0: pina ke brati a hole mabedi sebele so ya le sedi ke semitwa re jalo ke matlile ya re bevela metsotsonge supileng ka marora ya bobedi ntumela hlaketle go dumedise mabedi sebele so ratwa ngo hle mabedi sebele tsena o le teng o dumediswa ka jeno go dingena ya bohlano ya selimo ya motsiano ngi hlola matsatsi ya robedi le monsena sa dikete tse pedi mashume a mabedi a ena le metso e tseletseng go dumediswa ke mswake kachela e motso moratuwa tolibathate ho motso ka mmala tlolosang go nomeke le sara ke moshana bitwa motsaneng wa fine starens res ha bo tonki haitho bithapelonga ke motse mabelo ka ya rate hang re tle ke qalepele ka o le borama sedi mphatlalatsane na le dia meso rabo sa feeling mogena wa gotswa bo etseng re kopanya re go kanya ka baka fela la mogau ha ka jeno hore na lwana re tlotla re bona tshabo ya letsatsi ka nnete ho tsuwa ho phela ke mohau ke boele seponono ka nnete ke ikokobetse gagolo ka onka ka tiba ke bolokeo sa ka sefuba tlhompho kananelo yona ke ntano e lebisa basebetsi mmogo botlhe ba entseng mosebetsi o kgabane tshebeletsong ena mananeong ohle a seng a fetile a lesedi FM ke a leboa tsholo wa lokaoke o sebeditse kwete nano le monate yagolo r a qb a o qala letsatsi ya monate re tlo tsamaya le wena go ratse tharo ka jeno go tlo goreng ena ya bobedi wa fitlhe goreng ya bohlano ntumelele he ke tle ke le ale taba tsa ka sedieme ka tsela le mofuta o jena o tlo tseba gorena ke difetse o tla di lebelela ka jeno metsotsong e mashomebedi a na le metsometlhano re ya goreng ya boraro ge tla kena ka pagashebana le tsena tsa bophelo bo botle ge ntano o tshela madiboga ka nkano ra boraro ge jelekomo mamedi wa ka ya ratehang re ke ke ra ba le sergeant Kareli ka jeno o tlase mabaka a ke keng a qojwa o tla ba teng beking e tlang go tla re ka nnete gore bja leseding ka diketsagalo tsotlhe ditlolo tsa molao mosebetsi o tswang ke sepolese sa porofense ya Free State le tsotlhe kaofela le boeletsi ka nnete tla re thusagale agolo jwang re tla qobe go ba lehleko le lebe la molao mme ka jeno ke ka mokgwa go dishebileng ka teng he re dipheileng ka teng re ditutseng ka teng re ritetseng ka teng gore bakeng sa gore ge tlo go tsholela dintho tse ntle tse molemo mabedi o seke wa fetwa ga tla nne re tlotsentse di tsala Aforika Borwa Aforika lefatshe ka bophara ga re tlo thewa dikaleneng ka jeno mosebetsing molapeng kganolotse o iketlile ga re tlo tsaba mmoo ka jeno dumelela ke tle ka mona ke boele ke gotle
1: dumela naledi ke na le kwetelele ke sa o bone
2: dumela lerato a kompontse tlhompho se ke le queen naledi jwale
1: a ebo go tlwaneng o le queen
2: matsatsing ana ga ke tlhoka lone ke ya royal finance ba ntshwara ka tlhompho jalo ka queen mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi
1: ka nnete le nna ke batla ba queen mmanyeo ke nana jalo ke tshwanela go fetelela lonenyana e ntseng ke fumane ebe ke tla e fumana ka royal finance
2: go bonolo motswalle etele lekale la bona le gaufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za
1: nakong e tlang le nna ga ontumedisa ke tlabe ke le queen lerato
3: royal finance ke mofane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumeletsweng
0: re ntse ke le kgweding ya basebetsi ge kgweding ya Aforika re ntse re re phaphama Aforika tsoga Aforika bosele Aforika o molemo o botlhokwa eya ei dintho di a etsagala mabelo ya tshebeletswa lesedi ee ke ntse ke shebile le mararangrang mo natsatsing la maobane ee megwanto e ne ntse le teng e etsagalang dintho tsena tse ngata kao fela tse ntse di etsagala kontinenteng ya Aforika mme ka nnete ke tabatabelo ya ka gore ka tsatsi le leng re tle re phame kapa re tsoge kontinenteng ya Aforika e nang le baetapele ba sebele baetapele ka nako tsotlhe dipelong dikelellong meyeng ya bona go dulang bosebeletsi ei ke lekile gore ke e toloke ka nnete ke ne ke batla etsa nthone e o thweng ke direct translation empa e ke ya fana ka moelo lo nepaetseng empa ka bogutshwane ke bua ka nthwena ya servant hood continent Aforika re tla tswa go yona ge na le baetapele ba basebeletsi ba setšhaba ba nnete batho ba tla re ga re qaleng ka setšhaba pele ge tla ipona ka morago ke na le tshepo e feleletseng gore baetapele ba Aforika ka o fela ga bona ba ka fetola kontinente na ga e fela ba ka sebetsa mmogo ba beya ditabatabelo tsa baagi pele go ntho tsotlhe ke shebile nagena ya Burkina Faso maobane ga ntse ke sheba taba tsaka mona ke sheba nako eo moporesidente Traore a na le yona gona jwale le moetapele bona ga eo le dintho tsa seng a di entse gona jwale ka tlhokomela gore lefatsheng le nna e se re phela go lona gona jwale batho ba e sale baetapelopelong go hang ke ka ona le mong sena re tlo ya dikgethong o le motlhokwa gore o le moetapele ofe kapa ofe o sa kgatheletse mokgatlho wa dipolotiki pele o ka batla boetapele a ko iputse potso pelong ya gago gobaneng ke etsa sena ke ka gona nanong la dikalaneng ke ileng ka kotsa-kotsa kgwedi tse fetileng mo nakare ga batho ba ka ithuta go laola malapa a bona pele ya e ba baetapele malapeng a bona ya e ba baetapele metsaneng le metseng eo ba dulang go yona ba e ba baetapele dikolong mesebetsing ge tla ba tshepela boetapele kore motho so ipotsa gore na ga o tlholeya fela ko o etelela lapa lao pele setšhaba sona o tlo se etsa jwa go na le ntho o tshweng ke maikarabelo e botlhokwa golo ga sekgowa ba di bua le dipedi jole se di bapile ka mafatlha responsibilities and accountability orume moetapele a kgonang gore ga o ile wa etsa phoso o re phepi ga o tlholeya ore ke a tlholeya ga o senyeile ore o senye a jena ka baka laka ke ka gona ke ileng ka toboketsa gore go nane o le ke nane o le ka lona le re lekang ka gotlhegotlhe o bopa malapa gore ntate a itsebe ka lapeng gore ke mang mme a itsebe ka lapeng gore ke mang goba ke dumela o feleletseng gore ga re ka lokisa malapa pele naga ya aforika borwa e tla loka ee o le mme o le ntate ga o tlholo ya ka lapeng setšhaba sona o tlo se etsa jwang o fokeng o tlo sepota ka kae se le sekanakana ga re ka lokisa ka lapeng tsohle tsohle di tla loka ge tla ba le kgutso ge tla ba le kgotso ga o tshola o sheba gona le ke bua le moetapele mo maobane jele ge sheba tabene ya maqulwana e motshomoratua metsaneng mo na le metseng mona ya bana bana o tla fumana dikolo di tswa ba lwantshana ba tlhabakana kaka ka dithipa e le meferefegena kaofela ele ge a tlalosa re bontate metseng le metsaneng e dulang go yona ba tlhoka o ema ka maoto a re tlhoka ba le dikomiti strata le strata motse le motse go be le dikomiti tse reng ga o etsela ntho tsa mafuta o tsena ba phagame o ntate ba phagame a re nagana go ka ba go tle ga kakang ga dikolo di tswa go na le bontate motlhomong ba teng lapeng le ba tšhaisang e reng ga dikolo di tswa ba emedigating tsa dikolo go ntshwe tapole tsena tse bodileng di tle di shejwa gore ke bo mang go tlo o sebetsana le bona gore bana bana ba sedise ba bangwe kena sekolo ba etsang meferefere dikolong ba tle ba kololwe batho gore go tlo o sebetsana le bona a se mosebetsi wa maponesa fela mosebetsi wa gona kao fela e botshomoratua di tlwelele weboe di tlwelele mošhanang kgono ee tle di gole re tla di bona ga se o kotula fela ga re nne re etse bonete ba gore e nanaga yona re a e bopa ke maikarabelo wa ka ke maikarabelo wa gago Africa e tla agwa ke nna e tla gago ke wena Zonke Anthony Hamilton Make Time kamara mo ke tla o fa ye ba re Distance Jonina Slick Angel ba re Lukanji metsotso ke leshomele metso e tsheletseng ka morago ra e bobedi ga re itshwa fele tebele ka nkane ka makgetho a fitlha goreng yane ya botlhano mmino bathong taba di tle di fele.

0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Mabedi a tshebeletso ya lesedi ditaba ke tsena. University ya Freistata e leng UOFS e o memela go tla letsatsing la dipontsho tsa dithuto campuseng ya Qwaqwa. Bakeng sa barutwana ba nang le thasello ya go ntshetsa dithuto tsa bona pele. Kopana le rona ka la 16 Motsheanong, holong ya Nelson R. Mandela. Tloho o tlo fumana tlhakisetso ka makala a dithuto tse fapaneng ka hara mafapha a rona. Mme o fumane tataiso ya ditsebi ka o kenya dikopo tsa makala a thuto a fapaneng. Tloho o tlo fumana tlhakisetso. Yunibesithing ya rona le menyetla ya dithuto tseo ka di etsang ka moso. E ba le bonnete ba gore o betla bokamoso ba hao ka University ya Freistata e leng UOFS. Ha o na le thasello ya go tla, etsa tjena. Romela email ya hao ho srsevents@ufs.ac.za. Pero la leshome le motsumo Motsheanong ke a Peta. Romela email ya hao ho srsevents@ufs.ac.za. Pele ho la leshome le motsumo Motsheanong le monsena sa dikiri tse pedi, mashome di yana le metso e tsheletseng.
2: O mametse Mzwake ka tshela. Emu, emu, tshumuratuwa. Ho Lesedi FM.

0: Dula o phetse hantle go bane bophelo ha borekwe itlhokomele le nna ne o ladikalaneng fela le nna ne o ladikalaneng fela
1: a dula o phetse hantle itlhokomele go bane bophelo ha borekwe kana go tsohle itlhokomele mabedi a tsebeletswa le sedi re tle re kena o tsona tsena tsa bophelo bo botle mme ka jero ha re tlotla ha ho lugi tsepa misa maikutlo tabentsena tse amanang le ntlafatso ya bophelo ba rona fela re tlo etsa kgweletso jolo ka ha re segekene sehleng sena sa Maria ho se ho bata haholo wa tsebo re beke le beke re shebane taba tsena fela ha ke a tshepa hore ho hle mo leng teng o ipolokile o ntse o ja hantle wa pere o futhumetse ka nnete o etsa ka gotlhe gotlhe o itshireletsa sefuba sena sa bona jale se botlhoko ka tseleng o ikgethileng se botlhokotlhokotlhoko haholo se nka nako e telele o fola jale ga o sa itlhokomele ke mathata na e sale jale ke ya kopa ke etsa kgoeletso se botlhoko sefuba sena mamelo a tsebeletso la sedi ke tswa go sona batho ba ngata ka nnete ke bone se nkile nako e telele haolo nna ke a gola ke beketse pedi ka o fela Maria gana qala kutlora se sona o kile o na le sefuba se re se tla utlwa utswa ipotsa o se ketela o ipotsa dipotso gago le tebele ke le go moo ke sefuba ka baganete ya magugu a le lizwa yo shabalala o tlo ipotsa o le mongwe goba nna we wa tebele o le moo se ntse le mogotlhane kapa utlwe ka kwa bo a tsamaya utlwe ka bole a jale ke ya kuba isa bale ke ga mabota ke etsa je o fetsa nnete le mogotlholo wa teng utlwoge mo hei sile sampalama fela ge ka sebetsana le sone ka futha he ka matha ka sebedisa ditlamatlama ka fola sebedisa ditlamatlama ka fola ka jero ke nna enwa ka nnete ae ke betetshana ke tshwane le maobane jele mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke kopa o tlo ipoloke ngwaneso ipoloke itshireletse ka mogo ka kgonang ka teng ke ya kopa mo nako go seketsa kgoeletso matebele a matle gore re ipoloke marieng ana fela mamedi a kore nke ke ye ka theko hanyane fela ga se kao fela maria tjena re thabang re nyakallang gagologolo go batho ba senang bogona ke ka gona ke kopang ho wena gore oe ke a ikokobetsa ke a kopa ga se ntho e bonolo ke a tseba fela ke a kopa gore o ke o shebe ka utoropong ya gago phetlhe-phetlhe ka utoropong ka mono ngwaneso o na le dijesi tsane tse o sa di sebediseng e se le nako e telele gagolo wa o diapare ke dilemo tse di ngadisa o lekana ke ile ka etsa ntho nngwe bekeng e fetileng jale ke dutse fela fatshe ya ntlela ntho ena itsa e ntlela fela ya ba ke a etsa ke dumela o feleletseng o nna gore ka nako tse dingwe ntate modimo bua le gona ka dipelo tsa rona kere bua le gona ka dipelo tsa rona ke di utse fela ka utlwoga mona ka nnete ke moya o ntaelang ga e sa le nna ga bale ntho e ntlelang fela re monna bula o toropo e nang ke dijesetse pedi tse sentsi ya o lekane ga o tswa mona o tsamaya dikenye koloing a ke dinka ke dikenya koloing ke itsamaele ga ntse ke tsamaya ke kopana le bashimane ba babedi jale ba hlapile ba hantle tla ke ba emisa e mashita o shapo jwang go shapo le ya kae ba ntlhalosetsa ei o tseba matsatsing ke re phelang ona go kotsi ya kere taba ene ya o thusa batho ga e sa le bonolo gagolo bane ka nako ngwe o thusa motho gate ke sekebekwa palamisa koloing o bona go gatsetse ya thiki o tlo o etsa ntho tse botlhoko fela ga se batho ka go fela bajalo fela go kotsi ga se ntho tse re tlameng re iphapanye tsona tseo tshwanetse re be tlhokolosi yagolo a re thusa batho nakong ena ba bangwe ke diphiri ka ramakoko a dinku fela pelo ya ka a ntswetsa ga re ke palamise mathakana ke buisana le bona qoqa le bona mono he ke tla go qoqala bona mono ke ho tsamaya ke senang go di bua jwale ba nqoqelo ga khotmane re lo zama zama spani e mong wa tlhalosetsa o etsang o etsang ba bule di phone wa mponsa mesebetsi ba yetsa a re bua re bua re bua re bua ka net ke fitla ke ba kopanya le motho itseng ka net ba ya a ke tlotla ke bua tsedintsa dintho ka ba ke hlokomela re tsa ba hai ke hlokomela re tsa ba ho fetola bophelo wa motho a se go mo fetchelete ka pa o mo fetse ntwana e hlokang ke ntwana re bitsang ho connecta motho mo hokahanya le toro ya hae ka pa le mothusi wa hae ka pa le bokamoso ba hae kana go tsedi ke a hlokomela re tsa ba ntho tsetseng a dake na tsona ha di yo ho hang a jwa le kana go ngwa ho le sibudi ona le batho ba na hana ngona ntho tsena tso hle ka ofela jole impa ke tsibana le batho le dintho go re la se sa go no fa motho ntho ao na nka sitwe fela go motswa ka tso ke motataisi ke mo atametse pela ntho ya hae ke ka hona ka metla le matsatsi ke ke tshokire o bona ga o tseba tshokolo ga o tseba tshokolo o tseba tshotlego o tseba bofutsana o tseba tlala o tseba bohloki kuri o le motho a ile nga feta ka ga ntho tselogeng ga o dinahana ka mehla le matsatsi o keke wa batla motho o fe kapa o fe ho feta ka ga ntho tse ho ba notsi ba bohloko ba tsona how bebe how kile wa tsamaya ba bana be sobe ke hotse le bona ba tseba hore re ne re tsama gene re tsama na ko e kae ho tloa plusing ene re dula ho yona mistone ho ya fan students re se re ya sekolong ile ga na go tsedi ene re fitla sekolong mono o no tla fumana ba re tsheya bana ba toropo mmo ba re tsheya ebile bana ba go bitse bana ba maplingo ba go some ba go some ka lokgwala go nala pasi ba go some ka mapere plase ene ke dilo ya yona ene na le mapere a maholo ka aka le kana na hlo ya ngwana a monyane le batla go some ba le ka mapere yana ba go some fela kana go tso ha ene ke sna daba tse ha ene ke sna daba mme o tlhokomele ne ke sa lapela o lapa plaseng kana ko ene taba tsena tsa tlala re di bona re fitla makeishene mmo na plaseng ne ke sa lape go vetsa nnete ntho a tlala plaseng a ke kgolwe ho na le motho ona jwale ya ka ntetsetsang kapa ka ge motsho mogatuwa a ne re lapa plaseng ona plaseng e sone re lapa ona motho ona dula plaseng ena lapa kana go tsene tlala a o no ka mpa fela wa batla go getha wa le ka o iketse ka ge fela tlala yona hatse o nona le thagollo ya lephako ule o nona le thagollo ya lephako kana go tsohle ke ba ka gopola moshaneng mo ntjena plasi mana la gile banyane alla mono jwale akere phepi mabela tsebelo tsa lesedi a ke bele bana ba besobe ke gotse le bona dipolasi mo ga ke bua ditori tsena sele moyeng kwana ba ntetsetsa ba bang ba ge mona a tle mona mozwa ke tle mona a se ka etsa tjena a tle mona se re le bontate wa malapa ona jwale se rona le basadi wa rona ba tla ga keng ga ba ntse ba utlwa ntho tse ne re di etsa polasing ke re fela ke ka gona bophelo go tshwanetse ne re di koke ntho tse tjena kopola moshimane mo retseletse papa retseletse papa ka mphuthe jwale a kere ei o tsaya ka nako tse dingwe jane re sa tseme na mphuthe ena tse mphuthe jale go sothe go na letlotsa papa ka mphuthe a re e tshelelwa ntse le jalo pele ke kgetlo la pele re qala o tseba mphuthe ena go gantle mphuthe keng e motho a seka a phetla papena a batlana le mphuthe a phetla papena ba tlala le mphuthe e a se ka bokolola motho go tulolela a letebele a ke bone mphuthe ke batla mphuthe ee la gothwe ke yona mphuthe yona eno ja o goge moshimane tlatsa mpa o kgaone le taba tse ngata wa tseba le ka nako eo la motho no o ja papa ka dikgadika o ja papa ka tamati o ja papa ka ke konofolo o ja papa ka eiye kapoka hei ne le monatebang eiye a ke bua nto tse fetileng mamedi wa tshebelo tswa lesei o tsa nnete o ne o ikganna o kete go ganna o tlatsa mpenya le tebele ke a o fetsa jale ne re tsamatsela e telele gagolo go ya sekolong go tloa mistone o ya sekolong ne re tsamatsela e telele gagolo
2: o papa ka jeme ka peregise anna we o tla ke theo wa ke la pengwana ke lo so tla mosadi moholo ke lo nga di englets na ke nge di englets ne ga tsa papa ka englay a o tla o goga mono ka mafurano o ka tla o hotla ka mafura yo wa idzamela ona botata no se ntwe ne ya bo depression yo motho a o so la pile o so hatellwa ke maikutlo o so bona la fatse lena le o tsiketse o so batla go ka bophelo ba hao he ne di se yo ntwe tsene mamelo tsa ke batla o bua nnete o no sana hanile ha ho lo ka tsona o botsa nnete ga ka di gobe sekolong wa leso di gobe di gobe ne re fupara ga ka tsona sekolong Maria tjena ne le poni fela ge chechisa ge tsa sebera sebera le tebele motho ja sebera o ja sebera o le monate kana go tsena ke sebera fela a le wa inela ka letswa eng ka mona poni na wa inela wa ege ho ka tawe ntsha mana wa ege ka la paneng ka mona wa ege o ege mollomona o ege mollomona o ege mollomona ka o jetsa Oh, manoni. Jole mabidi o tsebele tsole tsedi tabatsa ka hadimono e motshomoratuwa go le sedi FM. Tabatsa ka dimono. Ke etsa kgoeletse, ke a o phephetsa. A go shebe ka utlopong ka mono. A go shebe di etentsa bana ba hao mono. A ke batlo re o fana ka ntho sa e gateng. Nke ke ka bua mantsoe ano se le moyeng. Ya go ke go fana ka ntho sa e gateng yona. A nke ke ka e bua. A ho hang a o sa ira tuwe na o batla ga dokima ke rata go fela sheba ka utlopong ka mono DJ Sinyana mono a ko eme fela sekolong se le seng fela shebe ngwana fela ka mo buitsang ka thuko fela re ngwanaka nka je sikena wa pare ke a kopa hanga ta ke gire o etse sena ha holo mo sa tse jenteng go sko o tlo ska nka tlotla o tlo ska nka tlotla o bona motho a ka qala thuse batho ba ke entse tjena ha o tsebo sonkile ga o ya ha o so enkile go gone ya o so egwetse ana go ngi tsa o hloko thuse batho ai o tla me o tloaele le tebe o thuse batho o hle ke ntwe o hloko a se ntwe monate fela o tla tloaela maria tsena hle ke ya kopa nka kopa tse pedite tharo wa bona wa tsebo na le motse hona le lelapa o tseba hantle nke ke ka bua ka teba ka tsedintsa di ntho fela wa tseba ka ke hona le lapa le o ka reng ho lona ba no besong taba ke ena kana go tseding ha o tlwa bonolo batho bang ha o mone ya ntho tla o vuetsa ke ba itseng ke a hloka he o ska nketsa tsena la mantsoe bo hloko o isiye mo no tsa mahe wena o ntse se taba labelwa ke pelo ya hao ke ka no sa tlamela le go le o emelele ke ya leboa o itsa maele ka mmile le pantso la iphapiki a wa tseba hlona le ntate o motsebang ke re ke mmonya ntate o motsebang mono e le dulang letsa male yena hao ona bohloko ba go no no vetse batho wena o apaka jesi ya bokae fela o ntse o tseba gona le batho ba hlokang sole ke ya kopa marieng ngana ga re thusaneng matebele ga re thusaneng matebele ha o kena koloing ya gago fela a ko agelegele jesi tsepedi fela khala jesi pedi fela o feta kae ka o bona go ke no motho hloka jesi o re ngwana o swatse bakeng ke bona o hatsetse jesi ke skanka le snap o skanka le video ho hang o skanka snap o skanka video ha o qeta o tsamae pele o nala ba bang ba ha o ne ile a o sa ya pa go tla bohloko wa tla o ya pa ge a gona go nna supe a ga ba bona jesi yana ke nna ke mo apole a o tsebe ha o etsa jalo a o so nkile ga o ya ha o qetile e robedi metsotso re ya goreng ya boraro ke le botlhano bekeng matebele so a gabane dinthorontoro mono dikarašeng tsa mafura malapeng a fapaneng matitšhere maponesa dinese kao fela ke a tseba tshebeletso ne mametso dibakeng tse fapaneng mabedi a tshebeletso ra twang tla re ka morago mona ke tla teana le wena o tlo ngatamele le nna ke tle ko watamele ba kena bana besuka mona ka o TikTok mona ba re hela sponono re ya o bona re ya o bona re o shebile mona o TikTok ee ya gabane eso aa ntho di fetuile ke mona ngwana se boromo mona o teng ka mona nthabise mmeri ya re ela sponono ke teng le nna ka mona ka ntho ntsa tsa bana ba keneng mona TikTok e ya letebele kena ke teng ke tlongela jalo Charlie Mind Games ba re bela power in unity pule mpofolo o tsama le kwete sa nne re mona ba ga pelo yaka ba yere te ja bukhanyile malowe ka pina tsena tse thago ke la mohlano e ke bula pelo a getsa jena bula ke foqala ga atwe ke foqa gotswe ke foqanya ka lo empa pelo ho mo wa nkhono me ke motho tloka mona le tebele
3: sibuli se maja o gore sibuli
2: se are tle ka mona are tle ka mona motho mo ga tuba ee a re tle ka mona letebele ge mathe ka tsona tla ditsame gantle 086 3003 084 o tla tshwaga letebele he ge ke re utlwe go go na ntse dimathe ka tsela jwang ee jele re amane he re a nakong tsane he tse monate ee re a nakong tsane tse monate he goa bata matebele goa bata ka nakong tsane tse monate tsane tlo ke di hule a nkgono ba ike motho ke tle ka tsona jalo ka bongwe ka bobedi ditle ditsamaye gantle mo napang teng mona mo ke di batlang teng.

0: waratwa wale wale lesedi FM.
1: Emotsomotho ke itse ba le sandawana ka mona ka mofedi ka mona grotmane ware a ngwaneso ware a ga bua dintho tsa botlhokwa ke nnete ntho e buang e ngwaneso mara he che re a tshaba gona batho ba bangwe fa motho ntho kapa fa ngwana wa gae ntho banjale ga o mofa o tla ba botsa gona ke maitsenyaneng wa e tlhoka ntho o ka fo ke maitseng ngwana ga yena o tlhobotse jale ke ka gona batswadi ba bangata kapa batho ba bangata o thole motho sa mantho thobolomana a dichesa dintho tseo wa uka wale ke mathata a le jalo banjale ba re naganela batho ba nane moso motho ko ga o mothusa yena o nagana ka mokgwa naganang ka teng ke kuitse wa le sanda wana ka mona ka mafodi ka mona grotmane
2: nnete e tswileng matso ngwaneso kuse wa le sanda wana ke nnete e tswileng matso ke ka gona ke itseng ngwaneso ditsela di dingata tse o ka di sebedisang go na le mahae a maqheku mahae a bana ba dikgotsana mahae a bana ba latlhaileng jalo fela ka o fapafapane ga ebe ka nnete o bona gono go boima o ka etsa ka nnete bonnete ba gore o etse jalo etela mahae ana malapa ana o ye le mona lefapheng lena la social development up o ye mono o batlisise fela gona ke lagae lefelo o ka wa lo fanang go lona le ka dijo matebele le ka dijo ka nako tse dingwe fela o ko nke fela lelapa le leng fela o kore ga re ke reye mane shopong ge lo reka mono ee ge lo reka mono he ke le ka o fetsa ka setleleng ka pale ya ntate molemme montsena ntate ba ditlhapa le tsa ke bona ngwana wa bona mono ka ee a e sale taba ya gore batswadi la ba ka rwakana ba ka etsang fela nna ke batla o thusa ngwana go na le ntho tse dingwe wa tsebang mamedi ke lebaka felela gore tse dingwe tsa dintho ka nnete motho ga o kora tu di bua o atabele monyako wa fale sio fela ore o yagele 100 rand eno ka tlong ka mone kapo o yage fela o yagele mone ba tla e fumana ka tlong ka mone kapo dingata ditsela tseo ka etsa ntho botlhale o sebedise ke o jwetsa nnete
3: kgotso e motsho molatua ke tsholofelo stikelo mona motsethabong Ferikgomo ko o mametse ka leqhobo la 89.4 bodisa ka serateng se re fang dikeletso tse monate ke a leboa kgotso
4: hea e motsho molatua ke motsho kwete ai o mphopotsa mehleng ya rona ntate ga o retlhile papa mphuthono e ja go supitsa mpa o tsamayo ya sekolong dilong distance ntate e le ntho e siko gona jale ee ke leboa le ena o buang kane nako ke maria go abatana ba jenana ke nako ya gore re thusane ga tse ba tlile ka nnete re le bo makhelwane gona a mangwe o tlhokaeng a tlhokeng ke gona fela go fitlhe o fe motho fela go thotse tshwara kopo ke ena o apara ngwana mme ke a utlwa maria ke ana a tlhasetse taba tse monate ke tsebe ntata gana le re itumetse ka dimpopo ka monatango
5: e mosomafifi e mosomoratua a ko mametse ntate ka mmino monnatenate ntate o monnate mmino wa gago ntate go 88.9 ke le ka mona ka Carlton pele ko sasa leto mmae ke ga o le busetsa gauta ntate
6: good morning sponky ponky sponona sa lesedi FM molebogeng tumeng o mametse ka mona ka tumo le parisi o ya bata empa ga ko mametse ke tla futhumala ke labohlano ke a leboa sponky ponky boy
2: esamuti ya ukosa ile tjena go futhumala siyalo moya sa futhumatsa magia tjena
7: ke ntse ko mametse le qhubula 90.3 ke ka mo ke Kronstadt ke dikele di le tshaba bye mjoke
8: e motho motho ke sfuka sithole ka mona ka Senekani ha re yeng ho reng ya bohlano
9: Emozomoratuwa, kule katara 88.4. Kinda de pinyane ka Volkswagen finalisa. Nalo mozwaje.
2: 086-0003-084, kiteng, mabudat sebele sole seri, metosuke meraru, kamarawara, yaburaru, mokatlelo ka bobedi ditheo ba dikalaneng sponono e motsho moratuwa go lesedi FM ke labatlhano bekeng ke tlo ditheola o tla utlwa a ditlamona o tla utlwa go atlhe
10: e motsho mafifi sponono sa nkgono meike ntse ko mamisa ka 88.4 ke ka mana ka mapras nga metho nga kolo fantin ke na mo ngari tisi so tegete ke le boy mo sa ba go nya mohlano ta ni
2: le sa di dumela
11: ya fifi
2: nda dile kai
11: sporo na ke tete tete
2: pila pila mongaka pila mongaka
11: a mona to wa bona le fide se ena ra ka fa support ha yete gona ka mapabusing ke na re kopane mana ke gona le o tswa le kopa ka le mapabusing ga donate mona ga donate ga donate re kopane le sente ile ra fana mona mo dikolo yana ba nne ke mere le ka mana ka ka ve pe ka ke mo tsang ke tla o bolela
2: e o ka mona ba support e jwang o bua ka support e jwang mangaka hlaka
11: a ke ra ra ha tsa mo ge ga tsa ke pulse mo le a ka ka le fili ya le le ra te le tapela le tsida le ra te ba
2: a re lokise ntate ga se ke ga lahlisa se tsha ha e bona le mohopolo motle o jwalo o tla mona gasong e bonolo ga mpentweno tla gaso mona hore e ge le se tsha ba re ikopantse gena le leano le tsena le le tsena gena go kopa thuso ha ge se ke ga lahlisa se tsha ntate ke kopa Are you a dad? You copa, wait a jar, na, kinena yabu, or not really see alumni. O can chara, catiko capacai, what a guan, what, worry, and I'll entreat in the leech in the leechina, Hantanui, seven lesson against a chaba, one am sang, seven lesson as now civil as chaba, high fella morero to such chaba, like your pepets are naturally, now wait lang how Naliano lejalu, oh, nagi pears a sabelo, guan, oh, ore. Re ratile ho etsa tjena le tjena le tjena ntwe ke tsebang fela ga swona ke ke ikamanya le yona ke di ntwe tse ba mohlomong di hole le mosebetsi ona wa setjhaba kana go tseding re re lo etsa tjena le tjena mane nining o se fetule se le ntwe itseng wa utlisa ke ntwe jwa tjela di ka batla mo eh di tsona tse di hlake hantle nna ke ipe ya sehlabelo ke re o ka ntshwara ka theko wa rega na le leano le tjena ba o ka medi ba ka ke ba o ka medi ba nkelang setjhaba pele le maikemisetso le maikutlo a setjhaba ke o pepeditse mongaka o sasa ona le leano le jwalo e kopanye le nna ke ipea se tla bona ei
11: go kopana ha be di ka tsile go ra kwana e be ra
2: bule e jwalo ha se e ha e fela le thusa se tshaba ha se re taba tsa mana le mogatlo wa lona le ntwe le yetsang ga so ke ya kena tseno
11: ha ona le tselo ha ona business ha ona o tsana income kanta ga go kopana ga le ma khosi le re kopana e ba rona chicken tsa rona ra kopana re kopana e ba mo mo re le se ba ke se o ra le ngo re tshi ya mo se ke se e ra mo sa da mona ona mta fela e ka mo ona mta ona kwebo o ha
2: fela nna le ona ga dumellana ke mo nga ka gona go etlang na o ke ipe ya se hlabe ke ha e fela re thusa se tshaba na go etlang tshware ke tla ba teng mono ke itse go ke ya o tshepisa bona jwa
11: o ke le dire ka ka etsa jwa le ka di di ke etsa go kopana mo tsela ga bona gore ntse nna gore ba go tshwere kopana mo nna ke re etsa ha e go tsala tsala ha re tsaya se ke you know we get a set of kopana le ka tlile ga ha o ka fela go pa wa bo tsala ka tlile ka vetela ba fude ba o bela ba ka o jetsa ba fitse
2: e fela o ngutlwa ke mongaka
11: ke ka ga ka etsa yo le betsa pele ba ke tla le mo tsira ba tsike ka re yo ga le ma kopsi
2: e
11: ka ka tsala le tsono lo ge tsela pele mo tsho o ba ka bona
2: Daddy.
11: Thank you for the room.
2: You know, we let's say you hot so. Legara to lag.
12: How, Mamma, for what I mean, I'm not till I
2: am not Timuratu.
12: He wants to come and I will tell you, Mamma's 8.9 is for no.
2: How, Kialibu?
12: Ee wa ne simo na tipa pamputi.
2: Wa itsiba.
12: Itse a ho fita le ntile.
2: Malabota.
12: Ha wa ne tlo wa le kena ke tlhuluela ke tsi le jwa.
2: Ah eska wa tlhuluela se ya eska eska. Ska tsa jina ga twa. O wa la o suna le modende. Ah eh.
12: Ke
2: ha hona mohlanga le dinna ke tla e hlulwela ke ya hana
12: ala
2: le seri le ga ntate waka
11: le ga ntate
2: ke o hlompile mongaka hle
11: bana bana ha ba tsini ga tene ke ja papa ga yeo ka ga mdingkinya ntate o ye skotolo se so ho ke ntate thaka ma go ga phuzi ka bona
2: ka le budi wa le tsiba le budi
11: ke le tsiba ha ntle di ntjo le di
12: Bothata ke gore ha go wa di ya khala mo no fela fa ka tona wa ba le ntse ka masaela nya sinya ba go ka nyi ba ka letse ba a go le ba le tsi yo mo le ba ke nna ntse ke tsi ba ya ke ka hona ka tla go di bitse ba tswa
2: ntate
12: ke mo fa ni ka ba ka ana
2: pila mo eta pelo mme o tlotsole pelo wetsa jwa lwa kere
12: ntate le tsone fara le tsoro fara fita le ndi tsu a manya
2: a itle ke ke mo ma ntse ka ke ya mo ngaka Khotso ke o le se di dumela radio dumela le se di FM khotso
13: ele ele e mo tuma ga tuma khotso
2: yo la nda de nga e
13: o be di e mo tu
2: a mo na dile ga mo da pele
13: na o ga ma
2: dade
13: ntaka ga ntiba o di qedile bona meditaba
2: ei
13: e jwalo ke hatiseletsa le nna mo re tsamayang teng e tshelete sentse re di ntshetsa pele e ra re fitlha mono bo ba tlhokang sentse re le reg bo sa tlhaue bana ba itseng le ane re le bepenaga ya ba tlhaue ke lesibolelo ke motsantsi ba ba tlhaile bana ba aba ba itse tantu tseo re mo nate ba ba ba le bua
2: nda
13: ka la bona ntwe jena e tswa ke makgoba bosiu ha go bulana ke motho mo gatuwa batho ba tlhanka ba pepena ba ine tseng go bona makgoba bosiu ba bua le gona bosiu mo tsagi bona jwa le ke ya go o dindala a se ba tlhauwe ka mo go tlo go mela dintho fela
2: ei
13: di tsela tse ha se tshelete ya rona ke tshelete e le go thusa setšhaba tlamega re ntate modimo o go fe ka mogau o thuse bana le ba ditokodimo ba tlhokang
2: ntate
13: ee ga nte ko mametse ka 89.4 ke le ka phomolo ka fule hena mane ntate rante ba bua nnete papa
2: ke le boi
13: ee tako
2: lesedi Khotso.
14: Dibela mshumratuwa.
2: Le kae mohlomphei waka?
14: Ha o mna ke Clement ka ne dibela mkhile tsikile.
2: Pila pila pila ga baneso.
14: Eh mshumratuwa a tswa na o mo hopotsa le eng ene ke rata o ne tegi hole. O tsapa ka motho ho o brown. Ah ke tsame le ba. Le pa pene ne ka e kwipe he. Ah ene tsame.
2: Eh nne ne ku tla bohloko ha ba ntima tsweke re motho o mmono he.
14: Jole o ple nna ha ke ho la bona mosadi mo loka nna ritele nna ritele wa bona mo tomboti no ba ke ka tsaka tsena o di tifa ma fiji
2: ha so futswe le mo kombodwe ka papa
14: me ke ka tsaka ntwe di tifa a ke ho ba mo o kwa ne na so tsu ka ke ka tsaka o di tsaka ka le di
2: e ngono ngono wa ba ba kire taba
14: Jole ke re ke la sala ya ene ke ni la ka tsela se di hudi le mo mo ko pe o le sala
2: Waneso. Kile wile. Leseri. Leseri.
15: Eh, la mzo wake.
2: Ndade.
15: Eh, kinya ka mkwena, ka mwana ka bola. Eh, wangkuputa khali. Kisa na kwa na dipudasi. Rayadi, khadika, sedera. Eh, andu utu ahule haka na mzo wake.
2: Ahulu mga haka, ahulu. Kimu nyaniri li mwongi mpa. Kamuna ka hakisa kile muhulu ahulu.
15: Acheche, li hae, naki hudide se gitu lete hae mwana. Kuhuputa tenu hao choyu alu. Kia ribu wa mzo wake tanki.
2: Ntate ke lebogile ka dilemo ke monyane ka bophelo ke tsofetse o tla utlwa ntla ba pina ye

0: emotse mogatuwa kgotso o ntse na le wena motatse elešin madibu a wetšele ka tsebe tse lethwethe ka le ka mona ka bogamfoto leqhubuku 89.9 dankos
1: kgotso e motsho moratuwa ko mametse ka 88.2 ke pseletso motaung a mona ka mmakwane ei wa watakwete danko
2: Ai, sponka ponki. Kuma metu kuziwa katsebe. Konstata ki musebetin. La penki pomulo ngana mani Julia Matsidiri wa Leboa. E motshomo ga tua.
3: E motshomo ra tua, e motshomo ra tua. Hantse ko mametse ko jire katsebe motho. Eng go botsa ntho tsa khale moratu. Ke ne ke ja papa ka swidla mono re tsela le tswai. Yo hai, re re tswa ho lenta. Go botsa ntho tsa khale. Papa ka mafura. Ke tsela vini ka nyana. Me motso. Ka ne te re tswa ho re ma Afrika. Yo hai, papa ka ka no nyana ntate ka serupis. Yo nonyane mona ne ke rata dirutswana tsena dirope tsena ke re ke ja papa ka nonyana ai ka nnete motho ai ke o mametse ka leqhubula 89.4 ke le mona Bronville Welkom ke ntate Joseph Mahlanga dango ntate da
4: ila ye motsho moradu wa tsewa ha o bua ka taba ya o ya mphuthi na ila ga ya mphutha ga gola buti ke di sa di khomo e re go metsene ha di fitla mane patlollong e re mong a tsona ha di sheba u gwa re he mona a di fitela na heng a di a go ga go metsi u gwa re go nna he wena mo ishanyana monnai putela go papa ena ka kobo ke la ka iphuthela ka mokgetha mangata ne ke na le go ke hame na himane ke be ke hamela botlolong ke sie mono ke kenyelowe go ntse ya ke tlo di hamela haimo ka nnete wana ngwaneso o nghopotsa ntho tsa kgale haholo ke na le ke ne ke lepata sa ke mmo nna ke le Thabo Mofammere ke le Thabo Mofammere tseo ke tseo ka ofela tse o buang ka tsone hai o nghopotsa ntho tsa kgale ntate
5: ao bebi ntate Mofammere ke gopotsa mole o ditaba fela ko ete ke a tseba gore ee go ba bang ke a thonkga maqeba ke etsa tjena motho a o gopola kgale ee pelo ena ya sethabela ka ne totobisa maikutlo o gopola ntho tse ding motho o di lebetse hei ke gopola gantle wa tseba gone o etsala dintho tse ding wa tseba ke batla o etsane tlhago ena le maatla o bona tlhago tlhago e na le maatla ka tseleng o e kgethileng ke opola polase ene ke dula go yona moraborao tsena go ne o na le sediba ka odima sediba ka mone go ne o na le lejwe le kareng le ntswe ke motho tsena e ka ba sekomo tsena lejwe leno Maria Hlabula le ne le tsa metlholo le ka jeno le ntse le le teng polaseng lejwe leno metsi a teng le ga pula ene kana jwang a na sa tlale gore a ba phophome ga o no o bona go a bata ona jele lejwe le nne le chesa ga o ya teng mone o tlo fumana metsi a teng a chesa ga e le Maria o fumana a phodile ga monate a hlwekile a phodile ga monate ebile a hlwekile o ne o tla fumana a phodile ga monate a sa phola fela ebile a hlwekile motsho mo ga tu hei tlhago e na le maatla ena le matla a tshabeyang koe ke opola ee ga ntse ke bona melaetsa ka mona gore he ga ke nagana ba nna motho o ne ya mono o fitlha o ikutletse o ikutletse maotwana o a kutletse ka nako tsa tlhabela tsa semule tsa gopane ga e sa le yo se tlhabela le gopane le semule di diphothula ga di sa le yo ntho tseno kana bo diphothula bo gopane bo tlhabela bo semule ai a ke sa di bona ona jwale tseba bantate ka nako eno tlhabelela o fumana e itseng date ka o ka kenya wa kenya kenya tšheletšhelete mono wa boloka a ba spatšhe o monyo kolane seponono a di a ja di a goba di abela di a tlhoba madiko a bošaa matala le se di dumela ntate phela ke tle ke phele moeta pele
6: ke a phela ntate ena le phela bja te motshong
5: a monate
6: a ke o lebogile mogaetsho e o nkgopotsa ntho tsa kgale ntate wa ka yo
5: a se nna ke maria game sena se nkgopotsa dintho ke di lebetse kwete
6: ee ntate ke re ja papa ka metsi re tshela tswekere mogolo
5: e nkgopotsa o seka
6: bujetsa bana ba rona ba re ne re rata nama e le teng ke se ne se etsa gore je papa ka metsi
5: ntate o seka bujela sealemoya ga o leetsa kwano nako e tlang
6: e ntate wa ka ai ka nnete eo ga ke gopola tseo tsa kgale nako ngwe ke nka mafura fela ke ja papa ntate e ke tshela metsi ga ngata ke ja ka papa ka tee papa ka metsi a letswai papa ai ntho tse ngata fe ntho o ne o kopana le yona o ne o tshela papeng e moo
5: ntate
6: ke lebogile motsho
5: abele ke a mogaola ntate ba se ka bulela sealemoya o letsa sealemoyeng abe ditabeno ai ee botlhoko tabe se ka bulela sealemoya o letsa ke bateteng pele ngwaneso masolanka a ke nako ya teng ke nako ya teng fele makgokgwana a ga jale ga sa le makgokgwana a tshwanang le ya pele makgokgwana a sa jeya go hang kore le ona kore e se le makgokgwa a AI ke makgokgwa a AI artificial intelligence a makgokgwana o jena ga jei go hang ga o kgone nkgono wa ka o kile a o tla motswa le mongwe ga ka tlapa jena fela o bona ntho eno ya go onwa tee e bentse le o bontse o tlhophetsa ei o ne a sa e batle mosadi mogolo ntho eno ga o nwa tee ka lebekere la egelene o bontse o le mokola mona ke a bona ga e ga utlwisise mosadi mogolo la mogalemelela tlwelela ntho ena ga ga o ntse o nwa tee o bontse o tlhophetsa jana ngwana tuo ele mosadi mogolo le lamela ga a nwa tee oa tlhophetsa fela ga motho a mogalemelang ee ga gona motho a galemelang mosadi mogolo ena ga a nwa jale ke a bona fela o batla go nwa ena fela ga ga e mone ebe ena fela a tlhophetsang e ga nwa tee fela mokola o ne eme monyako ke a opola jale o kile a bona polase ne re dula yone ne re kgona go bona motse mane jale o seng ga o eme ka ntle tjena o ntse o phoka teene o ne e kgona go ema ka makgokgwana tjena beke o tsebe ga re gobala ka jeno e re one gore ne go lwantsha o kgala makgokgo tso nna oe o ga ne nka ka o bona fela o tshwere sefalo fela o tshwere sefalo o ya pitseng ne re ka lwana ke a o botsa pele seaka ya sefalo seo o le o fala eng ka falo seo ka mo o tlhakise taba tsago o tlame o tlhakise taba tsago gona o yakaya ka sefalo seno bane makgokgwano a tlo o sebetsa mosebetsi o molemo go sane ga ke sa ganne ka tee ke tla ganna ka lebese ya kekgutla le tiileng kapa le themmeng kapa ke a gane ka le fresh go na le nako ne re ya sakeng ga re le o gama ge ya ka makgokgwana ge a futhumaditse tsela ya o futhumatsa ka nako eno ne re sa futhumatse ka di-microwave o ne o tshela makgokgwana ka pitseng o bore bikinyana metsi jalo bo e kwala pitseng mosiona ga o nyoloa ore ka mone ka pitseng e futhumetse makgokgwana wanka ga re ya sakeng ka nako eno ka boma four go seng ke ya sentse ke tshwatlhile papena ga ke qata go gama mona kgomo ena sentse ke qata go tlatsa 5 liter ge na le bese ke sentse ke gamela ka mona ka plateng ka mone sentse ke gamela ka plateng ka mone ka sekotlolong ka mona ke a gamela ka teng ai ke nyolo a sa ke mono se ke kgotse ko betsa nnete ogo ke ga o banna we o re so ka re tseba go gatsela ke di-gems re so tsebe go gatsela ke di-gems bona ge baka e re tiile ke di-gems e seponono ke la botlhano bekeng ngwanangkgono meke mmile batho nte ba di fele metsotso e masome a mabedi a na le metso e meraro e re ya goreng ya bona o teng ngwane so ka bona ka TikTok a ge ela seponono ke na le wena ee ke uncle ghost e o tsebe a ele uncle ghost tsena ngwane so aa lebitso la ga ke la sesotho ee ke motla le ntwa fela o itse a re batla o kena bathong ee ke uncle ghost
7: Mamela Jazz.
8: Ke mamo ka titi ya lewa. Ke nna tlokwe se hume. Kopana le nna sonta ha se.
7: Jazz. Sonta ha se se nisise.
9: Kwa kwa riri ya mino wa taba. Kwa pana li nata berro bile mwana kedi lono kanulama. Sonta hasenam. Noto edula ngatsebensa mele maikuto. Jazz Lesedi FM.
7: Mo linting ki mo ki linting.

0: e musumoradua lo kile ona ngwaneso ko jela ka tsebe ka 89.9 ka mona ka botshabelo ka di-ambulance re pusha ka thata ke na le ntate Tshabalala Motšheku ke tsosa bomme Mpati ka mane ka di-W
1: 88.9 waka ntse ko jele ka tsebe mfethu a re yeng 5 o'clock dikgole sa buang buwaka a re yeng 5 o'clock mfethu go putsa ntho tsa gale wa re tsheisa mfethu o etsa re tsheye buwaka a re uke botlhoko ra tsheya
2: e motsho motho khutsa wa lesanda wana ngwana mme 89.6 ngwana mme o jele ka tsebe ka mona ka mamafukidu ka mona ngwaneso re tsamaye re le go kgethela ngwana mme re tswa sekolo ngwaneso re le re emetlha meraka ka motebong ka mane ka dikgomo ka meledula ka teo tshwe ke motebong ngwaneso o gatsetse ka mono o emele ngwana mme ka keta go latlha ka morago ka mona ngwana mme iketa go ithusa kgomo o bonka maotwana ga a wana wa kenya mono boloko mono utlwa tšhesa ngwaneso a tšhesa monate ampe ngwaneso ka nnete ke dintho tsa gale tse ngwaneso ke dintho tsa gale tse ngwana mme tse ne di etsala mo mapolasing ngwaneso ke khuitse wa lesanda wana ka mona ka mafelo ka mona e motsho moratuwa
3: ke na le 3 weeks ke o founela gona mona wa go qhoba bosio ka mora moo ka tre ka mora 3 weeks ka ko etsetsa molaetsa ke kopa thuso go wena ke mme a batlang go rekisa mara ke na maatla letsatsing nena ke o etsetsa molaetsa ke kopa thuso ke batla go etsa business ditšhwatela fela ka 3.5 ditšhwatela fela ka 3.5 nka ka ba le 3.5 ke ne ke batla go pheya ke kopa seka mpeya moyeng le nne o jeko etsetsa molaetsa tlhola ko utlwa wa bua monate motho a batlang go thusa batho yes ke nnete o thata go ka thusa motho ga ke tsebe motlhompe ka nako ngwe motho naana gore o scam-e motho a scam-uwa ke a o scam-a ga ke o scam-e ke na le 3 weeks
1: e motsho moratuwa tse ke na le wena tse ke o mametse ke na le wena ke le ka fitso sekgone ka mona ke nna gautateleko 90.3 ke rare a re ye 5 o'clock a re ye 5 o'clock ke na le wena
4: sipanwane dumela tlhabtuaka mme mafunta ka mona ka thoko sae ngwaneso ntho tse ke buang ke tsona ka go fela ba tseba ngwe go phosa tsona ka go fela le bana bana ga re ba jwetsa gore ne re ja papa ka mokopu re natha ka mokopu re nwe metsi a o tlwa mono o nwela metsi wa tsamaya ee ba tshola ba re ne re rata ba seya papa ka mokopu nna le ana sentse ke ja papa ka mokopu ke rata bang papa ka mokopu tanke ratola ka tsiba ntho tse kgale o tshegale ngwaneso tanke
5: wa tseba ha e sale ke kadile go bina pina tsa lerato mokgwa o mosadi le monna ba lokelang go tlhokomelana ka ona batho botlhe kgutlong tse nne tsa lefatshe ba tlile go nna ba kopa gore na e ka ba nka ba thusa ka tsa lerato empa hee ga se nna mokapi wa lerato ga ke so ka ba ke ba ena nkeke ka ba ena empa mosadi yo nkileng ka kopana le ena seteišeneng sa katlegong o ntse a gota ka kelellong yano mosadi ena o ne a ena le mathata gobane o tlile

0: Imotsho moratiwa, imotsho moratiwa. Dumela sepono sa lekhubu sa lesedi FM. Ke tsosa ntate Nko jaaka moka KZN. Ke tsosele ausi Molobeng Tumeng ka Tumahole Parise. Ke qetelle ka ho tsosa ausi Skweka mane ka Matatiele ka ditijereng. Bana ba tsosa le ho ratwa ke yena ntate Tiisetso Tekete ka mona ka mme a Thoni. Mapolasing Ntango e motso ba
1: yela e motso a ba tsoe batho ga ke ke tso senda teng go ja ka mono ka Richmond ke tso senda teng kae kae ka mo ka khwisasa le to Carlton file ke tso se nda de mo kana ga nthe ba ka mono ka Tikwana Hops motho ana jam breakfast le lunch e hletsa bo siwa dithabele.
2: Mafifi shapola ntwana bona ntwana mathukiwana letshela la champion Mofokeng wa Sunday one batebeleng ke kwakho a sentenzentenzi ka makamajoma swi Frankfurto ano se mobakeng tumi ba Paris ke o se molebohe re bona mantsi a tsile monate ke rela bohlano ke lona la gona ka ofela. Thank you Mafifi bona se ke tellwa la champion wa salamu go ka Luisa ka titi pote.
3: Emotsu muzwake kachela ntate waka ke kopa o tsusa baba latela mbana ke tsusa wise man ka Brownville ke tsusa Clement Mohale ka Brownville Renfasma ke tsusa le yena ntate zile mabaso ka Renfasma ke tsosa le moiponi moloi ke re ga ba tsoe e mogolo ga ba tsoa ba tsoe ba be letsatsi le ma ke Joseph Mhlanga ka Brownville dango
4: pozo gotswe motso ga ke ke reng kaekae ka moro ka kgatolofini ka mona a tsoa phatsimi a be letsatsi le monate ke be ke re mme mapenta ka mono ka ka maokeng ka mono ke gore yana a tsoa phatsimi a ba letsatsi le monate ke gotle ke tle ka mafula a tshepe ka mona ebile ke re motho a bitswa le phetesana ka mono le yana a tsoa phatsime godiwa mago a bogale jaile e ba tsoswa ke mateko a mona gona mafula a tshepe mona e motsho ga one jalo ke be ka dia mofula a tshepe mona a sediwa mogokage nke ke be ka rwa metsi mogokage le balepega ba sa tswa dikoboteng.
5: Emotsho maratua ke mo se buse ka mo ka mama ha ba ne fantastic emotsho ke sa tso sa me di fetsa ka tsima ka o fela ke tso sa ba ka ne a mama ha ba ne branche ka fela ke ga

0: ba fatshe be phelose se le monate pe tata ka la pala ha go mpe ke ga ba tswe ba fatshe be ke nna mo se mo se ma ba dango.
1: Hi Sponky, ha ba tswe batho ha ke re khali mo le fe ka roda poto a tswe ke re masa ba ta malinge ka roda poto a tswe ke re ntate makweteng ka mutatau a tsoe bana ka fela batso sa ke nna mamogena maloka semana zone 5 thabantsho thata e motshomogato ke rata hle.

0: amashobe le metso sona le metso emedi ka morao gora ya bo ne re thewa dikelaneng la bolene bekeng ba bidiwa la bohlano sponono la bohlano bekeng sponono re mafelonga beke re kene o kitika tsatsila o latswa lo ka jeno ke re happy birthday o tswile hantle ke a tshepa o wa bososela o thabile o nyakaletse so qetile go bua le letsatsi la gago so qetile go lejwetsa gore na o batla go bona dintho tse jwang ka jeno mabedi wa tshebeletso e ratwang ke re ka metlhala matsatsi letsatsi le letsatsi motsotso gora ka gora di tlhoka gore o di loye o bue le tsona ga o batla thabo o bue gore ka jeno ke laela thabo mosebetsing wa ka lapeng la ka baneng ba ka kgwebong ya ka dithutong tsa ka leetong la ka ka gotlhegotlhe ka golo tsotlhe tse bophelo ba ka ditaba tse monate o etsetsa bo mang letsatsi ka jeno le sedi FM dumela
1: motho mogatua
0: ke ka ntate waka
1: ona mme ke kopa o tsosa o shiwa ka lingwe wiso ka mora France ke khali mtimkhulu ka mona ka phase 3 ke qetela ka tsa ke hlatebe ka phase 5 aba tsoe motho mogatua ke kwa ba ata ngwana mme ke fa ba tama lingwe ka maplasing
0: e sele na ko ntate ha o sana monyetla o le jene
1: ka ntate
0: le seri Pila, mweta pili.
2: Wano no, titi.
0: Amunati.
2: Ante, kama ni ka mwenye kenji, sisibula ufili na mwena jiru hela, siti lima shangaza kama ka mwenye kenji ratuwe, kie kama ni ka kakeni vile, jiru nkaya kaya, tuwa, sasya tuwini kalini, pika teleka, nita telu kodi nchwa, kama ni ka timbali. Spono na kimu tada ya brisa, sile la chisala, hali ka usi mwore na ranche wali. Thank you, spono no.
0: Tatile khanya mungaka.
3: Mapipi.
0: Ndade.
3: Ndade. Ndade.
0: Kakoto.

0: tsetse thubo po ka mona ka monyakeng ke fikile machangasa ngwana mme mafifi ngwana mme a ke thewele bana ba latelane ka laneng ke re abutiwa ka ke papinyana machangasa ba motlwaetseng ba motlwaetse ga ba re keisa ke re ntate a di ra lengwele o na le gaitsedi ya gae mono ke auma ra lengwele ke ketelese ke ketela ka sekemekeme ka maare ka mafakaneng ka tueleng a tshwere mosebetsi o mogolo tsatsing la ka jeno o tla ba boloka mosadi wa gae ke re skemsa ngwana mme ga e le tsena ngwana mme ga re itshepele lengweleng tse e tsagalang ngwana mme ga re dibego ramasedi kao fela ngwana mme ditlatla di ka feta ngwana mme ke itebogetse mafifi ngwana mme mafelo a beke ya monate thubopo ka monyakeng
1: ee ka rata mantswe a gago ntate thubopo ke lebile agolo ka go fetisa matshedisoana ntate utlwa
0: tanki mafifi
1: ee ntate sekemekeme pepi ngwaneso pepi ntate sekemekeme pepi pepi gabane yeso o tlo tshedisele ba lelapa kao fela metswalle ka koduwa ena e o tlhaetseng pepi gabane yeso tshediseya ka nnete o tloloka ke o kopela mogau ke o kopela kgotso tle le sebetsa gantle ka nnete mosebetsing ono mogolo le botlhe ba latlhegetsweng ke beng ka bona ke rata gore pepi matebele a matle pepi bana beso le sedi fm kgotso le kae
2: etela mogau wa modimo
1: phela moetapele
2: ke tlosa sorofa ka magabane dika ka felokobokamane le mofumadi wa gae ke re batse ba phatsine ke tsekere ka mofumadi wa ka ke mamogela mokwena ke re a gole mokwena o golele oa gola ebile ka jeno ke re ga e le be le sedi e be kganya e be kamako ke mokwena tobogo ka tshiame e yegele
1: radio
3: hela motshomolatiwa
1: hi
3: yatlhe o bula le ngwana ane a beile matati a le mapeng ke kopa go tsosa ntate a lebese ka mane ka mma le bathene ke re ntate nko jaaka KwaZulu Natal ke qetele ka tifetso teketa ga ke a utlwana o itse go kae thank you motsho moratiwa school sa o rata
1: radio hi lesedi
4: kgotsa mafisi
1: ntate
4: kekae mafisi
1: phela moetapele
4: Tanki masisi o re ko rome Rustenburg o tlose ba malatsi ke gotlhe ke fitlhe ke le batshosolo ke re Zandela wake up matelefatsheng la parase Andele wake up batshosa ke malatsi ke le Zandela mona tanki masisi
1: le se dumela
5: good morning mozake
1: e kae
5: pila
1: ngwaneso
5: monate
1: wa tlaloka
5: hai ka go kamoja ke se a tsena ka tswa go tlokoge re ke go ma hudu mo go tswa ke go tswa ka spis ke ding ha fosi ke ding ke bana mo tsimo mo fosi se ka spis mwana go tsaka go bala bosi ke e fitse se kgone ke se le mama ke tlo le ka ntse se se mama ka bana ka Paris go tswa ke hai ke ding ka ding tsho mwana go hai ding tsho mwana go
1: le seri dumela
6: mami
1: ndade
6: le ka mwana
1: Nkwalele se ya le moya.
6: Ntle ke se sekwale. Ke sekwetse ngwana mme.
1: Ntate.
6: Hey, ka utlwa teng go kotseng go tlosa motlhoko sentle.
1: Ee.
6: Mara ke di ya banneng. A ko re ke banke ke bana. Nna mamoleboeng ka tumang ole. Ntate re a ntsileng ko pisi. Sekemekeme le ena ke sa mosimane o wese wa tlhedimi ke botlhoko. Ga a tshedise kepi. Ngwana mme a gore ke potele mafisi
1: le buile mongaka
6: ke potele
1: e motse moratiwa kgotso ke kopa go kopela motho a le mong fela a golang ka jeno na mahadimolo mamahadimolo o ikamane ka Kronstadt o ya hola ke re hola legolokwe o kopelwa ke Nomvula Mazibuko ka petsana ritsi e motse moratiwa kgotso ke kopa o tsosa ntate Cisco le kau Richard Maikiso tshehla moshodi le baahi botlhe ba Brandfort ba tsoswa ke Ndenzeni Kwete tanki ke lebile gagolo tlhengwaneso kgotso mzwake ke rata o tsosa gaitseditsaka Mafusi Mosiuwa mogotso tsotso mme waka Emily tsotso Melodin Virginia ke Charles tsotso ya ba kopelang ka tseno re babeletsatsi le monate ntate kgotso hle ke rata o tsosa mme Magalane Noko koko kokolosing o tsoswa ke ntate le bana ba hae ntate nokonoko Val Reeves number 8 ha ke bone ngwana se mona na o le ka go mfela phepi ke a tsepa ke ba dile hantle go zo ntate mafifi ke kopa go hudisa ba latelang gono mmalego malegoa pheko le maripalesa le karapa ya ba kopelang ke mampoti pheko ka mona ka phutha ditjaba qwaqwa dumela mafifi ke rata o tsosa bana ba latelang ke pitso metsing ka ratswana le makuane mafukeng Johannesburg ke qetelle ka setsumi mofoka ka ratswana ke re ba tsohe ba tsoswa ke masita wa lesandawana ka qwaqwa makong danko gotswe motsomoratua ka jeno go gola nna ausi stoki mofukeng ke ikopela ke leboga ntate modimo ka mpho e kgolo ya bophelo ausi stoki mofukeng H1 botshabelo ke re go wena happy birthday mahlonolo kyao e motsomoratua gotso ke tsosa ausi molebogeng ka pareisi ke tsosa a bute sello rampeng le ntate ramogomane ba tsoswa ke molefi Rantsieng ka mona ka kwakwatsi e kopisi. A jagged edge. All out of love. Tsepotsola ntate ke Spanish first move for me.

Kintse ke o phosa ka lentswe tshebeletsong ena mo mabedi. Lo seng hona ho mafube. Na go satsana ba taung modutima modupi unisledimo. Mo kerekeng ya St. Junius Apostolic Church. Mo sidibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom. A re rapele mo mamedi. Jehova ke hweletsa ho wena modimo ya matla. Utlwa lentswe la ka lo seng hona le thapedi ya ka modimo. Ke atometsa batho ba hao modimo lefatshe ka bophara. Hana lefatshe le kula modimo. Lefatshe le tletseng dipolaino modimo ya matla ohle. Ka ona ntate ya matla le hauhele modimo. Fedisa dintwa le matshwenyeho ntate ya matla. Re o tshepa ka mehla modimo bane ha di hweletsa ho wena. Ditsebe tsa ho ha di ya tshabanelo ka lotla utlwa. Medapelo ya rona ntate ya matla. Le ka re o matla modimo a hlokang kutlwane ntate ya matla ohle. Tsa mo phamisa letsola hao ho be le kgotso modimo. Ke o tshepile hlono lefatshe. Letsatsi lena bitso ke la ntate Moda le moya o hallang Jesu ke Modena. Amen. A re fumane lengolo la rona bukeng ya dipesalme tsa Dafita, pesalme ya 84. Re tlo nka temana ya 11 le temana e latelang. Yona e fumane le ka thuso ya Modimo ba le ka mokgwa letsela. Hobane Jehova Modimo ke lesedi le thebe. Jehova o neya mohau le kganya ba tsamayang ka holoka a keke a ba hanela le molemo le hau le mong. Jehova magotla ho le hlono le motho ya o tshepang. A Modena e hlonfatse dipelong le moeng ho bohle ba utlwileng ka Kriste Modena. Amen. Mo mamedi wa ka ya ratehang, de kopana le ditaba tsa Dafita. Mohla Dafita a neng a ngola ho monga baphukudi ka kgithelethe mo pesalemeng ho bana ba kore a etsa chapelo ya motho a hloloheletsweng ntlo ya Jehova Modimo. A bua mantswareng hobane Jehova ke letsatsi le thebe ya ka. O re Jehova o re wa nkgantshetsa ha ke tsamaya hara lefifi. O re Jehova wa mpoloka o eme jwalo ka thebe, wa nlonela le ho dira tsaka, o dira tsaka tse nthibileng. O re mo mamedi, o re Dafita, o re Jehova o mo neya mohau hobane o tsamaya ka tsela e lokileng mahlong a Jehova. Ke ka ho Jehova ka mehla a mo fa mohau. E mo mamedi wa ka ya ratehang, le wena maoteng bophelong ba hao ho kwaleile hohle ho lefifi. O itse o leka ka mona, o ya ka mona, o batla mesebetsi ho kwaleile. Bophelo ba hao ha bo tswele pele, o ntso le wa phela. A tho o shwele, a thi lebaka ke hobane o na le lefifi le o tsamayang ka lona. Ke ka ho Dafita ha lebella lesedi botshong ba tsietsi. O bua mantswe a ding, Jehova, Jehova ke lesedi o re lethebe ya ka. O di Jehova o tla mpoloka. E mo mamedi wa ka ya ratehang, le o seng ho na ha letsatsi, ema letsatsing lena la kacheko. Tseba Jehova e leng Jehova magotla. Lengolo le leng ho re hlwane le motho ya tshepang Jehova. Motshepe mo mamedi hobane lefatshe ke la Jehova le tsohle ka tsona. Ska fela matla mo mamedi, tseba hobane Jehova ke letsatsi la hao. Le ha o tsamaya hara lefifi o tla o kgantshetsa. Le ha dira tsa hao di o lwantsha, o tla ema jwalo ka thebe ya hae. Letsoho la hae le tla o tshireletsa. O re Jehova ha o tsamaya fela mo mamedi ka holoka, o tla fumana mohau mahlong a Jehova. Hobane o lehlonolo batho ba itshepelang Jehova. Jwale tsama o tshepa Jehova, o tlo tseba o bona boholo le bophara ba Jehova. A tseba o neya mohau, o tsebe hobane Jehova ke lesedi le thebe ya hao, mme o tla o boloka hohle mona lefatsheng. Jwale dula ka kgotso mo mamedi wa ka ya ratehang, hobane Jehova o tla ba le wena jwalo ka thebe le letsatsi le hae. Hlonolo fela le letsatsing lena la kasheko. Mabitso ke a marado a ntate le moda le moya o halalelang a re rapele. Mahau a marena rona Jesu Kriste le lato kopano le matshiso a moya o halalang di o etelle pele, di o boloke le letsatsing lena ka Kriste Morena. Amen.

Kale bula ho lo di ngwane moeti ka ditaba tseo tse akaretsang tsa ho ra ya bohlano tla boela khutla pe ho re nya botshelela. Ho tla tlhagisa ba malotsana ka tsentseng di etsala khutlong tsenne tsa lefatshe. Ke la bohlano ka jeno bekeng ho di ne o di mea motsianong. E tla jalo matsatsi a robedi mohlopisi wa lenaneo ke lerato serapele mohlahisi wa lona ke Mokete Monyobo. Atistenli mosimane gape botsa thebe ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka botlolowa nna yo ke tlango ba molomo wa moifo la ka lebitso ke rrabosana madiehe ga ra tse dinghe momedise go tlango fa tsona o senya ka jeno moetapele wa moga wa National Coloured Congress ebile le setho sa parlamente Federal Adams o tla tlhola ditlamong fitlhelela kopo ya hae ya beidi e mamelwa ka laboraro la bekeng e tlang. Kgaelo ya botsamaisi masepaleng wa Mangaung Metro e tlalewa e le sona sesosa se bakileng gore masepala o iphumane o le mathateng a tsamaiso ya ditšhelete. Mokga wa ANC Provinceng ya Free State o re lebeletse go boetapele bo botšha ba masepala wa lehae wa Moqhaka bo lekole ka potlako ntlhatso ya mananga le phepetso ya phano ya ditshebeletso tsa mantlha go baahi ba Kroonstad, Viljoenskroon, Kasana le Steynsrus tsena le tse dinghe mamedi. Ke tsona tse o ka tlamelang go imamelela tsona a di feleletse go seng ga ka jeno ka o setse ke re dula le rona o go tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: sale dilemo tse fetileng ka persone tseo di boletseng. E ke taba tse monate hobaneng o thibela mohlomong mangolo a fumanang ka bonokwane. Mokgwa o motjha one ke mokgwa o motle hore motho tse bo sebeletsa lengolo leo la o kganna ka o tshepale eseng ka bokweta ka o fumane fela ka mokgosa lokang hobane ditlatla etsa dikotsi tsa ditseleng kapa tla fokotsa tsona dikotsi tsa ditseleng hore mohlomong o sebele dikotsi tse kalo tse etsalang tseleng hobane batho ba bang ba fumana lengolo a sa tsebe le molao wa tsela ba tsantsa rekile fela lengolo fela o batla go kganna a thia ba bolaya batho ba bangape ditseleng.
1: Re le buile golo ntate madoda re fetela Okni re kopana le ntate Choma. Ntate Choma kgotso?
2: Kama o ke a pela Roger.
1: Motlhomphei waka.
2: Ke a bona RTMC mono e re batho ba fumana mangolo a go kganna ka palo e nyenyana. Jale ke etsa boipiletso gore batho le bana ba rona bale bakale ba kene dikolo mmuso wa thuse di-college mo le ba fumane sastidi ya gore ba ithute di-computer goba nnete ya sala ya bonagala gore ga ba sa tsebe di-computer di-licence ba ke setso le ba dithotse le rona data nna re kene dikolo re kene abete re tse re kgone go ithuta di-computer and-e nnete a ba manyafonyafo ke a tseba gore e ka naba le yone e se theoile haholo gona mono gobane nnete ya sala gona gore manyafonyafo a ka seke a ba teng haholo le motshe o sebetsang ka tšhelete teng.
1: Re lebohile golo ntate Choma re nke mamedi wa go katela yena ke ntate le mako le tsa le ka Rosendal. Ntate le mako go tele ka mhlomphe waka.
3: Re teng nna ke ye ya di-license RMPC jalo ka tshwe ya thusa bona Roger because ntho ya di-license e kotsi haholo batho akere batho bae ba tsotso e ne e le ngata ba fa batho di-license fela motho yono o tsewa go ganna ko oikere 1 years go tseba clutch. Mara ha ba tsebe melao ya tsela bo di-barrier line mona ba overtake fela ba etsa metlhopo empa e tlameha gape ke tlise Lesotho go na le driver tsena tsa ka gare o naga ya Lesotho tse teng ka motseng ga e kgona batho ba ba tlhorisa tseleng mona ntate ba chaise ba etsa a ketsee mmuso ya gola molao ona wa di-one zone tla re na molela le ona gobane ntho tse le Lesotho mana one o di etsa maputso mo fela ga o ka go apaka fela ntate ebidilesedile tsena ka tseleng fela bona ba o etsa ntho tse fatshe. La o ketela ke ena ya molaotheo ya kajeko le ya president ntho ena e supa ke bua motlha ena utlwa batho ba re mogato wa ANC bobodu. ANC re thusitse go set up a system under this system ya democracy gore go be le di-institution tsa moo batho ba ikarabelang teng go sa kgethong kuka pere e kampa ba motho moe bona ferrele ke presidente but taba tsa gaentse di matha magotleng mme ke ntho ya botlhokwa gore re re ga seka ra reng ga re le batho re kwatile ke sa fumana maemo be ke re ke ANC e bodileng ga re sutse gore ke le makolo mako a stoutu ANC yone se kapile the system under democratic dispensation or democratic rule gore go be le mo batho ba ikarabelang o tla sa gotla le nna ne ke tlae gotla ka lebaka la ntse yaka e lomme motho so ga ona motho e leng gono o etswa faisa mang kapa mang ga e ba etsa molato o tla ya a bothutisa gotlha ga sena molato o tla sa a sena molato.
1: Re lebohile golo ntate Lemako ke metsotso e mashome a mabedi a metse robong ka moraro ra ena ya bohlano.
4: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme Lesedi FM kapa SABC News gena kabelo
1: ha editšhene mamedi ke a gore ke re thuse mo mamedi ya rona ya ileng a rongwalla ka bothata ba hae mamedi o tlhalosa ha ile a tekena kontraka ya dilemo tse leshome le eo a mohiriseditseng sebakeng sa gae o tlhalosa gore kontraka e fedile mme mohiri eo o gana o tswa sebakeng seo.
5: Ke na le bothata ka matswantle e beng re ntse kontraka ka 2015 ntatona ena wa letswantle re saine kontraka go tloa ka 2015 go fitlhela ka 2025 tsela e re utlwaneng ka yone e le goreng mme waka ga e le go ntse re tsamaya hantle re tsamaisana tsela e hantle e beng a the yaneneng re tla boetse re tswelela pele go fitlhela ka 2035 so mme waka e fedile kontraka ga re a tsamaya tsela e hantle le ka tlatla ka mofa notice gore o lekane gore kontraka ya ga e fela a ba tswile propertyng yaka empa o nga ntse mme waka gaholo o ntsanganga go fitlhela letsatsing enana e fedile ka diteto 1 contract tsa December. Ke ile ka boetse ka ba ka mo fa eng ha bua le nna ke mo fe chance ya contract ya 3 months e leng affidavit re entseng police station still a fela on tsanganga le re ntse bidula ke mo fa notice go ko kopa o ntshuthele ke bona gore na ke tswang ke se kenye motho mong hape mo me wa ka o nga ntse fitela tsa tsindena ho ebeng aba bona gore yena a ye go khotla lo nkenya tsa bo khotla gore ke tle ke kwallwe ho beng ke a mo hloke face ke ntse ke ntse ntse tsa hai ka le bengkeleng e le monna ke ha ke sa mmata ho hang
1: re le ra moifo ile wa tsa letsholo la o ka fumanela mamedi ena wa rona tharollo mme ebile e latelang
6: lease agreement e nngwe le e nngwe e ngwetsweng fase e na le di-terms and conditions tsa hore ha o batla o tswa jwang. Now if ntate o entse notice eo ya 3 months and still tenant ha e batle o tswa, the next step ke gore o tlamehile o etsiwe eviction application and e etsiwa kae? E etsiwa ko court. O tlamehile o tholwe court order. Hobane unfortunately according to molao wa rona wa South Africa, le ha o ka ba right ha kana kanang, le ha ntlo ile ya hao, ha ona right ya o ntsha motho without a court order. Ntate o tlamehile a bue le baemedi ba hae, ba ye court, ba etse eviction, ba thole court order. Jaaka ntata sa bua re di attorney tsa hae ba re ha lease agreement e fedile, di attorney tsa the other side di re lease agreement ha e so fedi, court e tlamehile e mamele both sides of the story e nke decision. And a matter ena ke matter e le gore e involve ke civil matter and then ha e batle maponisa. Maponisa a kena ha wena o batla o inkela molao matsohong. Ha wena o batla o loka motho ka montle o batla o nka dilo tsa motho o di latlhele ka montle ke mo maponesa a kenang teng because wena no ha o sa latela molao. Ntate o tlamehile a latele procedure. If tenant eo ha e batle o tswa mo ntlong o tlamehile a bue le di-agent tsa gae ba ye court ba etse eviction.
1: Ke ka moo he mamedi moifo o ileng wa fumanela mamedi wa rona ya ileng a tlhalosa ka mathata ga e tharollo ke nako jala gore ke sutele re rape o Mokwena. Gore fa go dame baraka e sebeditse jwang.
4: Re o beya sehlohlolong ka sa moruo lenaneong la Makhumane.

Ai. Ya utlamonati, ya utlamonati, ya utlamonati ke Joyous Boss Radio. Joyous Celebration. Station and some chao chela le Seri FM. Mashama mabedi ya metso robong fela metsotso go faletse ora ya abo tselela. Simpiti. Simpiti wena ya ratehang. Go tlo buisana jalo le gaitsela ya Kapuleng Thabeng. Banes. A ke le robele melaetsa go mela melaetsa di voice note tseno. O 0797585066 0797585066. Ora jo tsa bana le bitso la hao ke mang? Ke Mother's Day ka Sontaha. Mola tsa wa hao ho mme wa hao. Ro ba palle wona. Mola tsa wa hao mme wa hao. Rutlo re di tholi jwa ka ima bana ke ne ke le ka mane ka kutlwanong. Bana ba sekolo sa ne se. Hey bana ba itshwereng hantle bana. Bana ba ba tse ba memei. E ke bana ba memei. Kamane ke ena busuwe hlo ka mono ke ena tshwereng meme ka mono no ka kutlwanong ke ne ke ba itetse ka mono re lo qoqa bana le mosebetsi wa motle batswadi ba mengwe ka mo ma teacher a le matlatha bile lona ma teacher go bona batswadi bana ba batle ba hlomphamba ke ntse uniform ke ba maliba liba primary.

0: Ena ka o buisana le ditsebi tsa fashion.
1: Nkatesi go a pele.
0: Wa e rata. Ke o mamele. Lesedi FM ke molelo.
2: A o sa tsela teng gaitsedi ya ka Puleng Thabeng. Puleng, ke go dubelisa gaitsedi ya ka le kae?
3: Dumela
2: ntse mena be se le kae? Ah, monate ka labohlano, ka labohlano. O bata wena Puleng, o bata wena Puleng. Ebile kajeno re tlo bua ka, ke eng re buang ka yona kajeno, ke tsona, ke tsana go tsena he.
3: Eh, ke di mini fisherman bini.
2: He?
3: Eh.
2: Di di bitsa eng?
3: Di mini fisherman bini.
2: Ke tse jwang tse?
3: Ke tsona be le go etse tseo. Ntle ha ebe. Ke mo tsona ke.
4: Eh ai nna ke goetse.
2: Eh, awe hlalosa, we hlalosa ho motho a sa itsebeng o ka re ke eng?
3: Eh, bana ba ke di ka tiba tse leng hore ke tsa ulu. Ke ntse ka ulu, o tlo fumana ditluwe ka mama o ka pa ditluwe ka krotse. Ka ditluwe ka motšhini. Entse le di ka tiba tse ntse di tseba tsa ulu, mara tsona di dula ka ho dima ditsebe, ha di dula ka tlase ga ditsebe.
2: Le di etse tsang a di dula ka ho dima ditsebe. Tshwantse ka tiba e dule hantle hle kwa letsebetse.
3: Fashion ke style. Jwale ha bana ba itsa mini fisherman.
2: Yeah.
3: Dini. Ine gwala ke batho bana ba tshwane ditlhati gale gale ke fa le hona jole ba ntse ba di gwala
2: tla go bola isa se ga me ba tla tshwe kwa le ditsebe ba usi
3: mana jwale ha ke tlo ke o tshe di tlhati ba ba ba isa fela go dimi e dimela e itumela go ya o dima ke go khona o ire hanyenyana o itse tlase di thola nyana hanyenyana e kwa le ditsebe mara e tsaba ke hore o imene. How we told us about Simon, I don't know what you mean. How we mean, I mean, that can be like out to me and tell you like out to me to say. Just when I lay short of it, even a little bit in Kazin, it out to me happy. The Canadian had it be a whole.
4: Hai no tsona di tsamaya hantle e le hore ke hlokomela ke rata ha holo hona hai hai na le rekegeng yana jena e ka re e ka re tshwara hloho. Ha I say it's na rekere jalo ntse le yona mini fisher
3: ah hantle ntse tsona mo futa teng wena tlhosa di batla di hledi dutse di secret ha holo
4: yeah
3: ha tsona di ntse di be secret ha ikala fela se tsala na se raisa le yona
2: oh
3: le ke tse di tore hledula go go la o ka ba re hlo ke ke ba ba le khalo bana ke hantle ntle hle tsa me hledule ha holo ke be secret
2: o tso bua taba yeno ya hore ha di kwali ditsebe ka ofela ke tsa Maria fela
3: le ka hlabula batho ba mantse ba di gwala bana ke hantle ntlo ya bona e hudimo
2: eh
3: jalo motho mo a ka gwala a ire a atametse hanyenyana mara for fashion batho ba ngata ba ha bang ha seng a tla ba fana ba ithotse go ba nihle tse di re dule ka hudima ditsebe go gono e aparela ile formal le casual Maria le hlabula
4: No entle. Jwale ke bone hore hona letse mona tsa fleece u bile ka tsena tsa etsa ulu. Letse tsa fleece tse lo mo di entswe ka sebopeo sona se sa mini fisherman bini. Letswana ntse di bitswa jwalo.
3: Ntse di bitswa jwalo mara boholo ba tsona handle. O tlo fumana ntse di ntse ba tla ba ntse ba dintsi ka khotroi. Na ga ha se hanga ka di tholang hle di le jwa di le tentso tsa bo khotroi di bikinya.
2: Oh jwale ke
3: bolo tse hleng ke neng ke tsona tsena na thwa.
2: Jwale ditla mohlomong ka dikhala tse fapaneng ka pa lola jwalo ka batho ba fashion re dula khaleng le ngwe le ngwe ya kena o casual o formal a ke tse.
3: Di tla ka dikhala tse fapaneng ke tlo fumana difilisi tse tlhola ka khala tse fapaneng o tlo tlhola ka dikhala tse fapaneng di tla ka dikhala ne nne tlo fumana batho ba di luang lo tshwana ho tsena le batho ba ratang sebetsa go tsha ho lo tlo fumana ka kenya o dira set o tla o mjetsa fela nna ke batla re credit ka pa ke batla tala ka pa ke batla tshiu ka tswa fela na wena o tlo apa ka suit e jwang weekend nye na ha e botswa apa ka suit e like ka re se o ya difong o fona o tla
4: no di mo futu ke hlokomela hore e hle di batla di gona o tsamaellana ha holo le di aparo tsa etsere reng di formal di gona o tsamaellana ha holo di aparo tse jwalo ha dunye nye khisi ha ho
3: e bile e hle o hla o le handla o fumana o re le feta ka fela o re tsika tiba ene hangata o ishebe e tshwane le batho ba bangata ke mona le ka bona le batho ba tshwane le nke ka tiba
2: yeah
3: ee ho nako ho hanga mo tshwane le mara mo futa o ona ihle o tshwane le batho ba bangata
2: ka tiba tsena di angolwa tse ding fumane ngotswe batho khara ngotswe yona ha ina botata ngotswe ya ngolwa intse le mini fisherman bin
3: ee taba ke taba go fela ke design ya mo so itseng ee and then ha ke thwasa o science le bule ha ka ipetsa fela mono no e ke shop e itseng ke ba tshukada ke o ipetsa fela mo ke shop e itseng yona e ngwa la fela le bitso mo tse ding ba di embroider tse ding ba Kenya label fela ba e go kella mono no mara design yona ntse le yona yini hona ke tshe tshintshile
2: se tse che part o tle sport yena wa batla ina ya sport wa ta
3: tshena ke la motlela mini bi
2: eh ya
3: seven bi
2: aw khai tsena ka mafela beke ya monate man re le buile
3: ya le bo wa ya le wa hle mana be se weekend e monate
2: ama fela beke ya monate ke pile ntabe mamedi tla tsena na go fela re a feta che part ke na kwa hao
0: di papa le seria fe la di che part ka cha
5: a go le bua ka mono Carmen a go le bua DJ le wena comrade my comrade comrade Jonito mo medi wa tsebeletswa le Serie FM moro ka re jola ka tsa papadi ya cricket ho Indian Premier League ene papala maobane ele papadi ya bo mashume a mahlano ho tse mashume a supileng ana le metso e mene mo Lucknow Super Giants ene kana le kharagara le Royal Challenger Bangalore mo tele ga fumana hore Royal Challenge ile ya ha palotho ya beng ka qetwa ge tla kena e baole ile ga batloela mono batloela bana ba LSG kaba Eliona Lucknow Super Giants ba etsa magolo mabedi le metso e robong ho ile wikete tse robong tse tharo over ntle le shumelena le metso e robong ho bane ntse e part di la tsa bajwalo ho bane hula sebediswa la one wa Duckworth Lewis method moteng o tla gaola di over ka bakala pula mmile ga ba kena bana ba Royal Challenger Bangalore ba fika ba etsa magolo mabedi le metso e meraro ho ile wikete tse tsheletseng over ntle le shumelena le metso e robong sena se tlhalosa ho he Lucknow Super Giants ba hapile papadi eno ka di rane tse robong ka ona mogono e se go hlalositse mme ya ile nga itshupa he ke Michel Mesh ka one you know wa LSG a ile hana na belabete a etsa legolo le le shumelena le motso le mong ka di bolo tse mashomo mahlano tse ana le metso e tsheletseng tse wa ile nga tobana le tsona ha ile jwala ile skoro sa cricket le 111 ho thike Nelson ke phamisa maoto Serie A di ya papala ka jeno ka labahlano Torino e isa no di mole tlase le sa Siolo a thosa ne ka mqobelo Cagliari e tla botsana dipotso le Udinese Lazio yona nka ne le kharagara le Inter ha ile le che e tla isa no di mole tlase le Juventus e le ka tsatsi la tshepe ha go hopola mo re tswang teng ke mo teng re fumana Verona isa no di mole tlase le Como ha le tlhopa sa Fiorentina se a papala jalo le Genoa Cremonese inkana jalo le Pisa a e mathateng yena Pisa mamedi wa ka sentse ile Parma yona e tlabotsana dipotso le Roma ha ile Milan yona e botsana dipotso le Atalanta ke a di roba ke a kamane ka France League 1 ka jeno Lens inkana le Nantes a theka mqobelo ha di ya di papala ka Sonta Rennes inkana le Paris Football Club Auxerre e botsana dipotso le Nice Monaco e tlankana jalo le Lille Mentz yona e botsana dipotso le Lorient Toulouse inkana jalo le kharagara le Olympique Lyon ha ile PSG inkana le kharagara le Brest Le Havre e botsana dipotso le Marseille athe Angers yona e tla tobana jalo le Strasbourg Mamedi ke tsona tseno tse tla be di etsa la tla ra ga gotla ka nkano horane ya bosupa tla ke tlo sheba re tla kala ka hore na kwa no mona lapeng di matha jwang ka mane ka o motsepe foundation e ka tsana le ka mona ka ho Betway Premiership itere o tla mona he o hopole marumo ya bapala ha ba tla di tikiti o tla ntetsetsa ke tla o jwetsa gona o tla ntetsetsa ka nako efeng ka o tshwela ke gotla Auckland Park
6: Baking ena o katatsa basket ya hao le benkeleng la heno la OK. Empa o lefa hanyane di selong tse tswatehang. Tse kang di 500 gram di ke kapa di ke tse pedi tsa makaroni kapa spaghetti tsa Fetties and Monies ka 32 randa. Di 120 gram di ke kapa di ke tse pedi tsa mifuta-futa ya di Simba chips ka 34 rand. Le 750 gram ya Nola original kapa tengi mayonnaise ka 39.99 elong. Di fumane o fihlela ka di 10 tsa May. OK. Beng ba le benkele ba o ka ba tshepang. A di fumane mabenkeleng a OK Express le OK Urban.
4: Mamela tsebeletso ya lesedi metsotso e dula hantle ya mashoma mabedi pele hora ya bosupa. Ke nakwa hore re kopane le ngwanena weso. Exinia Sitabela rutlwe hore maemalo dumere ka ra lebellang ka general maferongana beke ke a jwang. o tlo hlokomela re tla kena di masipalentse tharo rutlo re sepalla jwang sepedipedi mamedi re ka thabela utlo re beke ya hao etsa maile jwang o ka romela di voice note 0797585066 din tlhagolo bile dife romela di voice note mono me banes re sentse re le fa monyetla he wa hore le romela di voice note tsa lona le kopele bomme ba lona letsatsi le monate la bomme ka sontaha o re joetse o mang o kena sekolo kae mme wa hao ke mang le dula ho kae ha o qeta o tsho hore mme ke o lakaletsa letsatsi le monate la bomme ka sontaha re ka leboa romela voice note 20797585066 Exinia o santsa le tenkena o tlo re fa ditaba tsa maemalo hodimo Exinia dumela nanga ne sora o amela o thagwa breakfast show a go re fa ditaba ho etsa lang aka Africa Borwa le Lesotho
7: ere e go dumedi se thasa lwana batho khada moho le ba mamedi ba le CDFM ha re sebatsa ka jeno tsa bolipe re qala ka mona ka profenseng ya Gauteng e teng ho hlakile empa ho ntse ho bata mme mantsiboya re ka lebella mafatsane a itsediseng a diaduma ka mona ka profenseng ya Mpumalanga le teng maemo a ntse itshwanela ho a bata mme maru a kwa itsedikarolong tse itseng ho hle profenseng mme le teng re ka lebella mafatsane a itsediseng a diaduma ho hle profenseng ka mona ka profenseng ya Leboya Bophirima le teng ho a bata mme maruleteng a tla kwaela mantsiboya re ka lebella mafatsane a itsedileng a diaduma re bona ka mona ka Klerksdorp le Potchefstroom temperature di tsimane ne ho le shone le metso e nene ha re sheba ka mona ka profenseng ya Freistata le teng ho a bata ka jeno Bloemfontein le Welkom di tla mane ho le shone le metso e meraro mme mantsiboya le teng re ka lebella mafatsane a itsedileng a diaduma ho hle profenseng ka mona ka profenseng ya KwaZulu-Natal le teng ho shebala ho ntse ho phodile mme di temperature ka mona ka Durban le Richardsbay e ka dila mane ho mashima a mabedi le metso e mene mme mantsiboya re ka lebella mafatsane a itsedileng a diaduma ka mona ka Western Cape le Eastern Cape le teng re tsere tla thola mafatsane a itsedileng a diaduma haholo dibakeng tse le bopong jalo ka ikeletso dinedintse di teng ka jeno baagi ba emehloko ka mono ka dipula tse maatla tse ka dirisang ho digogola ha re phethela ka porofenseng ya Kapa Leboya le teng ho ntse ho bata re bona ka mona ka Appington le Kimberley le ditsimane ho leshome le metso e hlano mme le teng mantsiboya re ka lebella mafatsane a itsedileng a diadimo mafelong ana a beke maemo a tla ba ntse itshwanela re ka nna ra ba le dipula mantsiboya ka sontaha le moqebelo mme le teng ho tla di hontse ho bata diprofenseng kaofela ke tlotsa bolepi mamedi ha ke leboe thata le batho khala
2: a re leboya golo wena kgaitsedi ya ka Exinia Panace Sanjalo Sanjalo Romelan Romelan Romelan di voice note to tseno 0797585066
8: 1 2 3 Hello Stasa Leptiba Chukada Libito Laka Kerea Tile Tintwe ke kena Thabong Primary School ke dula Welkom since ka
2: Oetsa Joanna
8: Sontaha ke Mother's Day ke tlo senka mme wa ka hungraiser super hot
2: ayayayayayaya
8: ke mama botse le mama meme le o skile le mama dikele di le mama mafifi
2: le re senke le go la
8: le mama nanti
4: ba o raisitse super hot
2: super hot bile wa mothenka
4: e wa mothenka thata
2: wa mothenka ka mo raisa super hot ya le bana ba maliba liba ba ile ba hlabatsho ba re o bue pele ge ya sekolong pele ge ya sekolong ke re ka nako mang ba re half past 6 le ba tswa bana ba tse re nala gore bana ba tswa ka bo 7 ba re half past 6 se se re qetile
4: ba tseleng ana jwale
2: ya ba tsho jwalo ba re half past 6 se re qetile o etse fela jwalo a ke a tseba le thabile hampe tla ba monate sekolong jwale ntho ntse e sitse maobane ke reng ke ba mpinele a bana le ba ite sekolong mona ba bina ntho a se
4: ba bina
2: a ba bina pina piano bo tselo ke bo
4: ha
2: meme o la tlameo ga re
4: Okay.
2: Okay. It's a nyani. Ena go di fetile ka ba o tla piano ntate
4: botse. Ba yalwe.
2: Mm ka botshelo ke re ya no di ja fast. Ba di tseba dipina tsena thosa ka ipotsa ba di utlwa kae.
4: Radio.
2: Radio.
4: Le TikTok.
2: Le TikTok.
4: Eh ba di utlwa radio ka tsela.
2: He mona pina ye ngwe le ngwe le ngwe ke re banna.
4: Eh. Ah ba di.
2: Ba bina le yo.
4: Ah mona tlo.
2: Ah sheba, sheba. Etsa sa rena dibe se re rutlwa fela gore he etsa spirit tsa di tsama joang ba tla utlwa di metro di letharo ke bua jalo ka manga o metro le ka mana ka city of Joburg rutlwa le gore e kurulene gore teng di tsama joang mahlwa shebile jalo qetonya na constitutional court ka basane tsa phala phala phala phala report re tlo utlwa gore nyane ya leshome jalo ka ho hlalositse gore ho tla ntshwa jalo sephetho gore di tsama joang o tla opola bogatlhono wa EFFSA le bona ntse ba lla ka taba tsena tsa phala phala me batho ba bangata ba re mo presidente Ramaphosa a ka nnete ha ka tsama hantle a tabeng ena ya phalaphala e tla thusa mogahlo a tswang ho yona ke ditsebitseo a go loge shebile jwalo dikgetho tsena tsa di masipala tse tlang ba re tla ba thusa golo ba re go tshwana fela le ha ka tsama hantle taba yeno e tla ba beya ka mosinga golo e seng mmuso fela e seng mo presidente fela fela le mogahlo wa hae wa ANC tse ke mametse ditsebitseng a ta hle di bua jwalo re tla sheba hore ga le shobe go di thoritsa majwang jwalo ka ha go tla lena le leholo a constitutional court ba tla ba fara jolo ka sephetho re nyane ya le shome etabeng tsena tsa phalaphala hey ene ha na ofela ene ya phalaphala le batho ba bangata ba re a sentho ofela na jwale yona e santsa dina le tsela e telele ya holo re rutlwa madikgang seo ka manga o metro municipality o ka diebe jwang ka jeno o se ba dikgang tlo go dubedisa kgaitse di ya ka ke tsa pele tsa sepedipete manga o metro diebe jwang ka jeno
9: ke tla qala ka ho le dumedisa le ba mamedi ba tla go abletsa show tsa sepetepete mangaung sepetepete sa rona se phalla hantle nka tsotlhe ntate go tloa moo re kopela fela go bagani ba rona mo pula e sentseng teng e entse mekoti ba ele tlhoko ga ba feta mo lofo ko tsalebelo la bona le o ba le sebedisa mmogo le discolor patrol go tloa moo ke tlabe ke setlama but go na le ditsela tse re tlo di kwalang but nka se ke bolele gore ke kae gona jwale gobane a ka tshwanela go e tlhalosa eo ke a leboa ngwane se fitlhelela go kopana mogatlhelong wa bobedi
2: a re leboya go le kgaitsedi yaka re fete re utlwe city of Joburg gore teng a di tsama jwang ke lebogile mafa ke ena a tla refa tsona tsa city of Joburg ka se ke lebogile tlhoko dumedise kgaitsedi yaka ke labotlhano ka jeno ke tsa pele tsa sepedipete city of Joburg di eme jwang
10: ke leboga batho kgara le tshwasa ke dumedise go lona le go bamamedi ba le city FM re na le kotsi ya dikoloi mane M1 North pele ga Poison Road of ramp me ba ka se petipeti se matla go tloga ho Xavier exit re kopa ba gani ba hlokomele mono a tse se petipeti se matla ho M1 North Hara Crown interchange le Car Street of ramp ka Newtown le ho M2 West o lebile Heidelberg Road ka City Deep mani so etse se petetsa ho Klipspruit Valley Road le N17 circle ho N12 le Diepkloof interchange se matla hape le ho Soweto Highway le Poison Road Reserve le mani Golden Highway le Chumerik Road ka Zakaria Park ka Sharon Lee se petetsane ho Malibongo Drive le Pelles Drive exit le ka Randburg ho N1 North le Besnotia Drive ho jalo hape le ho Four Ways se petetsane ho Winnie Mandela Drive le Leslie Avenue a tima bona la lang se petetse tsile taolong ho Reverend Frederick Modise Drive le Van Onselen Road ka Meadowlands ka Park Town a tsile taolong hara Jens Smuts Avenue le Walter Avenue ka Rose Bank a robe hile Matiano a Jellico Avenue le Keys Avenue ho tsana le manager ba CBD ho Commissioner Street le Troy Street go botsa ba khane hore ba sebedise ditsela tsena jalo ka matshwao a ho ema ka ba banke molao wa di points man ya ka le tsotse ke tpeti hore ena ba tsikara le tswasa re le bo HRA le JMPD ka tla le ho e
2: re le bo ya go nka itse ya ka re ya feta ko be bogeseng e kurulene ntate bogeseng ke tsapele e ka bona ka e kurulene ga sa le ka ntate bogeseng re fitise tsena tsa mabenkele a re khutla re utlwe kurulene go di eme jwa
11: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella le qwetha nana hape clientele legal Yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Le e roba metsotso re lebile jalo re ya bosupa kobe di bogeseng o sa ntsa le teng re utlwa ga diemejwang tsa Ekurhuleni. Ntate bogeseng, tlo go rubedise le go ala ka ke labohlano Ekurhuleni diemejwang ka jeno.
12: Re a leboga le go ala ka le go bana beso ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi. Tlalego ena ya sephethephethe le itlisetswa ka go tlolo tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo Ekurhuleni. Bogolo ba ditsela tse potapotileng moago wa dikantoro tse ka setlhogong tsa mmasepala mane sebakeng sa Germiston di tlo ameha jwale ka ga o lebeletswe gore go tloa ka gora ya lesome go dule kopano ya makhanselara sebedisang ditsela tse mabapi ga letse ba gore le tlo etela ka motlhe. Mothating wa bale dikoloi dithulane mane sebakeng sa All Road pela Alabatoni mona ke mateanong a Port Gieter le Ten Jacobs a tlhokomela mokganning mo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa
2: a re buisane ka morago ra ya bosupa ditate mogeseng e ntse e kena melaetsa ya baneise re rutlwa gore bona ba reng.
13: Dumelang thatlha le batho kgale, lebitso la ga ke nne re yanetse sefane sa ga ke nne Modupi ke kena sekolo Rida Park ke dula Welkoma. Ka sonta ke maraste e ke tlo lebela mo waka fonto tse ganke tse ditong tsone ke tla tsoo seng ke metsetse ntho tse monate ke tsoo seng ke metsetse tee ke molebowe fonto tse ganke tse ditong tsone omphidisa monate.
14: Melang thosan mathuka lebitso la ka ke nna Bofelo Maredi ke kena sekolo lo boneng public school ke la ka leletsa mo waka letsatsi la bomme. Ke leboha hang hang hodisitse.

0: baka mathata batho ka la kan wa bona ditse la tshwanang le bo Bree Street
1: yeah
0: na le phallo ya sepetu di gore di etsa go bathata gore dikolo di fete mo because di baka haratsela di baka sighting la tsela di baka sepetu se ba matla di main arterial road
1: ba bang ba ba qoqe wena khaitsedi yaka bo bone ba ba yeme ba kwetsetsela ba qoqa
0: Papa ba bule di kawashi hona
1: mo tsatsukai. Yo yo yo yo.
0: Ke ke go thata bo we taking it is a very serious problem hara city of Johannesburg.
1: Mm, ga itsena ka mafelo ba ke mo natse a re kopane ba ke getlang.
0: Tsala papa tsukai.
1: Bye bye.
2: O bona sebele tsala se di butle re kopane le go be di mogeseng re utla ka mona ka ikurulene se phalla jwang se pelepete. O kobe di gaitsedi ya ka re boela re wa moelehle. Ho etsalang ka mo ka ikurulene.
3: Ke le bo wa gaitsedi ya ka. Mothati mo bele danso ithutse ke go imane se ba ke ntsa Palm Ridge extension 1 mona ke tseleng ya King Mohlala pela le balala dipapa di mabapi le mqanfane di go le ditlana mane se ba ke ntsa Katlehong mona ke mapiano nga hospital le masakhane a thi ka mane ka Windmill Park tsa go re nna holomisa di tshulane tseleng ya Berry Mare e le George Makhubela mona ke ba ke ntsa Central le Morena hloko mo mogani mo mo bona ala ola ntsepetetsa tsien taolong e ba le tshwalo e maibige a re faneng tsebaka e ba le mafela beke amana teng re le go ha EMPD ka tla le wena

esta sam buena. Ilalele, ilalele, awuzocwala ngesta sam buena. Ngilalele, asibangene, uzocwala ngesta sam buena. Ilalele, ilalele, awuzocwala ngesta sam buena.

0: wa breakfast show le Cedi FM ke molelo.
1: Yes, chief.
2: Summary.
1: How are you, chief?
2: Briefly.
1: How are you, chief? Aba tswa ubitsa chief u itswa ba motho a re chief.
3: Ah motho a re chief ntate
1: ke chief.
3: Ke a suta. Ke a suta. Ke tsara ba bo ni chief ba. Ke ba re tender bana. Ba ba go kola.
1: Ah
3: chief. Ha mo ba re chief tso ntate. Hona le ho tletse ka monta. Hona le di gele. Hona le di kharebe ka
1: mo. Hona le batho ba seng ntwe
2: la rona.
3: Hona le di kharebe ka mo masiding ka. Mare chief. That was all. Yeah, now keep on aleka odi mo that one. Yeah, now. Oh, nyanya fast.
2: Aso u bitsa wena. U retsa wena go yena ke mang.
3: Chief.
1: Fela itswa hampe ha botwa re.
2: Yeah, chief. Ano a itlan.
1: Eh?
2: Na ikho itlan.
1: Yeah, chief.
3: Botwa ba re ni chief.
2: Ke ga jwalo monna ka gelte.
3: Chief. Chief
1: ribitsana jwalo
2: mo monna ka ke le teng
3: ho kae karas re tsona jwalo ho kae
1: ha le itse betho a chief
3: ho kae ke ke bo mang
1: ka la utlwa he chief
2: mara le ho kae ha le bitsana
3: e buiwa ke batho ba mofuta ofi chief
1: no chief ska tsho jwalo
3: ha o ka ba tsamela na tsho go tlo batho ba ba ri chief fela fela le fela
1: jwalo chief
3: ntate motho re chief mo fumana konka fumana konka a sine spontiri half
1: eh
3: a sa se tetela sile half mara kwa ni kwa konka le chief no ke tshabela o bona chief o tswa kae chief
1: ka bua jwa
2: ba se spontiri sona a se
3: a ba ka tama ke
2: kwa ke tsara itile fela kontiri a se a
1: ba tswa sa
2: ma le jela tetsi
1: no hona le batho ba re singa ba singa ntwana ntwe ya chief tswa ho le chief
3: a ke han empa e bua ke mofuta o fwa
2: ba ba
1: Nara
3: lwa. Ke re go tlokomela ntle. Ke tlokomela.
2: Ke mokati.
3: O tla eta re tla bona madlanga. Re tla bona madlanga. Ba lomba ka di chief. O tlo o ya madlangeng. Ke mo ke mo madlanga.
2: Tsana le leadership.
3: Leadership le chief.
2: Ha motho o hula ka leadership.
1: Ha la ke ntse re di bua.
2: Kada, pela mo bua di ntwa le ka batho ba di bua. Le sa tsebe na ba di nkaka.
1: My leader.
2: Leadership.
1: Leadership. Ke tsom po
3: ya tsom. E tswang kae?
2: Leadership. Kada.
1: He?
3: E tswang kae?
2: Wa boela wena o bitsa leadership.
1: Ka la o utlwa tshwetse.
2: O bitsa leadership.
1: Ba bitsi leadership
2: ba. Ha
1: ke bo ya
2: leadership.
1: Ke
3: bo tapi. Ha nngo o imba o chief. O chief.
1: No chief ye ya chief yona ba tse re utlwa chief.
3: Imba o chief chief na.
2: He chief.
1: Ena lo tswa ka dingeng.
3: Ha.
1: Fela mo tsomo ga le tloelane tswa monate e chief.
2: Eng chief.
3: Ba tswa bitana di chief nna. Ha e sa le ke pele ho. Ke ba tsiba. Ha ba ka tidi go ntiri batho ba.
2: Kada we utla.
3: Ha ba ka tidi go ntiri.
2: E chief ntsomo ha.
3: Ke bona ba he. Ke bi khomo so ba ba
2: jwa. Ha we nam. Wo na wa bona o hatile bokae.
3: Ya o bona no ke hatile chief.
2: Ke ntiri nsane
3: se. Hatile chief.
2: Wo bona o hatile bo. Hatile chief.
1: Fela ona le batho ba bua jwalo. E chief.
2: Se ka buisa ke tloela. Beng ba yona ba etse ba ba re.
1: Eh?
2: Ska ke nan thontse.
1: Ai na chief tse ke sa tsebo re.
3: Ha le chief. Ha le chief tshe. Le na chief wa itse ba tlo. Le na chief wa itse ba tlo.
1: Ke ka ke tse ke sa tsebo.
2: Ya mohlomphe.
3: Ya bunya.
2: Ya utlwa go la ena ha ne sisa. Ha sanga ta o sugela. Eh motho a nne fela o bo ho yena mohlomphe.
3: Ha o tsa.
2: Ntse go ila tibisa maikutlo wa ena ha ne sisa.
3: E bile wa mona le ka mogho a itshoreng ka teng hore o ke mohlomphe.
2: Jale summary ho so bata man. Eh re khutletsa dikuboneng the 10 bana beso. He la mba tukad.
3: Nae,
2: o tla batla lo dihlatswe. Ha sa le dikena le botse.
1: Ha
3: le dikena. Ha o tla go ntse. Ha
2: le dikena le botse fitile. Ha se re tsoka lo hlatswe. No.
3: Na re bona ka yuva role jwa. Na re bona ntate monono. Na re bona ka yuva role.
1: O tla bua ke go ke se.
3: Na na papa.
1: Ka la utlwa ntwele o bua mo hlo lo boka.
2: Ha le ntse le kobo.
1: Ha o di sa ka ntwa se le kobo.
3: Rona ka rona motho o na tsa ha o tshisa. Ke di tsafela maoto like ke be mo nokem
1: hao
3: ke be pla nokem
2: a mamedi a go bua dikobo sa di khutletse betheng ka fa wena di dula selemo ka fela ka
3: mo
2: voice note 0797585066 hinta te di juve tsa rona ke re ketsetsa tsa di temperature tsetse la holand temperature eh ha hlabula le kena kobo dia kobo e seng dikobo kobo ena e leng ene ngimpa fela e fana ka tshietso
3: ke ya mtlakase
2: ya ah eh
3: Jaanong ga o ka sesela dikobo.
2: Go le phepenyana la kobo. Ga o ka etsa.
3: Ga o ka sesela dikobo.
2: Hey, ke mang a se. O le mokae?
3: E tla o tshouka kobo eno ya motlakase.
2: Eh, ha se kobo ya motlakase. Kobo e tlwaelegile.
3: Kobo, kobo.
2: Ka nako ya mahlabula re ya e ntsha o sale juve le sheet.
1: Eh?
3: Go na le phapang.
2: Ha Maria again.
1: Yeah.
2: Re khutlisetsa kobo jwale re fetola sheet ba ya ne ya Maria. Kobo e le nngwe le juve.
1: Wa bona le ye ya dithotse fumane hore o adile nthotse tshweu mo. Ke yona ntho e bakang matha. Le seke nela ba.
2: Mathata e
1: ntla. Dithokana tsetse.
2: Ah, ka nna go bala ka sheet tse tsofe. Tse tsofe.
3: Nna kobo ke kobo.
1: Hey,
3: nna kobo ke kobo.
1: Tsena tse tshweu ke tsofe.
2: Kobo ha ile kobo ke ewe tsaba.
3: Ha ke na ha ke tsofe. Ha ke tsofe papa ka ba mthumo. Ka ba mthumo ka rase ra sokola.
1: Sheet be ntshota.
2: No no no no. Shiti betswe.
1: Ai khona go sebetsa. Tlo sebetsa ka.
2: E be re be re be e kare e ka ga le yona e tshweu e ya bo creamy.
3: Tse ka neng ke sa di khosi.
2: We bona ya bo creamy.
1: Yeah.
2: Dane o betse throw go di mabethe. Yo e dula ka o dimo. Ke we lahlalang fela. O re throw. Ke ka o bitswang throw. A se kobo ye nana card. Ke throw.
3: Nalo mose
1: ke nalo la hlela le gauno nna o
3: batla. No no. Na ke re fetse ka gauno maobani. Maobani se hole. Maobani ho.
1: Ya e ke tsantsa.
3: Ke tsaka re. Ke tsiki ya paro. Ka re gauno ka re di gaus.
2: O kena ka dikobo.
3: Ka hare.
2: O keta.
3: Ka hare.
2: Wa pega jwalo.
3: Ka hare. Ke yentse le lifito.
2: Ha le notsuwa ni.
3: Ke yentse le lifito.
2: Ha ya le notsuwa.
1: Ke la hlela le gauno ba dikobo. O ba o so short ha
2: ntse. O be ya gauno ka
1: le. Ke ke ke go ka la hlela.
3: Nini o jacket u ya
1: I'm going to go to the house.
4: Le seria fe la DJ pa cha cha. A go le boya DJ, go le boela na comrade Johnny to mo le mo itwa lona Samari. Mmamiri wa tshebetso sa le seria fe ma hlompheileng. Moro. A le kole mafelong ana beke horna ebe ka mona ka mo tshepe. Foundation dika isano di mo le tlase joang ditlale le kisana joang ka gagatse ba. Ei Mamiri wa nje tena selo sheba fela go na ebe mane mo di anteng panteng ha di lo qetela di tla qetela jwang di bopala ka sonta tsena tsa motsepe foundation the beast ya mela jalo Leicester City Black Leopards zanta de TDL ding kana le Venda Football Club Black Leopards mamiri ga tse ba ga le yona e mathuleng a go ya tswa Upington City in kana le Castle Stars Highbury in kana le Hungry Lions Milford Football Club eta botsana di Portola University of Pretoria Gomara FC in kana jwa le Kruger United Bompudi Midlands Wanderers e botsana di Portola le Rumo Lions jole mona he ke mane melore ka manta re tla sheba gona ebe ka mo ga gore di bapale ga tsema mona se re shebile gona ke difeng tse tla dula gore di gono ya di playoffong ke difeng tse tla tswa mme ba roka yona e sentse re tseba go hang fela taba yona e fedile mmamedi wa ka e ya tswa le kinyana ya motsepe foundation mme re tla bona gore na ebe Black Leopards e tla lwana gore ba le mono bo the basic ya tse ba ntse ba itlile ba retarita ona more re tle ba ya odimo le tlase ba retarita mono re bona gore na ebe go tla etsahala jwang mme ha re tsebe gore na ebe ka mmanta ka mora gore di bapale ke difeng tse tlabe di fetotse gore go we di play off on kapa tse ding ditswe ka botlholo Betway Premiership ke kholo ya kwa mona na heng ka jeno Durban City imoto e tshontshe male inkana jwa le Stellies yo lekeding ke ona fela papadinya na elengwe e bapalang ka jeno athe ka mqobelo di batla di le shongwana re fumana gore Golden Arrows e amela jalo Polokwane City, Marumo Gallants e amela jalo Richards Bay. Ebile ha ile ka bua ka re ke na di tikete tsa Marumo e bang o batla ya papa dinyeno mabedi wa tse batla me o ntetsetse go 086 000 3084 086 000 3084 ka sa haeso ke noto robedi tshelela noto noto noto tharo noto robedi nne 086 000 3084 ha o ka ntetsetsa mono tla kgona lo shebella Marumo Gallants ha e otlana jwalo le Richards Bay United Marumo e lokela wa hape papa ditsena tse setseng e seng jwalo wa ba boima Orbit College e amela jwalo mazulu a mapeshwankone a TTS Galaxy e tlankana jwalo le Chippa United Chippa Leon qeta o nyaola mokwetlisi mmema e mathateng e mathaona fatshe mane e ka nna ya hlaelwa ke mathata Sundowns ya Khadoso e nkana jwalo le Siwelele ke a thola ke ina Magezi Football Club e nkana jwalo le Orlando Pirates ha o sheba mamedi papading tsene ke itse ka mokgwa ke di bonang ka teng Mamelodi Sundowns e tlo hapa dipapadi tsena tse setseng kaofela Orlando Pirates e tlo hapa dipapadi tsena tse setseng kaofela mme Orlando Pirates ya be hapa league ka dintlha goal difference ka sonta sekhukhuni United e tla be shebana jwalo le Kaizer Chiefs mme re tla bona hore na ebe ka mmanta re gutla re di sheba e tla be ila tsa matha jwang o ska lebala he ke itse ebe o batla go ya dipapadi nyeno ya Marumo Gallants ho bobebe o ntetsetsa fela 086 000 3084 o lo bona gona Marumo Gallants ha e gutla le pshatlana le tswe pshatlana le tsona mafelo ana a beke ke di feng diteng le ka mane ka ola liga diteng ka mane ka papaneng ya rugby le ka mane ka o care for Champions League ka setana la ge tshela le diboho ge wala ka maseruka le sotho me jame talana le ka mone ntse di le teng ke tla o neletsa tsona tsena ka o fela ka nkano hora yane ya borobedi ha jwale ke gutla di pops tsa gaso Auckland Park
5: Haho supermarket e cheap ho feta you say. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tse o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 400 gram ya Lucky Star Pilchard ya tomato sauce kapa ya chili sauce ka $26.99 e le nngwe. Le 2 litre ya Oro Squash Concentrate ka $36.99 feela. Disolo di fumane ha ho fihlela ka ditene tsa May 2026. Sefoswe ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you safe feela. Mo di jwa tsamaya mo di bitsang hanyane. Ka mehla.
6: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Hey ho, bitch party fatse mane. Ho tsetswa. E tla tswa le tla bapala di-playoffs. Wa opola Cape Town City la bapala di-playoff le bo. Kya obiti tla beke. Le bo obi. Obiti aba shapantse ba le PSL. Jwale lo ya bo di-playoff ngi kotse. A ke re jwale wa tseba ho wena mamedi ho tsane tsa first division ba nka number 2 le number 3 e bapala le number 15 ya PSL ya Betway Premier League jwale tse tharo tseo ke tsona tseyang di playoff for number 15 le tse number 2 le number 3 ya first division mme e tswang maemong a leshobele motsetsheletseng ya ho qetela yona ya tswa e o santsane o le boima ke shebile le Tears Galaxy tota bana di sobe hantle ba santsane ba dutse maemong a mashoma mabedi di ntletsa mashoma mabedi a metsi supileng ke shebile Magesi sa le mathata obiti sa le mathata Chipa sa le mathata Magesi sa le mathata hey re tla e bona hodimo mane le teng ho hobe ke makhoke ke masandawana le mapakaju samarine ko botsa ke o se bona jwa monna dipatsena di ntle ka nnete ha rena tlo sekeng 23
3: na se itseng sona ha o ka se hlatswa
1: eh
3: se a utlohela
1: o jidamla
3: na bona ha ka hlatswa ntate mona
1: ma ha di bona ha le ma nna ke bona di lentle di re tshwalela ka ofela wena
3: se hlatswa o tla bona phapang
1: oh
2: ga ba ke metsi metsi a seno la dipatwe
3: ha se tswa ka metsi
1: eh
3: se la bona tsara sa sanetikise sa maka kise
1: hey e mongaka ke sa sehlatswa sa.
3: Mm, a se ka sehlatswa.
2: Wa bona tsena tsa bafana bafana dintle. Di tshaga di tshaga di phake mona. Ya o tshaga mokhabe mona. O bona o hlaile hantle.
1: Ai man.
2: O na le je.
1: Yes. Yes, yes.
2: Ha se sona. Tere nix ke angala.
1: Eh?
2: E tlwela wa fumana le sekhethe ntate.
1: Ha tlwela le.
2: Wa fumana le sekhethe. Ke tsala je.
1: Ah, bo tsho mo sekhethe jwa lo ke rekile. Size go
2: ke ne ke tshwara le go naga tsa tshwara
3: ya ha re ke le golo he kobo e ba kobo
1: o e ba kobo
2: ha e tla go theta ya nyolwa ya go farale ya nyolo
3: e ba parachute
1: ai fela di ntletsela tsa bafana bafana ka nnete mme ke hlokometse batho ba bangata ba di reka ba di reka ba di reka ya se le bafana bafana Fridays bafana bafana sa o se se lteng
3: na ha ke na skipa sa bona
1: ah mara sa bafana o se batle hle mo sa bafana sona
3: a isa le ke bana a ka ba le skipa
1: next
3: mmh
1: le phela joan chief
3: ah nanta de re phela kwa ko metlaeng
1: chief next go le a hola
3: mmh la ke hola
1: ai khona bana sa mara
2: ha na ke pa sa bona
1: le se le se a re tla o batlela mo a la ke di fintse tlantsa ro
2: ka mo fa sa ts ka la
1: le tsa se kopuleng
2: ha o ba le ha o tse
1: a se se
2: a ke o tla itse o tla itse ho ya ka ka nyo ntambole
1: I'm going to go to the summary. Shobala ba se ba tsala fela ba se tsala bile tsholo re ga borobedi DJ Twasa in the mix se se go ke ga tsholo mo ngwa mafelo a beke ga o futhumatsa ntate DJ Twasa.

0: Insurance ya kuli yao kajeno. Ui pilele katsela era tangwena.
1: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Madoda masithetheni ngale ndaba ya lamakhwenkwe. Lamakhwenkwe le ndawo. Andifuni bangandi wrong man because ndiyindoda. Ndifuni ba straight makhwenkwe. But

0: Mamedine ke onketse Azana are your love pejana humono ke onketse Black Diamond Ipanoi eleshumele metsorobedi metsotso ka mora hora ya borobong hopola he mamedi hore mogahlalong ona wa rona wa pele etla ra re fitla mane metsotso nya mashume a mararo ka mora hora ya bosupa ya borobong ke mane mo re tla fumanang senwelo sa tumelo o teng he muruti Serei Mafojani hore tlisetsa sona ke muruti wa style metsotso nya mashume a mabedi le metsotso e mehlano pele re fitla hore nya le shome he mabedi re tla kena mane se khutlwaneng sa rona mo re nahanang ka pele nyana ka jeno hape mamedi ke sansaneng ke tshwere metsotswana ya ka e le shome 10 seconds ya ka ke o botsa dipotso tse tharo fela wena wa nkaraba mme hopola hore sekgutlwaneng sena sa rona ga gona karabo e nepagetseng bakeng sa potso eo ke tlabeng ke o butsitse yona empaneng wena se o tlhokang o seetsa ke o araba go ya ka mokgwa maikutlo wa gago a o jwetsang gore o tlhoka o araba ka teng ke moo he babedi re tlo naganang ka pele teng metsotsong ya leshome le metso metlhano pele re fitlha go reng ya leshome re tlo fetela gore ga dipulane maselwa le metswalle ya rona ba re felenane o le monate la bana la tsohang ke ka mogou he mogatlhelo wa pele o tla tsamaya ka teng ntumelele he ke ye ka mona ka mabenkeleng ke ya gotlhe
1: ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tse o di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 900 gram ya Bokomo Weetbix whole grain wheat biscuits ka $49.99 le 10 kg ya Speco Kappa Golden Delight Rice ya U brand maize meal le ya Sasco cake wheat flour ka R299 boraro ba tsona disolo di fumane ha ho fitlhela ka ditene tsa May 2026 ha YouSave fela Mo di jotsa maemo mo di bitsang hanyane ka mehla.
2: Jo ratu ke thabetse ho iphumela talent tsa insurance nyaka. He, ho ka batlang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana abeke. Ka ba re thabise bana.
3: He, o fumane talent tsa insurance nya hao.
2: Eh, ka my cashback ya my way. Ke iphumela 10% ya di premium tsa ka ka kgwedi. Ho bana ke sa ka kahlahla claim di mo ntse pedi. Ke iphumela 5680 rand
3: cashback di mo ntse pedi. E ke tobatse mo natitse
2: ba. E fine.
4: Ba tshuba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa tlhahlelwe claim le di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM re tshehetse tlhomphano ho thusana. Kontsetsa na pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molemo.

0: Rea leboha morutisi Ray Mafojane ka molaetsa o monnati o re fileng ngwana mme ke a tshepa hore bomme ka jeno ba gothetse bomme bana le matla ibile bomme batla ye Maria leboha morutwa ka mamedi mashuma mabedi ana le metso e mehlano metsotso pele re fitla horeng ya leshome ke nako yane e o ka yona he ke itseng re tlo nahana ka pele me mona mamedi ke itse ke tlo botsa dipotso tse tharo tse o tla di arabang ka metsotswana e leshome mme e bang metsotswana eo e leshome e feta re ya o feta reng ka e mong mme e mong eo re tlo mmotsa potso e ntšha e ke ke ya tshwana le ya e mong 086000 3084 ha e ba mamedi o so o jimme nkatamele ke bone rona o jimme ha kakang ntho e ke kopang gore ke o hopotsa yona mamedi ke gore dipotso tse tharo tse o ke di botsang tseo ga o bolele o re o lokela o di araba go ya ka mokgwa nna ke batlang ka teng kapa ka motho e mong a batlang ka teng ke dipotso tse o tla o di araba go ya ka mokgwa wena o ikutlwang ka teng mme ga o na karabo e fosagetseng empa fela re batla o utlwa gore o ka kgona o e araba ka metsotswana eo e leshome 086000 3084 mamedi ke mo o phumanang teng re ke utlwe gore na ke na le mang mona mogaleng le Sedi FM Dumelang.
1: Antwa Mathuke.
0: Ho sa pojong khaitse dia ka?
1: Re teng Antwa Mathuke go le support ya makara thabantso zone for anti.
0: Sa po sharp wa ke re khaitse dia ka?
1: E ya anti mama.
0: Ra yetsa ntwena.
1: E ya anti.
0: Me se tsona ke le shume ya ke. E
1: ya anti.
0: Tshepo a kunjetse dinthotse tharo. Tse o ka di yetsang mafelo nga beke.
1: Ke ho ya lifung, a khutla lifung, nka hlatswa. Ke be ke teropong di molonga ke kwalang la. Ya re wa ke ala.
0: Yo. Ke o ya lifung ke ho hlapa ke ho ya molonga.
1: Ke ho ya molonga ke
0: kwalang. Yes.
1: Thank you auntie.
0: Ga ise dia ka ke le buile utla ai bona. O ishapile ka ka misuswana. E robedi ka ofela ai wena ke le bo khaitse dia
1: bo
0: a se boe oh mme jae wa tla monate khaitse dia ke re kutlo yenwa na o tla loka na le sedi dumela hello
2: o tla le kae na mana bo
0: ha monate gele o shapo
2: a o ke shapo
0: mme a o le shapo ke shapo o so jimetse dipotso tsa house tharo
2: ka thata ka ma
0: eh hana ke bua le mang
2: Don khono scoutu ka mona ka matlakeng sa
0: sport. Ela, khono scoutu a go jwetse he ka metsotswana ena e le shome. Gore na ke di portfolio di fetse tharo tse behela mahe.
2: Ke go ho ke nonyana. Mo yo halalela ng. Ke go ho ke nonyana. Ke thakwe.
0: Bole phoi fela ne le kae ko re le phoi le tlatsele eh ne ne le kae mani
2: o
0: hei wa tswa tswa le bo no ha ne ba le kae ke le buile mme wa ka ke o rata utla a se mo ye eh ya se mami le se di femelo
3: good morning
0: Hello nana ho jwang?
3: Sa mo baby.
0: Ha monate. O so jimme ke mabinda ke.
3: Okay, let's get back.
0: O shapo potso tsa tharo.
3: Ke shapo ke se.
0: O shapo. Ke me sebetsing efe e miraro mo ho aparuang uniform.
3: Ke for this thing. Ke se so neng. Ke campaign ke se neng. A bo go di overhaul.
0: Man mabinda man ah man manese ana le kai eh manese ana le kai ha o re di feme o power overall ha bui ge ba ka le ntlo
3: ah man o go tswa wae okay
0: mabinda
3: ha o go overall okay ma tsa o go overall fa tsam tshika ma tsa o se go overall
0: o ba tla itswela tsa ka masipaleng jwale
3: ha o go overall masipaleng
0: Ah mabinti ha a ngopile man ngopile
3: a ka ngopa
0: ngopile
3: ngopile ya ka industry ka tlo na pa overhaul
0: eh a o lukile mogotsi wa ka
3: kale ba ka di overhaul ba tsho
0: a wala mutla ke wa ngata
3: ka ba a go shiki go tshegi
0: jo a o lukile mabinda ga le bua o itse go tla mogotsi
3: Thank you, baby.
0: Yo, lekhale. Basa ke ga ta motho ipuellang. A ga tsa mo ye ka industrial lo bona uniform.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Sebongile sonopo ho itlhabolle.
0: Mamedi ke metsotso e leshomele metso e robong le sekoto pele re fitla horeng ya leshome. Ke nako ya hore re tlo fetela ho ragadi wa bana, ragadi Pulane Maselwa re utlwa rona ebe ka jeno ke ditaba difeng tseo a re tshwaretseng tsona. Empa pele he mamedi ke hore ke nke wa o qethela. Lesedi FM, hello. Mamedi dumela. Lesedi.
6: Ke nkgono mama ko na stanere. Ke tala no ho kena.
0: Ao batho nkgono ke tlile jwang
6: o ke bua le wena ke bua le tsedi
0: eya
6: o go bua le ga botshelo mo tsia ga batho ke tlile nna ke tla be ke kene le nyi ma
0: o bana ka jeno o kene e bile ke batla o arabe poso tsena tse tharo qala o kena tsena ho be mona
6: ke tla o kena ga le tshiki tshabile ke bo ke bona ke le monene ha ke tsedi ha o ke ke tsa joani ke tlile go bua le wena ngwana tsa o ka nne o sa ba go tshile mo tsiang ke bona le mo tshile mo tsiang
0: ke le bo jere ke tsa ke botsa potso ka pao re tlwelle o tsana ka nako engwe
6: o tsana ke tshabile go lu ke ya ke ka tso tso tsa ba ka
0: o na tsama o tlwa heng go nwa ka ke tlo botsa dipotso tse tharo ke di botsa tse tharo tse o tlo di araba ka misotswana fela e le shome. Jale wena e bileng ho ba o qala o kena ko botsa putso e bonolo nolo nolo nolo le gatola ka
6: go lukile mwana
0: ako mphe ditatso kapa di flavor wa utlwa nkgono tse tharo tsa ice cream
6: a ske tse tharo tsa
0: ice cream
6: eh in di flavor
0: eh o modimo
6: ke vanilla ke nna ba tsamo ding tse ding a ka di tsiba ke vanilla ke wa se ke tsamela ho hola ke tsebi ke vanilla
0: ha wi le nako bo chocolate ne ba le kae bo banana ne ba le kae a o nkolo ene wa hata ice cream ke a tseba
6: ke ga ka a dira ke bona ke le mfuta futa ke a di bona la ka tsebi di
0: Ke a leboa oma mamedi ha re fetele o ra ga dipulane nane o ke la bana la tsohang.

0: pina e monate ka nnete. Dumela metswalle ya ka e metle.
1: Dumela mme Matshepi.
0: Bana ba
1: mme Matshepi.
0: Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang. O teng le kgodumodumo.
2: Mme Matshepi. E hlweni ke a ipotsa hore na kgodumodumo e shebala jwang. Le hore na e hlile ke diphoofolo tse teng na.
0: Hlweni ngwanaka ha re ka mamela pale ena ka hloko. Mohlomong re ka tseba hore na e teng kapa tjhe. Hape re ka tseba hore na e shebahala jwang.
1: Mme Matshepi.
0: Alokani
1: dipale tsa go pitelang tsena di monate ya holo
3: tlebo
1: na ke se ke tetetse u ka ena ya ka jene le go kitle tuta ka phofole e le e bitswang kgodumodumo
0: o lukile bana ba ka mamelang ka hloko go ba pale e ya latela o teng o ne a phela le ba lelapa labo ka hara mmu o ne a rata mona mo ba phelang teng empa le ha o le jwalo o ne a tshaba phofolo e le nngwe fela kgodumodumo Ka mehla ha o teng ane a lokela ho ya kgella ba lelapa la bometsi o ne a netefatsa hore o etsa seo e sa le ka matjeke e le hore a setsa mae ka hara muru ha o le lefifi o ne a dumela hore ha o le lefifi kgodumodumo e ya Mantsi beng a mantjena. Ngwana bo o teng o ile a kula.
1: E be jalo ngwana bo o teng o tshwerekeng. Mohlomong ke sefuba mme Matshepi.
2: Dumelana le wena ka nanelo. Kana go wena ha ba ema le mo a fete fetu. Batho ba ngata ba iphumana ba hlasetswe ke sefuba.
0: Bana ba.
1: Mme Matshepi.
0: Ke nahana hore ha re ka mamela pali ena. Re ka utlwa hore na ho etsahala eng. Ha re tsweleng pele ka pali ya rona he.
4: Ntate wa uteng wile a.
1: Uteng. Uteng we? Ntate.
4: Hey, ke khathatse ile mogadi wa ka wa tseba. Ke sa ile o batla moriana ka mane ka ra motse. Ka nnete motshiso wa ngwana no pa ha me ha ho. Ka ho he, ko kopa hore o thuse mma wa ngwana ka. Ho hlokomela ngwana eno ha ke tsantsane ke tswile. Wa utla uteng?
1: Eh ntate.
0: Ntate o ile a bua jwalo a se bile a kena tseleng. A tsamaya ho ya ka ra motse. House of Fifala. O teng wile a qala go ngoreya go bane ntatai o ne a iso khona. Kana go eo ke ha mme a nka lesela a le kenya ka metsing. A phodile. A neng a khilwe ke yena o tempejana tsa tsileng. Mme a phodisa letlalo la ngwana a bo ka lona.
1: Mme Matshepi.
0: Eh?
1: Ke buile hore e ka nna ya ba ngwana bo o teng o tshwere ke sefuba.
0: Kana nelo nna le wena le hloni ha re mamele mpala. Hore re tle re utlwetsa yona ka botlalo. Mme o ile a re.
5: O teng.
1: Mme.
5: Ke kopa o nthuse hle ngwanaka. Kenya lesela lena hape ka metsing. O le tlhotlhe e be o le tlisa kwano ka potlako hle ngwanaka.
1: Eya mme.
0: O teng o ile a potlaka ho ya kolobisa lesela. Empa o ne a nahanne ka ntatae ya kenelletseng lefifing. O teng o ile a thula nkgo ya metsi. E neng e le ka pele ho yena fatshe. Ya ba metsi a qhalana.
5: Tshebo, ha o se o se metsi a o kolobisa lesela hore ngwana a pole, o tla kula le ho feta.
1: Ke tla sedibeng ho ya ga metsi a mang mme. Se ke wa tshwenyeha, nkeke ka nka nako e telele.
5: Empa ke bosiu hle o teng.
0: O teng o ile a nka nkgo tse pedi le lebone. A tsamaya butle ho ya sedibeng. O ne a hula moya ho. Ebile a ntse a bua a le mong.
1: Ke lokela ho feta ka ramoru ona ka potlako. Ha o ka tsela e nngwe.
0: O ne a tseba hore ka ramoru ona o na le dibukuwa tse makatsang. Ha ntse a tsamaya jwalo seriti se setso se ile sa mo fofela ho. E ne e le sa le dingwana.
1: Tshebo!
0: Minwana nyana ya le dingwana e minyane e ne e tshwere moriri wa o teng. E o tisitse. Ho ne ho sa tsotele hore na o teng o leka ka thata o le hokae. Ho tlosa le dingwana lena hlong ya hae. Le dingwana lena le ne le itshwareleditse ka thata.
1: Ke a o kopa, ke a o kopa. Nte se ke tsamaye. Ke tlhoka ho ga metsi ka potlako bakeng sa ngwana se a kulang.
0: ha le dingwana le utlwa ditaba tsa ngwana bo o teng ya kula lile la nyehlisa menwana ya lona hlonya o teng ya ba le ya molisa mme a tsamaya go leba sedibeng
2: ke maswabi ke ne ke se ikemisetsa go tshwarelela nna mmoo le balwane ba ka re ka o thusa ga o ka re kgantshetsa re tla gelela metsi mane sedibeng
0: madi ngwana a mang a ile a tlhagelela a ile a nka dinkgo tsena tse pedi tse neng di le matsogong a o teng mme a leba sedibeng jale o teng o ne a lokela go potlaka go a latela hang ha a se a qetile go kgelelela dinkgo tsena a ile a di isa gabo o teng
1: ke a leboa ga e le mona le nthusitse
0: o teng o ile a isa metsi go mme wa gae ka lehlonolo le ntate wa gae le ena o ne a fitlhile ntate o ne a rekile moriana wa o theola motšheso mme le ena o ne a nagana gore jwale ngwana le ena o tla fola ga o teng a elelwa ka moo mme le ntate ba phathaganeng ka teng ka ngwana o teng o ile a gotlela ka ntle o ile a hweletsa madingwana ga bono jwana mme a ile a tla
1: ke a leboa ga e le mona le ile la nthusa ka metsi le mosa e le ka nnete empa ke obaneng ga le rata go tshosa batho ga kale
2: ga re ba tshose ebile ga re kemisetsa go ba tshosa ka nako engwe le rona re tshaba lefifi jalo ga re na le motho ya fetang ga o file rona ka gana re itshwareletsa ka ena re etsa sena ka gopolo ya gore ba tla dula mme ba re tlhokomele
1: empa ga e le mo le tshaba lefifi ya kale ke obaneng ga le satse ga e le motshegare letsatsi le tšhabile
2: kganya letsatsi e utlwisa matlho a rona botlhoko letlalo lona a ke sa bua re tlwaetse go ipapalela ka ga jwang bo bolelele gobane seo se re fa sireletso e maatla kgatlhanong le letsatsi jale ke mona borapolase ba gaotse jwang bo ba rona ga go sebaka se bolokeleng seo re ka bapalelang go sona motshegare
0: o teng o ne a sa tsebe gore na a ka thusa madingwana a na jwang empa o ile a lokela go sheba bosigo botlhe a gopola gore ngwanabo o tla ba betere le gona go loa maano a mang mantsibueng a letsatsi le latelang o teng o ile a leba qetelong ya moru ona a shebana le madingwana hang ha a bitsa a ile a tlhaelela
1: ke lekile o nagana ka tsela ya o le thusa nna o tla e le thusa ga borapolase ba ka lesa jwang bo ka thoko go masimo gore bogole bo be bolelele le tla kgona go bapala motshegare le robala bosigo
2: seo se ka thusa
0: ka thuso ya ba lelapa labo o teng o ile a bua le borapolase gore ba lese jwang bo ka mathoko masimong a bona gore bo gole bo be bolelele go ena le gore ba bogaole o teng le madingwana ba ile ba sebedisa dinkgo go nosetsa jwang bo gore bo gole ka pele
2: o teng le tlhokomele ka thata batho ba ngata ba rata latlhela dithutsana tsa mollong ka gara jwang bo bolele ka thoko mebile
0: eo ke tlhokomediso e ntle ngwanaka ga re qetelleng pale ya rona he e se neng ke ga madingwana a se a kgona go bapalela ka gara jwang bo bolelele motshegare ebile a robala ka gara bona bosigo nako le nako o teng o ne a isa ngwanabo mane jwang bo bolelele gore a bapale le metswalle ya bona e meng
1: le nna ke kopa bapala le lona tleng
0: ga o bothata kane o ka tsamaya go ya ipapalela le o teng mmogo le madingwana bana baka
1: mamatsebe
0: ke ka moo pale ya rona ya kajeno e fitlhang pheletsong ka teng ke a kgolwa metswalle gotlhe moo le mametseng le le gona teng le ile a natefelwa ke o mamela pale ene ya rona ya kajeno salang gantle metswalle
1: tsamantle mamatshebe
3: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba e na le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e e tlang salang gantle metswalle
6: tsamaya gantle mme matshepi
7: Lenaneo lena o ne o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahetse clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: ha motho a sa sebetse tlala e ikagele ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le seyang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ha re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molemo.

Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho ele shume ka mora hora ya le shume re kene mogahlelong wa bobedi wa lenaneo la hao la itlhabolle me mogahlelong ona wa rona wa bobedi wa lenaneo la itlhabolle mamedi ke batla mane metsotso nya le shume le metso e hlano ka mora hora ya le shume ke re tlo qoqa e nna le wena hore ha o ne o ka ba mme wa hao ha o ne o ka ba mme wa hao letsatsi le leng fela ke eng ntho yo notla imolla mme wa hao o ntso le mme hona jwale ke batla o tsiba ka wa hao re ha o ne o ka ba mme wa the re batla o bo mme wa hao letsatsi le leng ke eng ntho e o noka imolla mau 086-1380-84 ke feng o tontetsetsa he me so sunyele shumele metso mihlano ka mora hora ya le shume mamedi ha uno ka ba mme tsatsi le leng fela wa hao mme wa hao ontso le mme o le mohulu hona jwale ontso le ntate o le mohulu hona jwale ha o ne ba ho kaetsa hala hore o thwetsa tsatsi le leng fela o be mmao ke eng thono ka imulla mme wa hao 086-1380-84 ke mo mamedi o tla mphumana nteng ere kenke e pina e tla ka ntlonipho tsa male AB crazy bare ntletio

0: Mamedi e dula hantle metsotso ho e leshome le mesome hlano ka mora hora ya leshome. Ke itse o tlo ntetsetse mamedi e re ke re qoqa ntumele voice note go tlorna. Haiba o no ka ba mme wa hao letsatsi le le leng fela. Di nthotse o neng o ka di imolla mao. Ke di feng? 0868 60 3084 0798 0798 5066
1: Eric Utlomona ke na le mang le se di dumela.
2: Hello.
0: Dumela ntate le kae?
2: Dumela. Ke bua le mang kae? Bua le Katle Winbeck Makilketa. Ya Katle. Ke ne ke kopa bua le Katoko.
0: Kopa o tshware fela jalo papa. Le se di FM leo.
3: Mangwana Mathike.
0: Le kae?
3: Le teng mangwane.
0: Ha monate.
3: Ke tshepo di tema ka ga thabang 2004.
0: Eya tshepo.
3: Mangwane ya pele. Ke ne ke tla fokotsa ho molella. Ke ntse ke fitang ka ga tsona. Mohlomong mathata a ka. Ke ne ke tla itupisetsa ona. Ya bobedi. If hona le ntlheng a neng a e batla. Ha tsela ka ke sebetsa. Ke ne ke tla etsa gore ke mo fumanele yona. Ke na le mabaka ao mangwane. Gobane tse dingwe ka dintho tsa fetang ka ga tsone tse dingwe ke tsona tse ba imelang.
0: Tse ba imelang haholo.
3: Tse ba imelang haholo. Haholo jang ebile ke ka ga o le ntate wa lelapa kgotsa o le mme wa lelapa. Ga di se monate ka ga lelapa la gago o fitlha o mo jwetsa. Ebe ntho tsena di a mo imetsa. Ke ne ke tla batla thuso kae-kae gore se ka ka mo jwetsa.
0: Yo! Ga itse jaaka ke lebohile.
3: Mangwane ke lebohile haholo.
0: Le se di FM leo.
4: Mama ni bengi.
0: Go jwa ngwana ka.
4: Go tsapo ka lelo.
0: Ma baby.
4: Eh, no ka tsoko vetse ne ke tsamolla ka gore a makunutu, makunutu he. Yo na le tshepeti fihle. Ne ke tlo motshisa mono selo ga ho ka fokotsa, fokotsa.
0: Eh, ya. Ho ba ditaba tsa bona di nime.
4: Ke ka da wa tsho fokotsa, fokotsa.
0: Ta ba bona di muimetse ke
5: se. Oh ba tsho khawile. Halo mama le bongi. Ha mona tike go mamela, mo tswa ka ntle tsinyona go tsanna. Ke ne ke tla etsa mme wa ka ne ke tla etsa bana. Ke ba etse nandeng se ne se ke ba etse ndwa ndwa.
0: Aish.
5: Ne ke ka ba etsa nna bana e seng ke ba etse ndwa ka bomme ba hona ba imetse ke bana ba ro.
0: Tsa le ka bana ba rona ke rona le
5: eh ya tsama mali boy
0: ya ne ya ndenzi ke le buile le gato laka
5: o rata ke nna tsama mali boy le batho ba ba go tloga go fela ha ke bua tsena mama o ni o rata o mali
0: ke a le buha o batho le sedi
6: eh Richard ke le ka mona
0: eh ga itse ya ka ho sapozwa ntle
6: re tswile mona mme wa tswa nnete fela gore nna ne ke tla etsa bonnete ba hore ha o le fatshe gore mathata ka ofela a ha ikore a imulle a be hantle a gone o phela a njwe bophelo ba hali mathata le tsohle tselong re mo imetsa ka tsona ka pore mmolella tsona ene ka re ka gona o thola black ka po samoe mo ile re ka isa teng se ra mo imetsa di mantsa imetsa e ka ra ka imulloa a ba right bophelong gore a thaba ya ba le batla hore ha o le fatshe ha ono ho lo fela ikabe e bela batla hore ha o le fatshe gore ntumelong wa bona e queen kini ithola ntlongwa ha wele fatse ntlongwa e batla ngwa ifumana and then o phila botshabelele ka ka sila ngwe jo ba ro phila botepo then ka molaka le tsa go phila bo monate mwana
0: ga itse ya ka ke le buile utlwa
6: tanki ba chant ke le bo
7: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditshelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mo fani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamela jazz.
8: Ke mamo ka titi ya lewa. Ke nna tlokwe sehume. Kopana le nna Sontaga se.
1: Jazz. Sontaga se se nisisi.
9: Kwa kwa riri ya mino wa taba. Kwa pana li nata berro bile mona kedi leono kanulama. Sonta hasenam. Noto edula ngatse bensa mele maikuto jazz lisedi FM.
1: Mo linti ki mo ilinti.

0: Mamedi eke nane ola rona la jazz sonta hensena ka paka kapa ya maqhubu wa gaso o tlabe a buisana le ntate Tlokwe Sehume dula le rona he tshebeletso ya lesedi o khotlo utlwa ka kapa yena ere mamedi ke utlo rona ebe wena ka mona ka WhatsApp ha eba ho no ho etsa hala hore ho ka thu o be mme wa hao letsatsi le leng fela ebe ke mo jarofeng o no ka mo imolla wona
1: Dumelas Bosch o bua le Malagato motlong ka Dennisville Bosch nna ha ke sana mme empa ha ne ke ka fuwa monyetla wa hore ke be yena letsatsi le leng ne nka ka lo imolla mme wa ka ka seileng sa ba sa mo tsamaisa lefatsheng a sa ka a kgona ho se lokisa e leng ho se utlwane ha bana ba hae ha rona bana ba hae ga ne re sa utlwane e leng yona ntho a neng a dula a ipotsa ka yona ka mehla gore ha o ka etsala gore modimo wa mogopole ge ntse re sa utlwane tjena ebe o ka etsagala e ke yona fela ntho e neng ka mo imolla ka yona ha nne ka ba yena ka

0: Gallus Bosch wa tswana ne ke tlo mo imolla ka Gallus Bosch ke motho a sa ha u kule bohloko ne ha bontsi ha u kule bohloko o kwalla dintho ka gare o ke ba mmona a lla le gale go re ene le ha bua u kule bohloko jwa ha o tlo mmona go kule bohloko mare go re ha se motho a bua ngwana Bosch yo le go utlwa ke mo qenela go ke bona e le sono wena Bosch
1: ke le buile ha tsona ka ke ya utlwa ke a itseba ntho eo.
0: Eh ya tsase bo se se jo wa bua ntho ngwe hle eng kutsa mbohloko se ga se ke motho la a satse bong u bua ha tse bo bua ene la ho ka ba moetsa ntho empe kore ke motho fela ke mtsimi na ke tla ke motho mfuta ofeng
1: sho nana ke le buile ha ho le utlwa la gatolaka
0: oish thank you bosh
2: Dumes Bosch, Madumes Bosch, ke Deni Daniel Dino Mpinga Bloemfontein. Sbosch na ha ne ke le mme wa ka kana ko yeng. Ntinga weng ke mo imulla ka yona wa tsiba ha ona ntho bo hlokojola ka o bona bana ba lapile o le mme o tlamewe eme ka motho o bona gore na ba ja eng ba apara eng ha mari ya ke na tsena Sbosch. Ke a leboa. Deni Daniel Dino Mpinga Bloemfontein.
3: Nna re ke le motswadi ne ke tla imulla mme wa ka ka go etsa ntho tsa ka tlong ka go mo thusa go konomaka le etsa ntho tse ka kgona go di etsa ka matsoho bane rona bana ba ga jwale re dula re imetsa bomme ba rona ka gore ba re etsetse ntho ngwe le ngwe re batla go etsetswa nna ke tla imulla mme wa ka ka go mo thusa go iketsetsa ke matshabana ka mona ka Kroonstad.
4: Dumela anti wa Mathuke, nna ntho ne ke tla imulla mme wa ka ke lefu lena la bolebadi le bohloko haholo anti. Motho a sa lebala lebala le bana ba hae ha botsa gore ona le bana a re hana bana ke yona ntho e ke ne ke tla mo imolola yona tsatsi le leleng fela. Tanki anti well no kufa ka Phase 5 Sharpeville.
5: Mama ndi bengi dika ke palsa di tresa ke le 20 nenga motho sa hore a imemile maime ha go o ba le stress sa hore ha o sina di jo ka tlo bana ba tlo go bala ba ntse ba eng ne tla mo imolla ke mo ja ke se ona ho jana tsa le te ke le bo
6: ke kono scout u za sfone mona hle wa tsiba nna ntwe ne ke ka yetsa nenga mo fukuletsa ditlolwane ntsena tsetletseng tlo tse botswa tse sabatseng ho etsa letho sa dimhulu inyetswe o hlatswa dijana empa ba ntse ba le teng. Thank you bye
1: mamedi ke tseo he ditaba ke a leboga hle ho motho mong le mong ya gonneng ho kena ya rometseng molaetsa ke a tseba hore melaetsa lona e mengata mamedi nkeke ka kgona ho e bapala ka ofela re ke bone e mashubo mabedi a na le metso e supileng ka mora hora ya leshome a kore ke nke ba babedi ba bararo gona mona WhatsApp-ong ke bone rona nkeke ka utswa nako e nyane fela.
7: Hi's Bosch. Hey, nna mme wa ka e ka re nka mo imolla ka dintho tse nketsagalelang lapeng le ke phelang go lona bana ga ke dule le ena and-e jale ga di motshware gantle a ba keteletsa sa thula gore o gole le nna and-e jale ntho tseo tseo tse etsagalang mo di nkutlwisa botlhoko. Ha kete ka re ke be ke nana mosebetsi ke sebetsa ka mo imolla tlasa dikoloto bana tse ding tsa dikoloto o ba le tsona jalo a thusa rona bana ba gae. Kore ya ke tsebe ka ga modimo a ka utlwa dithapelo a re fa mosebetsi ga ka ya ga moimolla.
1: Mamedi ke tse ding tsa dintho tse re etsagalelang ka nnete go na le nako tse utlwa eng ka re go na le ntho o ka e etsang bakeng sa mosadi wa gago empa ka nako tse di mamedi ga o kgonee re a lakatsa ke nnete empa re ke ke ra kgona fela mamedi qetelong ya letsatsi ke gore batswadi ba rona re tlhoka go ba imolola ka tsela efe kapa efe eo re ka e kgonang.
3: Hallo mama ni bongi. Hallo bongi o tseba nna kolotshane ka ba mme ne nka fa monyatla ore mme wa ka ne mme wa ka la ruta bana ba gae ga keta go ba ruta a sa ba sebetsa ba mme wa ka kwa tlhokala lefatsheng ko ne nka rata gore ebe o bona bana ba gae gore nou tsena thuto ya gae gore na bana ba gae ba itshwara gantle jwang kore mme wa ka na tlo thaba.

0: a bone dikolo tsa dikolwana tsa gae bane ba bangwe ba tlhaile sa le siko o utlwa mamane bonke ko ne nka thabela fela ntho mme wa ka o le a sekola ka bana ba ye gagolo a e tshwanetse a tlo o fumana moputso wa bana ba ye kapa a bone botle ba bana ba gae ya ba bete modimo wa monka ke nna mamogabane ka molatsa le ko mo thubedišha tanki mabongs tanki
1: swash nna ke cable motse ne nna nka imolola mme ka taba ya gore ngwanaka a seka bitswa gangster he bana ke di-gangster jale batswadi ba bangata ba utlwa bohloko ba dula ba le mahlabeng le bohlokong ka gore ngwana ga e bitswa tsotsi ga ke na ena mme mare mme mong le mong ya ntlwaetseng wa tseba le ena ke mme waka so nka imolola bo mme ba bangata golo tabeng tsa gore bana ba bangata ba bona ba kene di-gangstereng ba ema dishopong ba nka batho poo tsotsi cable motse wa itebogela
2: ke lebuile gagolo gaitsedi yaka ke lebuile mamedi e mo le mong e ya letsitseng re tlo fetola mawa re kena segotlwaneng sa rona sa bophelo ke a leboga gagolo mamedi ke itse ka re qetelelong ya letsatsi batswadi ba rona re tlhoka go ba imolola batho bana ba imetse re tlhoka go ema ka maoto re ba imolole go sane mme wa gao wa ke pelo ga o tsebe na o diwe ke eng ke pelo kate ke dintho tseo rona ka bo rona re di etsang go ba imetse re tlhokena segotlwaneng sa rona tsa bophelo Big Zulu le Casper Nyoves ntukwentle

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Momedi e le shumele motsumo metsotso ka mora hora ya le shumele motsumong he re kene mogatlhelong wa o qetela bonane o la hao la itlabolle. Momedi re tsela yo re tlotsa mayang ka yona re tlokena ho tsena tsa Shoprite Community Network e be ka mora mono he Momedi re tla nka bang holang mogatlhelo ona wa rona ha re qetela re na le segutlwana sa rona sa dithato ha tsi Momedi ho pola hore ke itse re na le moeti wa ka yo ke tlo qoqang le yena Momedi ka jeno ha re fitla segutlwaneng seo sa rona sa dithato ha tsi ntumele he Momedi ke nke pina ka mora mona re kene ho tsena tsa Shoprite Tyler Water.

0: no lo tekiteng ke dimatele o kopelwa ke sekolanyane Clocolan no one is London tanko
1: le buile ha holo gaitsedi ya motho le sedi. Hello Mamedi dumela
2: ha mo sebotse le kae
1: ha mo nate le kae
2: re teng sebotse ka mana ka pochi ke hudisa John Montse wa hola fondaga o hudisa ke bonye fulo matsela ka mana ka K9 Julie
1: ke le buile ha holo hlele gato laka
2: thank you man kauli
1: a se mo he le sedi e femeleo
3: hey re chante le kae mona mme
1: le kae
3: ah re tshile o phetse re chante
1: e ya gaitsedi ya ka
3: mona mme ke kopa o mathela hona mona se boke mona na ho hola mshengu ke ntate Thomas Chabalala mona mme a hola bona tse ding tse ngata o hola le mfana ka mtutuzi joy ba mmitsa nyande o rona ka moka se boke ka mo ke joy mphore ba go le man ba bona tse ding tse ngata wa kopela ke nna papi mphore 016 ke a leboa manobele letsatsi le monate lona Richard
1: ke lebile papsen
3: thank you ngwana mme monate
1: a se mo he gaitsedi ya ka e yang hola matuane simi le Thabo Montsho ba hola ka jeno ba kopelwa ke bohle ba ha matuane le Montsho ba re ba hole ba bone dilemo tse ding tse ngata ngata ngata re a leboha hle ka jeno ho hola motho wa bohlokwa haholo lebitso la hae ke Khanya Moswahle o etsa dilemo tse pedi fela ho tu ho le Khanya o bone dilemo tse ding tse ngata ngata
4: o mametse se bongile sonogo ho itlhabolle
1: ha se mo he mamedi ere ke bone mona ke kopela abuti waka ya holang ka jeno eleng ompi Brokwane o kopelwa o dula Welkom o kopelwa ke Lasbono ya bona eleng Malifu Brokwane are a hole a bone dilemo tse ding tse ngata ngata ngata ngata le Sedi FM hello
2: ha tonga le kai
1: ke a phela ngwane se le kai
2: ha mona to my darling yes boss re tsya ka mane ka kwakwa ho hola fro ya Pitebo yena ke manzi male soho nono ramosweu ke re hola jele o be letsa tsile monate o hola le ngone ma motlatsi molaudi ka mane ka lesotho kolo ha morena mohlalifi ke re hola ngone o be letsa tsile monate ke qetelle ka mwana moshanyana a le monkaro banana ba ntato wa hae yena ke gositsile mogorosi ka mane ka Bethlehem ke re ba bele letsatsi le monate ba odisa ke Caroline mogorosi ka Bellswater
1: ke lebuile Kero
2: thank you my darling
1: a simo he
5: dumela dumela sebosh tsatsing lena ho hola ngwana wa motswala wa ka ena ke mmase ya batantweba o mane le kwakwaneng halapisi lesotho o kopelwa ke mmapuleng ramadumane ka mana ka Captain Park. Thank you, Sbosh.
6: Hello, hello, Sbosh. Ke rata o kopela o siwa ka mane ka Botshabelo hle. Ngwatsa legowa batho ba Modimo yena ke Mateboa Kokoropo. O sa mashume a manana le metse ka dikaneng ka pele. Ke re ntate Modimo le moetse hantle. O kopelwa ke Mama Sidi ka mona ka Thabantsho. Ke ra hula hule ke a morata. Mama Sbosh.
7: Hello Sbosh, hamonate le kae my darling, hamonate. Ke kopela moradi ya ka Thato Shemane wa hola. O tshwara dimo tse ngata ngata. O kopelwa ke nne wa hae Nomsa Shemane ba mona ka Bloemfontein ka khotso. Thank you Sbosh.
8: Dumelang Sbosh, dumelang, hamonate le kae, hamonate. Bua le Nthabile Matshoa ka mana ka Matopogong. Ke kete ka hosane Sbosh ke tshwaretse ngata ke re ntate Modimo a nketse hantle a mfetse ngata dilemo ke tle ke phile le bashimane ba ka thank you Sbosh
9: allo Sbosh o phetse ga dilo ya ka mme phetse ke kopela matsidi so ntse eno ka mana ka stack spray ka mana o qeta le motsidi ntse ngata ga dilo ya ka ke ka a hole a bona tse ding tse ngata o kopela ke abtuwa ha ponki ka mona ka rore ko Bloubek tanko
10: Belanta sae wa tukana. Nate ka melo meketsa ni ka tlokolo ni ke jang sko khutisa. primary school, ke wa le grade 2.

0: Smosh. Kuizo wa lesanda wana ka mwana ka mofilu ka mwana khaiti ya ka. Ke hulisa bana ba latelang bana ngwana mme. Ke Mapifo Maria. E le tlo ba Mosala Moeketsi. E be tlo ba Fanko Mokwena. Pa kopela ke Kuizo wa lesanda wana ka mwana ka mofilu ka mwana ke ra ba hola ba hola ba bona tse ditseng a das boji. E tsaka na khaiti di.
1: Sibongile dumela sibongile ho bana ba holang ke kopa hodisa manana fatsana la helbrone ke manana mkubung ke go hola kubu hola kubu re ho thabela ha ntse hola jolo manana o kopa ntse go di le me ha ipin ke mcega ke manana mkubung hodisa ke esta mcega ka mona ka lithabong ka pa matswa la ratla ja le bo wa hle holang ha mnate
2: le sedi le sedi le sedi ke ikopela batho ba modimo ke a gola ka jeno ka di-eighty gapogapo ya matlono le go nna go fokeng wa mphalanyane masala suping ba reng ga ba ja bagadimane ba gadimana twen ke pule ka crostata mozolo mona itse ke fela ka 4+1 ke ikopela letsatsi la ka lebe monate feta matsatsi kao fela
3: kgotso-kgotso sbosh itonalo ka rathanda sbosh ka sheko hola sitlolo sa ka ke horisang segoto o ka moka o beteng kosi go di sele motswalle wa ka ke streamer go ja le fa chabalala extension 23 thank you so much ba re gore tsa mahlono ke le bua sbosh thank you
4: e ke le buile gaitsedi ya motho ke a leboga hle batho botlhe ba holang go gola matsela mohlakwana ka sebokeng o kopelwa ke Matumane mohlakwana a re a gole a bone dilemo tse ding tse ngata ngata ngata. Let's shut this party down.

0: tshwantse di nkwe ko parlamenteng e seng mo magotleng a rona a dinyeo. Ke ka go ke naganang gore ba nkile keto ena gore e se ka nna ya ba president mohlala mo nakong e tlang ga e le gore batho ba bangata ga e le gore ga ba utlwane ka sepolotiki ba e le gore ba iteana le yone legotla lena la molao wa motheo, mme ke nagana gore ke yone keto e e leng gore motlhomong e le ya tshosometsa gore ba nke keto eo ya gore a re gotlisetse go bao ba nke keto e maleba.
1: Jwale sena se bolela eng bakeng sa moporesidente Ramaphosa?
0: Ka puo ya seeng, the president has nothing to lose because ra tseba gore o sa fitlhile pheletsong ya gae, empa ka kakaretso re se makalle ga se setlotisa gatelelo. Ga ke gopole gore mo a leng teng le bao ba e leng gore ba mo eletsa ba tlabe ba hula ka ditlhako tsa morago, ba tla netefatsa gore ba se ba kenya maano a go netefatsa gore ba tlo lwantshana jwang le tobana jwang le yone phepetso ena. Empa ka kakaretso ke nagana gore e tlotlisa sa gatelelo go moporesidente le baeletsi ba gae.
1: Fela na re ka bona mokgwa wa ANC mohlomong o kgothaletsa moporesidente Cyril Ramaphosa gore a itokolole tshebetsong pele mogato ona, kapa re ka lebelela eng?
0: Se tlabe se makatsa haholo gobane ra tseba gore mokgwa wa the African National Congress ha e sale e tshietsa moporesidente wa bone mo ntlheng ena, mme se se tlabe se makatsa haholo. Empa jaaka ke se ke tlhalositse, ra tseba gore nako e se le gaufi ya gore yone mokga ona wa African National Congress o tshware seboka sa bone sa o ka kgetha baeteledipele. Empa o ya ka nna ponele pele ya me gore ga ke bonele pele gore go na le kgonagalo ya gore ba tla kopa moporesidente gore motlhomong a itokolole mo maemong a gage.
1: Jole ga re tletabeng ya tshepo ya setšhaba go palamente, karolo ena e entsweng ka jeno e renge ka tshepo ya setšhaba go palamente ka bokgoni ba yona ba gore ba ka jarisa ditho tsa yona kapa ba ka setlhogong boikarabelo?
0: A entse le ntho ele ya gore ke bo mang ba ba jereng matla a sepolotiki, dipalopalo, jwalo-jwalo. Mme batho ba bangata ba se ba latlhetswe ke tshepo ka tse dingwe tsa ditsamaiso kapa diqeto tse nkwang ke baeteledipele. Mme ena e ntse le ntlha e nngwe e bontshang gore o hang o tswa fela gore ene, empa ga re bua jwalo ga se gore re se re atlhola. Empa gangata o tla fitlhela bao ba e leng gore ba na le matla a sepolotiki e ka re ba iketsetsa se ba ratang go sietsa. Empa mo ntlheng ena jaaka ke se ke tlalositse, ga se gore yone lekgotla lena la molaotheo le ahlotse moporesidente. E ke qeto e e leng gore e tla tshwanela enkwe ke palamente.
1: Jale kgonagalo ke kae prof ya gore re ka bona palamente e nka qeto e fapaneng le eo e leng gore ile ya nka nakong e fetileng?
0: Gona halo e teng, empa go na le metšha e mengatanyana and ntlha e nngwe e leng gore e tlo tlisa gatelelo go bo palamente ya rona ke ga go ka voutiwa ka mokgwa wa go phamisa matsog. Go na le gape mokgwa wa go vouta ka sephiri and se makalle ga yone EFF if e le gore yone ntlha ena e fitlha mo ntlheng ya gore go tshwanetse go voutiwa. O bo fitlhela gore ba kopa kapa le makoko a mang, ke bone le bo Action XA ke ba bangwe ba e leng gore ba thabetse yone katlholo ena, ba kopa gore go tshwanetse go voutiwe ka mokgwa wa sephiri. Empa go ya ka nna mokgwa wa the African National Congress o santse o na le dipalopalo tse ko godimo ko palamenteng, mme ba na le tshietso ya makoko a mang, mme jaaka ke se ke tlhalositse re se makalle ga e le gore o so go metšha e se kenwe tshebetsong ya go netefatsa gore yone moporesidente le mokgwa ona wa the African National Congress ba tla lebana jwang le phepetso ena.
1: Prof, ga re leboga golo ka nako ya gago.
0: Mo
1: mamedi eno ke mo professor Sethulego Matebese, ke mohlophodi wa ditaba tsa dipolitiki go tswa Universiting ya Free State. A re fitlhisa pheletsong ya lena le imatlafatse gore e nele matso metsing, re ne re gopotse gore mohlomongwe re tao fa sebaka sa gore o ntshe maikutlo ka qeto ene, fela ke a tshepa gore mananong a tla latela sebaka o tla se fumana. Lena le re lebisang mafelong a beke motlhophisi wa lona ebile dimakatso mo tshweneng. Ke lebogile go mamatodi ke ena ya neng a re laolela kgaso. Nna le biso laka ke dimakatso wa hafolotsi. Ke lebohile haholo ga e le mona o bile le rona ka jeno. E ba le mafelo a beke a monate a bolokegileng. Ho fitlhela

tsena tsa ora ya pele re di feletsa ka o lekola boemo ba le ho di mo le tsa re lena re qala ka province ya Gauteng lo di mo le hlakile wa bata empa ho phodile ka leboya Mpumalanga le hlakile ho phodile empa ho futhumetse Lowveld Northwest le hlakile ho phodile empa le kwetse ka ho kgetha dibaka ka borwa Free State lo di mo le kwetse wa bata Northern Cape ga tsana le Western Cape la Tswana le ho di mo le kwetse ka ho kgetha dibaka wa bata Kagolong ya ka botshabela ya Eastern Cape le kwetse ka ho kgetha dibaka wa bata ka mafafatsane a pula ka lebopong le ka bophirima KwaZulu Natal le kwetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse

0: Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le boemo ba lehodimo letshehare lena di fella mona. Ditaba tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya bobedi ke tseo DJ Sticks.
1: Ke a leboha hle Kenny Modupi, motho yo motle re kena mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang lenaneo la gao la jwale ke nako go Lesedi FM. Ntumelele motsotsong wa jwale ke tlhae ka mabenkeleng ke a gutla.
2: Bohloko ba ho latlhelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mamela jazz.
4: Ke mamoka ditia lewa. Ke nna tlokwe sehume. Kopana le nna sonta ha se.
3: Jazz. Sonta ha se se nisisi.
5: Kwa kwa riri ya mmino wa thaba. Kopana le nna tlabe re robile mona kedi le ona ntano lama sonta ha se nam. Noto e dula ngatse mensa mele maikutlo jazz le Lesedi FM.
3: Molindi imo ilindis
1: metsotsona ile shumele motso le mong hantle ka mora ho rra ya pele motho e motlege mmoho nna ne o kila hawa la jwale ke nako se fitwe ho bane motho mong kwena ya tla hlula ka jeno di ranta tse iketetse hlano ke mang eno ya le hlono lo ka jeno motho e motle ha re ke re tlo mamela thurisano nya rona ya Debonesa re king ke pina ke la temo ngadi ka kapa George Benson. Kisses in the moonlight.

0: bua le mme mashia
1: a pe pele ke bua le bona nkgono nozipho e re ke ke botse ntlo ya hao wena ka moredi kae
0: ya ka hona gwale di 18 tate di kamore tse robalang di 4
1: ha Ke mametse kgono no sipho re retse tjena re skebe ga senya nako le moya wa hao ge kopane le kantoro ya ntate Saki Mokoena pele nna no le fela ka jeno ke tla kokota kantoro nya ntate Saki Mokoena a ka ga hlakisetse hore na taba yena yeo e bile ntshepiso ya le mo se fetileng ka November na e santsane tswela pele mme ke mofuta o jwang wa matlo
0: tanki sentate wa ka hao
1: go nosi popile le tsatsi lena le dikela ka jeno tla bo re buisane le yena pele nna no lena le fitla pheletsong ge tla mo batla ntate Saki Mokoena
0: ka le bo ntate wa ka se ka kopo ha ba ka mpa ba re thusa ba e ketsa fela hanyane go le tshepanyana e seng le na le yona empe ke ne go ba RDP ha ino ke na ntate wa ka ka le bo
1: ke bone le ntho ke le buile hleng gone no zipho ke bone mo mamedi le mona marangrang ba tshikileditse mona kapa ke moradiwa ha ya ketsebe kapa ke yena nkgono tshikileditse ditshwantsho gona le letamo ka mona ka Allen Ridge letamo lena mmamedi le bapile ha holo bona ha holo le matlo me hang ha o kaetsa hala hore metsi a tlale ka mo a kena ka jaretin tsa matlwana le ka matlu me ha ba boloke ha ho bua nnete mil mine o haufi mono o tshollela le metsi a ditshila hona sebakeng seo ba dulang ho sona ka nnete sebaka sena se ya bolokeha ha se ya bolokeha mamedi ha taba tsa kona dilukile le thaba morobane re tla tlola machato a masesane ge batlana le letona ntate Saki Mokoena kantoro ha re tla eletsetsa re ke re utlwe rona tshepiso ena ya selemo se fetileng kgwedinyane ya Pudungwane e felletse kae mo mamedi e motlobane jwale ke mathata ha pula dina tjena le di mine le tsona ditshollela metsi mono ke mathata na haesale metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi pele ho hora ya bobedi nna na o ke la hao jwale ke nako go le sedi FM nna ke matshoo matlhoko.

0: Hey, Lafani.
1: Brother Big.
0: Una ke rona bana he re kopane jwalo ka lelapa monna.
1: Yeah.
0: Yeah. Ibile re kopane jwalo ka hono re kopile. Fela pele re bua eng kapa eng. Hona le ntho e nngwe yo mfumadi wa ka batlang ho e bua.
1: E ka ba ke di feel taba tseo ha o
2: se. Fani we, o tseba hantle hore ha ke batle ntho tse sa tsamaye hantle. Ke boleletse le yena mohulano wa hao. Ha mpolella hore o batla ho bua le rona. Ka re ke hobaneng ha sepati yena a tshwanela hore se ka ba karolo ya kopano ena. Jwale ke kopa ho hlalosa hore na ho etsahala.
1: Ke a utlwa ausi. Empa he, lebaka le leng le etsang hore ke se ke ka kenyelletsa sepati ka ona motsotso mona. Taba ke hore re tlo bua ka yena. Yes.
2: Atjhe. Ebile ke hona ha e hlile a tlameha ho ba teng a tsebe ho tla ikutlwela ka tsebe tsa hae. Re ka se tlo sekaseka motho bosiong ba hae Fane. Kapa dene ke reng?
0: Tjhe, mofumahadi. Ha re utlwe pele rona Fane o reng. Mohlomong lebaka la hae le a tshwareha.
1: Thank you, Brother Big. Wena o e tshwere he. Ausi, ke nahana hore kgale ka nnete ke bipeditswe ke taba ena. Jwale o fihlile moo ke utlwang hore nka se hlole ka nnete ke le patela yona.
2: Oh, yes. Bua Fane re mametse.
1: Ke nkile qeto ya ho lokollela Max ngwana hae e leng Poulo. Ke batla hore ho hlake gore ntata Poulo ke mang.
2: Fane, o reng hantlentle?
1: Yaanong nna ne ke sa batle ho tlisa sepati mona. Ke tlo mo tlontlolla mahlong a lona gobane sephiri sena e sa le re isana godimo le tlase ka sona bobeding ba rona. Wa bona he. So ke itseng mpe ke le bitse he ke tlo le jetsa le tsebe ho etsala.
2: Kore Fane ke kgathetse maatla batsi.
1: Poulo o tla ya go ntatae moeketse haufinyana. Brother Big, ke tlo mo romela ho Max Poulo a lo dula le yena. Jwale he, ka baka la ntho tsena tse seng di hlahile ke na le kopo go lona.
0: Ke eng yona ntho?

0: ما ممكن. منيو نتويس كونو من حقنا السايس وسكوبلن
1: Osman kuma kaleji
2: ki wena ya senga la shetse matso go dimo moyeng kwa lady
0: mamoyeng ke tla etsa jwa mo bana o hlakilowe ntho engwe le engwe e reng re tla ka yona ha isebetse
3: ha
0: o qeta batho bana ba dula ba le 2 step ahead ho rona
1: maybe siwe
2: o batla go mpolella gore le maponisa a maponisa ha gone go lutisa
0: o bua tsana maponisa
1: ehe
0: o tiba tiba ba se letsa le bo ha ba qeta la ba ntse ba rekisa ba tsa ba fa maponisa
1: maybe si
0: ntse ba tlo ba
1: tsa jole
0: ba tloa ha ba qeta o tshwa se tshaba siela ka je kule na ba kwa letswe ho tsani ke ba ne ba tsa mastrate e bile ba sentse ba rekisa yona ntse bo
2: wa se ke ne ke se pila hore ha maponisa a kena o tla ke o theo he bo ha le bona bo bokana kana ba dithete pa tsa basadi
0: batho ba ha bana letswalo ke re le ha dile le kana nya
1: ka tla ka swaba hela masadi ke swabile go tshwara le dilwe
2: ho bona la ngore re setse re le fela re khobotse manyewe re je
0: ba tsa ke nne go bile ke tsaba ntho e tswetsa ha wa bona ha se tshaba se se ka pelwa ke mamello o setse ntho e nngwe fela ke re ka ona motsotso e nngwe
2: maybe siwe a kompetise mona mmanneng jwale tsholwane yena o reng a taba di letse
0: ao tsholwane wa batho hai yena ke mo utlwela bohloko wa tsebe fela ha se yena fela wa tseba gona jwaletse mona sekolong sa gone go na le bothata bo bogolo bo aparetseng setšhaba tsena kang fela
1: o ntse o re
0: ka nnete nthwena ke ko bo anela mamokwena ko bolelela nthwena e kgolo go feta ka mo re e naganneng ka teng e re phagametse e feta le thaba kilimang jago
1: mma wena e seng ba lebetse gore thebe e seele godima eng
2: e ke gobane nna mamokwena ga ke sa leyo ea ga bampitsa ba mpotsa gore na nna le wena taba ena re ne re gona jwang ga taba di tsamaya ka ona mokgwa ona ona
1: ee ga ke makale nka dumela
0: batla ba bua la o ka thoo re ne re se tshwere sekolo
1: meferefere
0: ena e ne e le seyo ka nako ya bone fela ntho e ntshosang ka go fetisisa ke re ga o sana le ntho e bueyang ka ntle ka mona dipuo fela e ntse e le baetapele bana ba rona ba ja le bona ke majela
1: maybe ga ke gane nna lwana na le tlwaetse o lwana ee go thontwa ke a madula mmogo mme re lwanela dintho tsa botlhokwa sekolong mane empa ga o le o tlhoa tabeng ya mofuta o re ne re tshwarisa re tshwarana ka matsogo
0: o batla gore eng a ntse o itumamalemeosie
1: kore ke botlhoko mona mo ke teng

0: abuti le wena ausi
1: ndadi
0: le a tseba ke re gore rona ba haranting ha rena bana ba gholelang metseng
2: nna ke nnete
0: e ka ba sebe se segolo se o ka nnete mahlong a sedimo sa rona ee sedimo se ka kwata
2: jale o batla gore mfane
0: ke kopa gore le nthuse ke tlise ngwana ka katlong a se ke a gholela metseng
1: ga o re ngwanaka o bua ka ngwana wa gago le modieng
2: butle pele tennis ka go oo o bontshe karete ya bena wa itumela seipatu o reng ka nthwena ka ofela pele o ka re bolelela gore na mme wa ngwana yena o reng ke batla go tseba gona seipatu o reng
0: no seipati gana bothata ausi
2: seipati gana bothata
0: ee o sa emetse letsatsi le o fela le fitlhe ke nagana gore o utlwisisa gantle gore ke o baneng ngwana lokela go tla gabo
2: modie yena
0: ke ka goo ke nkanyeno wa go thweng ke paulo le yena a ye gabo jale re lata wa ka le yena a tle gabo
2: fane modie yena o reng
1: elang fanye se ka thula monna mapalisa ontsa bo tsapotso
0: modie ha na bothata hona jwale ke nnete le a hopola ke la nna le bothata pele ha ne re ile ha bo mane jwale ke ile ka buga le yena ka nnete ha na bothata a ke re le lona le yatse motho ka se arohanye ngwana le mmae ha go lo jwang le sia le lenyane tsebe therefore ha ke lata ngwana le yena o tla
2: fadi bo botlepele ya utlwa wa potolwa o ya kwane o bolela gore modie ga na bothata ga e ba ga o sa batla seipati ke obane o sa mo bolelele sefatlhamalo go na le gore o dulele go sotla ka moya wa one wa batho
1: butleganyanyale
2: mapalengkaeaoo ga ke tlo dumelela fane a etse seipati sephoqo ka tselena dena
1: mmapalesa tlhokomela wena ga o seipati wena o mmapalesa
2: aaeka
1: ya re ga seipati a dumela ntho ebe wena wa ganana le yone
2: ga re na nnete ya gore seipati o dumetse fane a na tlile le seipati moo go utlwa molomo wa seipati ge ne re tlo dumela go seipati o dumetse se ke re seipati o dumetse ga o bone go fane o batla fela go tsa mowe gape go le tekisiwa batho bane ba bo modie modie a ileng a motlontlolola pela batho ke gotle gape
1: mapalesa boutlanyane twa le wena o kena ka eng tlabeng tsa motho yo o kena
0: ke re modie o sa dumetse ka mantswe a mang jwale go bolelang gore re se re e tlotse tabeng jale ke o re fela leng thuso re late ngwana he jale a kene ka tlong a golele
1: wa utlwisisa gore mona fane o re ga a nyale modiege o ipatlela ngwana ga e
0: feke
1: tu
2: a tšhelen tlotse motlhomong le tseba ntho le etsang le a tseba ganya le modiri o batla ngwana ga e fela ngwana ga e le godiswa ke mang ke seipati kapo o tla mono
0: o tla le ena modie o tla le mmae mmae ba tlo dula fela mmogo le ena ausiman a re se ka batla go e complicate taba ena please yona ore fela re molate nthuseng fela re molate fela tle ka tlong then go tloa moo no nna ke tla bona gore na ke rana jwang lelapa laka
2: re o thuse o molate o boima go a batlang re lo mokakasa kao fela rona ga o itetele ena
0: keabute a ko
1: buaapalesa
2: butlega ke fetelele
1: ga
2: se re re mo thuse
1: thola
2: Sure.

0: Digestix. Ntatemo a shopo le kopa thuso. Company e re ne re sebeletsa e liquidation. Jwale ho tswa ka February, ha ka fumana ya February. La re re lo ngodisa di UIF ba company submitile pampiri tse rong. Pension fund a kgone ho e kry-a. Ne kopa thuso mo ntate Mahloko.
1: Thank you wena ngwaneso, re tlatlhege e sale morao. Thabang o nkile tokomane tsa go tla o qhwaya o tlo go fe dintlha ka botlalo tse amanang le company na lona, re ke re e sale morao taba eno. Re ke etse tjena kutlwa gona ke na le momamedi kwano na.
2: Dumela dumela Digestics, nna ke bona ka ba bobebe mohlomong ga re ka gama le dinako go sia technology le gona bokoditsena tse tsamayang ka bo metsi bo motlakase jalo, mohlomong ka re imolola re kenya tshebetsong. Ya le segoma fa ka Bloemfontein tank.
3: Kgotso kgotso Digestics, maemo a moruo a tlhobaetsa. Empa ke nagana e ntse le thuto ka nqeng gore re kgona go ikemela jaaka re na le di-resources sekolanyane Clocolan le o Neslanda tanko
4: ao tause bata mama
1: a semohe re ke kopane le ntate Xabuza wandile. Dumela wena ngwaneso.
5: Kgotso Digestics no momedi wa Letseri FM.
1: Ke a phela ga bane so phetse hantle mogene mogolo.
5: Re a phela mongaka.
1: Ke a leboga mohlomphei. Taba tsa maemo a moruo ga dijise di theoelang ka rana ya Aforika Borwa, nka tla ka re borwa bo kwano Aforika ka nnete maemo ga jise di theoelang. Ke utlwile le kwana bo Congo balla ba re aiyaya maemo ga jise di theoelang go gang ka lebaka la dintwa tsena. Ka tshebo ya gago ya matlho o bona re ya kae ge le ma Aforika Borwa ga baneso?
5: DJ Stick le momamedi wa Lesedi FM, nnete ya sala. Ha jwale ditaba di a ema hantle for mang kapa mang, o sa kgathaletsee gore o nkeng e fe ya lefatshe, goba o tla utlwisisa gore ntho tse ngata tse re di sebedisang le ditlhagiswa tse e leng gore re a di tlhagisa kapo di a tlhagiswa di isa o momamedi kapo o mosebedisi, tla fumana gore hangata di tlhoka ona mafurana go ya ka di-traka bo di-diesel bo di-petrol. Jwale ntho e nngwe le nngwe e nyolela ke theko, empa batho ga ba na yona tšhelete ya go reka thepa eo life e tlhagisitse le go di tlhagisa. Jwale ga se nako gona jwale ya go qala meralo e metšha o le kgwebong kapo le motho, ke nako ya gore o shebe moralo wa gago wa gale gore na o ka kgona go mamelela o kapo go thusa lemo tse tharo tse tlang. Gobane le goja re nagana gore boemo bona ba ntwa ya USA le Iran bo ka fela mohlomong kgweding tse pedi tse tlang kapo tse tharo, empa re tla dula re na le matetetso a teng dilemo tse tharo tse tlang. Gobane ga se kao fela dintho di tloloka ka pelenyana, ebile ditheko di tlabe di nyoloile for ntho tse ngata. Empa ga o le kgwebong tsitlalla morerong wa gago, o ka sheba gore na go na le menyetla e ka tlang le boemo bona ba ga jwale from time to time, e le ntho e le gore e tlamehile o etsa la o le kgwebong tsatsi le tšhabang le dikelang, o shebe menyetla e ka tlhagang. Empa ka kakaretso ikonomi yona e tlo tsoa e gotlela, e tlo bo e gotlela mo e le gore re ka kgona go thea mesebetsi, empa e seng ka selemo kapo dikgwedi tse lesome le metse mmedi tse tlang. Ga re nagane gore theo ya mesebetsi tla gola gagolo, ga re nagane gore economy di tla improve gagolo, e seng Aforika Borwa fela, lefatshe ka bophara. Goba ga ntho tse tsena di etsagala o fumana gore tlhagiso ga e be ngata, gobane mao mona mo o tlhagiswang teng o fumana gore ntho tsena le crude oil le bona ba tlameya go theola, gobane ga o thuse ba e tlhagisa e sa kgone go fitlhelela mebaraka. Le motlhang ba talang e tlong ka nako gore ba kgone go fitlhelela ntho e re bitsang ke optimum production level.
1: Ka mantswe a mang, keletso ya gago ke gore re gutlele meralong ya rona ya gale.
5: Moralo wa gago ka o e le gore o qadile kgwebo ya ona le tšhebelo pele ya ona, ke yone kao e tla go thusa gagolo. Ee, nnete ya salo DJ Sticks gore o ka ba le menyetla itseng mona, o ke yone tlamehile e o thuse e diversify-e ntho o so e qadile o sona le yona.
1: Gabane Jesu ke a leboa ke leboela nako ya gao yo re ka dimenyona le dikeletso tse o re fileng tsona tseo ke dumelang gore di wetse tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya lesedi.
5: It's hard sometimes.
1: Ke nnete wena ngwane Jesu ke pine monate ya Frankie Knuckles eno ke a rata wa e hopola.
5: Lekgoa.
1: Ga nako e ne sa dumela ka nako ya ane ya gago.
5: Le tla ka tlo ya go le tla go bona. Ke
1: monate. Ga bana se ke le buile tlhekile bo itsena kwa hao. Mamedi mo tlheke mo hlomphe wa ndile qabuza o na hlile a re fa tsona tse amanang le muruo wa naha. Ona o ho bona la ka nnete hore ntho a di tsamae ka theko mo mamedi mo tlhe ho nyolwa ho ha petrol. Go bakela mathata na isale.

0: Ya! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata, ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka disolong tsa jwalo ka 2 kg ya Right Brand French Polony ka R59.99 fela. O reka di 2 litre tse pedi tsa dinomaphodi tsa Coca-Cola ka R47 le 450 ml ya Purity Baby Jelly kapa Aqueous Cream ka R39.99 fela. Disolo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 10 tsa May 2026.

0: o fetsa pele tsa dipapadi nano la re a thella re kala jwalo ka tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa ke ena Afrika Borwa ho se o suka e countdown e qadile me SABC 3 ke le haile hao la dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashoma mararo ana le mesumine ho SABC 3 kapo wa di-streamer ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha dialemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 mamadi ho tsedi mafolongana a beke he hlopha sa siwelele se etela ka kwano ka province ya Gauteng ka mona ka Tshwane bakeng sa papadi ya Betway Premiership e o se ba pala jwalo kgahlano le sa Mamelodi Sundowns mahaleng kwano ke se ke ntse ke na le mokotlisi wa sehlopha sa siwelele e le monghadi le hlonolo seema coach ha re dumedise roa moele tshebeletsong ya lesedi sekgutlwaneng sa dipapadi re a thella
1: Aurale
0: boa coach le rona re phetse ka kwano ke mona have sehlopa setse ka le tlokopana jwa le sehlopa setse ka maemo a pele ha o sheba loko mmane se batla ho hapa loko ka nnete sehlopa sena se le tlopapala le sona mme ka nnete ho bona la hore ba lwana ntwa ene ha isa le mme le kopana le bona ibile le a baetela mafelong ana a beke ha o sheba ibile sehlopa sona sena se ke buang ka sona se sa tswa papala ka 1-1 le Kaizer Chiefs e lona le hlotseng ka ntlhatse pedi ho noto ha ine le etetse ka mona ka manga umbekeng e fitileng ebe ba nna dikuso tso ke bo joang le hore ho rena moya o feng ha o sheba ho ba hlankana ka mpong pele ho papadi e matla
1: a ntate ke khola la go tshidoge ke se tsopasana le lang o wina se tsatsena o na re lonela ho ba tse go ka hare ho zero daily le ka o di mo so ihle e tla ba ntwa ba ne e mo le mo lonela seo a simolokelang a batlang go fika di kitsiso ga nete bo bile hantle holo like go tshop bo le kere ha se khala ne go bua le lona re le ge ba pala ka pa sa Durban 68 le ha kitsiso o sa sebetsa holo ha kalo kalo re se re tsana holo le khaba lo bona bana ba 20 go di ba seng ka bona ga na la itse se le re se tsang ka yona holo ba ne ke that so mo mo tsela ya ba senya na go ba fumanela ga khatule ke yona se le botlhokwa holo ana jwale wane jwale papadi tsena di batla di atamelane haholo mme jwale re dula re leetong ka mehla so re tlameha re itukise re bone go bahlangana ba ba fresh
0: o sa ntse o bua ka taba ya ho sheba gore be ke dibapadi difeng tse e tswileng dikotsi ebe re na le dibapadi difeng tse e lemetseng tse keke ntse ya ba teng mafelong a beke
1: dimmalanyana ntate empa he ke rata ke re go wena go bona re tota re a lebalengana jwale ga o ka jwale ka o tseba go bapala goreng ya bohlano o na le bana ba ntse ba dikgobalo tse nyane tse le gore re tlameya re shebele re bone ka moka training ena ya go ketela gorena ba re ntshene o tshene late fitness test na ba e passa jwang empe so ke tswafa gore kere go na le batho ba itsenke ba bolele ebe jale ebe o sa re tso mmona o sore ntate seema o thente o late back o na le tetelele ijare tsenka tlhalosang gore o na le tetelele ka nnete haholo sangane ka Samuel Nokovic ena o ntsa le seo Samir a re no ba le ena ke dikgobalo tse ile ba di fumanang tse di tsana go etelele ntate empa bana ba bangwe tsa re tlo sheba ga re tsata o tshima tsatsi ntaka jeno re tla bona gona ebe ba ga kae
0: kyota coach ke nnete ka nnete sehlopha se bapala hantle shano le lebe mme ebile re ne re etsa motlae le bana ba esi mona matsatsing a fetileng re re a go bona le bashimana ba phampitse di kausu isale oba selekane se thewe pakeng tsa sehlopha le lesedi ebe ha re bua ka yona tabe ya selekane o bona e tswela sehlopha molemo ofeng o tloga jwale go ya pele ha golo a re tla ntlheng ya basietsi ha o sheba go ya ka mo maemo a seng a le ka teng ga jwale
1: ke re ke tsaitse ha ntse re le bala. Ke ka ntse re tswa re se tshwisa ho lonta to bona lana jwale. Ba papa medika papa tsedi ba siwelela ke ba sa tsebeta ba tsedi ntle di bua lana jwale. Ne ho no go thusa ho ke mkhona ke reng. Hangata ha ke se ke beng di khatisha e tsela kana go ena like ka bua lana lana jwale ke a mikotiso. Empa ka ha ke le ka u go ha motho a no monyetseng ga o finyane mona go kopa bua le wena. Ka nnete re thusa ho ba ne ya ba tsaitse ba gona. Ke tlo rona tsa ditaba. Ke ba patla bana ba khona go ya ke
0: coach ka lebaka la nako ha re ikwala fela mohlomphe ya gabale re bone ka nnete matshwafo a kokobetse che se hlopa setlanne se beteng ho betwe se hleng se tlang ebe ha jwale molaetsa ko fungoni ba padi ho kena ho top 8 kapa la re ke ra kena ka nnete ho ntse le jwalo re thabetse fela ho ntse re le teng ho betwe
1: ke pa tla o kena ho tse robedi ntate ka ho timo se le papa tsa se se ding se re tlo lana ga gaulane o la mo a tshepi se re pa tla o robedi tse ka ho timo ha i dumela ga o jetsa ona papa dire tla ba pala se re se re go di ke tle re batla ho kena ho tse robedi tse ka ho timo ntate mme re sa kene re le maemo a bo robedi re batla ho phusha go bona ona ile re ka fika re kena re le maemo a fe
2: coach ke thabo mona coach mabasa re re mo roma romea monyane re mo roma romea yale romanta tse ya maywa ga
1: ke jula je na ke mo ta romea ke ra le le mo se le ka nang kuye se go fwe ke ntate le John chairman ya ka
2: ya o
1: hemo o so tsetse ka sele go file sona
2: le
1: jwala na jole go patse go bedi ka gona ke go ngwe ke go wa ke mang ke chairman ya ka wena ke tsene na tibo go tswa ka
0: Ao coach ke le buile ka nnete kana go ya ha o re fileng yona ka jere khutlaneng sa dipapadi kwa no re ya thella ke bone ho marrangrang a dikhukanyo ba sentse ba hlophisa ba nyolwa ka nnete masiwe ka bona ka mangaungwe ba tla ka tshwane mafelongana a beke ha o so bua le bona fela molaetsa wa ha o bona ke wa fimba ile ngore ba bang ba ntse ba le mmileng ha jwale ba bang ba tla nyolwa bo sane jwalo pele papadi ka ha
1: isa di supporta ga ntate re pelo tsa siwelele they those are hard beat ke bona re hema ka bona ntate
2: ha
1: ba ka ba wa fela ke hona re tla wa mme sentse ke re dikopa ba ganne gantle ke ba tshepisa gore ba atea tsatsing la osane ntate re tlo sebetsa ka thata golo gobane le bona ba sebetsa ka thata golo gore support-a le gore binela ka nako tsotlhe mme sentse ke go bona ba emetse ga re lo ba re ba swabisa go gang re tla lwana molamo wa tshepe ga gaulana molamo wa tshepe ntate ke re dikopa ba lee mebileng mono kretse ba re bone tsatsing la ka osane ntate
0: coach re lebetse nako ya gago
1: ke a leboa ntate
0: Asimohe mamadi wa tshebeletso ya lesedi ne le yena mokwetlisi wa sehlopha sa siwelele o utlwile sesotho ya setoloko ke puo monate ya marena o di beile ka bogabane bona ba haesale mamadi se re tla teana he nna le wena betshetsonye mashome a mararo ka morago re ya bone ko ne letsatsa bobedi tsa dipapadi kwano re ya thella bana beso
3: Hagole bobons bongzito mole mo mere kgena ka monaka atun 1 southbound ka motinye ngwane wa o athambo airport me hono na le kotse ka mono mo medi manona hlateng a hlekile se phala mana tsana spitipiti re afita ka mono re ka mane ka atun 1 southbound ka pomona ka pomona road le teng he hono le koloi yene ngeme ka rumila mo medi tusi tsa jale se phala ha mana tsana spitipiti re fita re ka n1 southbound pili fita jwa lo rajal avenue le pele le tsela mila le ne le kwetse ka mo le bela tie hiso e matla mo medi hona le kotsi e satswetsa hala ke ne go tshwagatse ha kana hore ngena kwa ho ratela traffic e bona tso di bona ga sa di bona ga tshwaga ke tables underscore mokone @limawela1x #ratelatraffic
2: ke se mela o pula re coach se mane le mo captain wa ho pula re le mo captain wa ho pula wa ho pula Ya mata ba ke mala tsa. Go tala le bose.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: hantle fela ha re khuta dipapading moho jalo le ho sepetipeti.
1: Tsa dipapadi ho riatella le bongane chabalala.
2: Ke le bilaho no bana be suma be di watsebeletso ya lesedi tsena ke tsa bobedi tsa dipapadi nano la riatella. Ha re kala jalo ka tsa papadi ya rugby re le be mane shopping sa Boland Cavaliers mo kotlisimo no Harvis for re. Ore di baparitsa ha ka nete di lokela hore jwang ka pa jwang di tsepa mosema ikutlo mme bile sa shebile mo setsa ke hore a se ke a fetola le letho jwa ka batlo kena papading e matla mane ho Curry Cup first division e batlo ba pala kgahlano le Eastern Province Elephants ka mana ka Wellington ho sane ka hora ya boraro me e hle tla be le papadi e matla ena bakeng sa hlopa sa Cavaliers jwa ka ile hore ba lokela hore jwang ka pa jwang ba tle ba e hape ka bonus point ile hore ba tle ba phunyeletse hore he ba tle ba nyolwele likinye holo ena ya Curry Cup. Le tsatsi la sa ne tlabele le leholo hape o di bapadisa bona eleng Xavier Michel le Castana Joalo le Solik Arense ba ile ngore ka bobedi ba tla ba bapala papadi tsa bona tsa bo mashume a mahlano a timo ka ubere ile lokara Marlin Williams le yena o tla ba bapala papadi ya hae ya bo mashume a rubung ana le metsumedi mme sena se tlalosa hore le yena le tsatsi la sa ne ke le tsatsi le leholo a holo papadi nyena ba tla ba bapala jwalo le se tlhopa sa Eastern Province Elephants ka mona ka Wellington me ha o sheba he hona le pelo ngwe fela e mo kotlisi ya yentseng mona ba ile ngore Dominic Smith o tlo kena jalo dieteng tsa Duren Hoffman ha Jaden Bontom yena a tlo qala ka le pionga ibe ba here bona ha Joshua Iras a tlo qala jalo ili hukara mo kotlisi we play ditso di bapaditsa ka nete hore jwang ka pojwanga di lokela hore di lwane ntwa ena ya haisale ile hore di tle di phunyeletse bakeng sa mogahlelo wa di play off ntsere le hona ho tsa papadi ya rugby fela ge tloletsa mahlo shopping sa Cheetahs re fumana hore mo captain Victor Sekekiti o hlalosa ha ile hore ka nete ba ikemiseditse hore ba tle ba sebetse hantle ha ba papala le sehlopha sa Suzuki Crickwas papadi ya Bloemfontein Derby busimbona ba busimbona bile ha ile hantle hem jwale ka ile hore papadi na ke nngwe ya tse matla holo bakeng sa bona tse ba shebile hore ba tle ba di hape hobane ha o sheba ba papala le sehlopha se leng hore se sentse se phunyeleditse ha o sheba bakeng sa mokgahlelo wa di semifinal na le kamara hore se hape dipapadi tsa sona tsohle sena sa Crickwas Cheetahs ba lokela hore jwang kapa jwang ba sebetse hantle ka ha jwale ba dutse maemong a boraro ka dintlhatse mashome a mararo mme ebile sehlopha se tlang kamara bona sa Boland se batla sehle se saletse morago ka dintlhatse tharo fela e ka sana jwalo le sena sa SW Eagles jwale ba shebile hore jwang kapa jwang ba tle ba sebetse hantle e le hona hore ba tle ba ipe ka botleng ho phunyeletsa bakeng sa mokgahlelo wa di-playoff. Mkapteni ha bua he Victor le SABC Sport we pile ditse ka nnete hore ba lokela hore ba be sedi ha holo fela e le hore ba tle ba lwane lo gona ho hlola hlopa sena se leng hore ke ba isane ba bona ka mona ka Bloemfontein a ke re utlo hore ha bua ka taba ena mkapteni o di beile jwang.
3: The fact that they are guaranteed the semi-final spot, they will want to come here and, you know, and maintain their ways that they have been going about. Like you said, so I don't think they'll come into this game with a lot of pressure. They'll come into the game wanting to focus on mainly what they want to do, right? And I think for us as well, we want to do that because we will know that obviously they come in unbeaten thus far. So we know that we have to bring the game to them and make it a good one in Bloemfontein.
2: Haro zo zo no tsa papadi ya rugby re tsilela ho tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa ke ena Afrika Borwa ho se ho sukai countdown e qadile me SABC 3 ke le haila haula di papadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha di papadi tse mashuma mararo ana le metsumine ho SABC 3 ka pa di streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho patlala le naha di ya le moyeng tsa SABC ho tloa ka la le shume le metsumong Phupjane ho ya ka la le shume le metso e robong Phupu 2026 ho tloa mo kiteng wa pulo ya di papadi simmuso ho ya papadi nya pulo ya maribuho e kholo di pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sanaha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mollo o mong ho SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026. Ate mamedi pejana o ile utlwa ke ne ke bua le monghadi SM ile mokotlisi wa siwe go ditlile papadi ke kgolo e batobile mafelongana be ke batlo ba pala le sehlopa se ba sietelang sa Mamelodi Sundowns re sheba heading tse ba palwang hona mafelongana be ke ho betwe rena be ditla ba palo jwang pina mane nyana metsotso nya mashoma mara ruka mara hora ya bo super Durban City ba moela Stellenbosch FC ho sane ho renya bararo marumo galantse e botsana dipotso le Richards Bay ha la Monville Golden Arrows bona ba tla botsana dipotso le Polokwane City hona ho renya bararo papadi engwe tla ba pala hona ho renya raro ke tlabeng le dipakeng tsa sehlopa sa Chiefs Galaxy le sa Chippa United ha Orbit College bona ba tloa moela sehlopa sa AmaZulu metsotsonyo mashoma mararo ka maraora ya bohlano ke ena ya Mamelodi Sundowns jolo ka ya moela siwelele ibe he hore nya borobedi hona o sane Makesi ene ke ngwa dipapadi tse matla ho le Mamelodi Makesi e botsana dipotso le Orlando Pirates mona Orlando Pirates itse ka onyolo la maemong a pele ho betwe ha Makesi yona e lwanela hore e tle qobe taba ya hore ngwa ke selepe ka sonta teng papadi nngwe ke tlabeng le dipakeng tsa sehlopa sa Sekhukhune United le sa Kaizer Chiefs metsotsong ye mashoma mararo ka morahora ya bohlano thapama dibile akalo tseo ke neng ko o tshwarese tsona e le tsa bobedi tsa dipapadi tsa o qetela di metsotsong ye mashoma mararo ka morahora ya bohlano re a thella bana beso
0: Hakule bo bongs mo holo na tibla mo bere ke na hantle fela ka mana ka N1 southbound ka mo fela Allendale Road le pelo le tuna la milala a mehile ka mo gana ga ke lo hloko na le kotse ra feta re ka mana ka N3 southbound ka London Road le pelo le tuna la milala a mehile le ka teng le bile le kwetso gana ga ke lo hloko e bang o sebedisa mila o ha jwa le hona le kotse ka mo N3 southbound ha o ya o libile ka mana ka Eastern bypass o libile mothinyeng ona wa London Road ka M54 mile medie ka le pelo le tuna e kwetso ka mo khana ga ke lo hloko ke kotse mo medi ama makolo ya ka banga mahlano ka ofela ke ne go tsoretse ha kana hore nyene bile sa tsoke nengwe ke ena N4 was bound pili fitla jalo proof plus interchange le pelo tena la mila le go tsa khana ga ke lo hloko ke ne go tsoretse ha kana hore nyena kwa no ratela traffic bana o tso di bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos_mokone @lima_wala1x #ratela traffic

0: buya buya buya buya buya mokapilo mokapilo wa me Shakes and Less. Shakes and Less ne re bua le bona mona bekeng tse pedi tse fetileng.
1: Ha ho lo gaise da motho.
0: Ma ho ke is featuring Shakes and Less.
2: Ah, one of the best. One of the best.
0: Ah, no, Batuka.
2: One of the best duos.
0: Batuka.
2: Ha ke batla go bua maka mona ba kotse.
0: Yeah.
2: Ah, ba kotse ya ho lo ho lo. Ke ya ba understand le bona.
0: Yeah.
1: Mo kapelo. No na ande ngawe ngwa.
0: Hey, personal.
2: Personal. Hanya ne fela ne ke ntse di flop jwa le ka motho ntata e tsa di flop mara hey. Yaba ke lukisa ka pina.
0: Yes.
2: Yaba ka ne di phoso tsa ka ke ya di bona. Ke ngola pina ke mo ngola
0: pina. Yes.
2: Mo le ntemo ka pelo wa tse.
1: O le lukisa ka di pina.
0: Yeah. Hey. A tlo nna di buri lukisa moyeng.
1: E lukisa
0: moyeng.
2: Mo le wena.
1: O sa tse. O sa tse wa le rogai. O tla lukisa tsa ka pina. Yo mo ka pelo ke ya. Mama video hontsa le pele jalo ke le se di FM right till afternoon drive le shebele metse seletse la metso pele re fitla go nyane ya bona re dutse le mahau keys me re kitika le ena mosebetsi no motleleng hore o wa o yetsa kwano le hore o tloge fast balance sa se cha empa ke batla o tloka EP o EP ya hao e tswa neng we hlopisitse jwang hwetsala
2: EP yak by kansetse bo re a tseba ba itse ke khale ke santse album lwa le bagathetse
0: ya
1: ba
2: ba dalba ke nna ke tlo fela ntse ke re tshwara ntse ngile ke yo
0: tshwenelana le mo
2: ya le bagathetse ba re ba batla para ya 2
1: mhm
2: jwa le para ya 2 ho ya mane August man ya tla tla itle Jimmy le holo
0: mhm
2: e yeng wena
0: e tlo re fatse ka chef para ya 2
2: jwa le ka 1 fela 17
0: Okay.
2: Eh rala ka one fela 17.
0: Mhm.
2: The likes of Morumba Peach Mthunzi Krapela mdimo a mfe matla etse le plek ya re mme mahu a betenga mo. Yeah, and then Kabelo ifu a dumela tla ba teng le na ngwaneso. Ah ngwaneso. Wa bona yeah, and then maybe he DJ Lava sa ka ba teng a pele na. And then hona le ba fana ba bang ba rona man hi man. Bendene ke ba pala bitswa Afro Sound.
0: Mhm.
2: Ke batla pina ke kine ka mono ile ya mapiano mara e dlalwa live. Kore ba palwa live.
0: Oh yeah.
2: Wa bona? Ke be motho a pele ba le pina ya live e kenang ka hara album ile ya mapiano. Yeah, ke record ka hara studio.
1: Nice.
2: Se ke bohlala ho re ke tla hleke di tidine hampe.
0: O di bone?
2: Ke di bone, ke di bone.
0: Ke di bone. Mahau mona re motho tlo a holo ka wena and ke hona le ntho nngwe motho o e hlokomelang ka wena o motho ya sa lebaleng mo a tswang teng ya sa lebaleng batho ba a tswang kae kae le bona and haholoholo ha o fumana ba etsa kapa ba tsamaya leetong lena le o le tsamayang go ba bonolo gore o banke le sebedisane mmogo jalo ka ha re bone Ramasiri setlabelane sa go se setšha le Tshego AMG le DJ Lovers o sa tswa tsho pejana gore wena le DJ Lovers le kene sekolong mmogo
2: ke una rata ranke anke mike ka speaker a ya skam bang kwadela na rata ranke mike ka speaker ha o dlalwa bolo mana ba bola bolo abai mo e wait wait sorry what is sir what sorry mchimane ni so ho bona re ntse tsa hala le rato le yona ke rona le iphushitse ya le ka le hlakore la ke ntse o feta ke ntse jwa feta ne ke nna le teacher rona ba re ke teacher segwana una ruta di noto mana ruta khwaire abinisa khwaire ne ke ba pala khwaire en keyboard ke ba pala keyboard di noto ba practice mana eh so ntwe tso ha ya itso ho le ha bhloko
0: and ya thabisa ka nete hore go tletse morao wa re di kopole batho ba ka kopole batho ba kasi re tse nthwena re bitse Ramasedi u bane Ramasedi
2: ho bane Ramasedi ke ena fela re laolang ka le batho Ramasedi ke ena fela gona o tima mo light doing ena gona ngo light mo ding. Ke ena gona ngo kwala mo bareng ba bula, ke ena gona ngo bula mo bareng ba kwala. Hantle. Ho lo tswe o heme ke ga ena. So di ntwa re tsa mae handle o bitsa o mang, ba ke ena motho a re tsuri. Hantle. Ke ga ba wa mbona na.
0: Ai.
2: Ya, bana ba ba mba tsela pele, ho shotana na fela, ho bane.
1: Me ho baneng o ghetilo sebetsa le DJ Lovers le Tshego MG ke a utlwa taba ya hore letswa ka se one ka ofela empa ho baneng ka pineng ena specifically o sebetse le bona
2: hey ke motho wa moya jale ke nana moya ko no lahletse mo tenga da ke le tsebe ha kalo mara hey eh mme no ba re ke tshego MG tshe wa otla ka dara mone wa wa otla botieno ka dara o sebetsa le the likes of Java the likes of Questa la mzo under the Questa good yeah so ka ka ha pea ho le me gutle ga mana botsa ke no hle wa otla ile ke mokopi hore ntate ke mokopa wa
0: ha re sebetsa
2: ha ke ne mona ya ba ke sendela abutimane la rata go le zamana eh se ke nale lenga le na go nga ta ke sa ngole sotho hantle
0: ha re sebetsa
2: ba le ngwanese ka ba neng le rata la la mino le tsala laka a dumela ngwanese un thuse ka pene re ya so that's it
0: itswe le ndama sethe ina le khwedi
2: ena le khwedi le tsepedi I think
0: tsepedi
2: ya
0: e sebetsa jo
2: se tsa handla tsa ngwanese eh mara he go bua nnete fela bana beso tshaba sarona ke zona se mabela eh go tloa mo hangata okay Alex mane so we tlile teng ba teng ba bona hangata ke re jwa re phela le batho go bua sezulu ha ba khone go tlisa jwa le ke ka bona go nwe tlo re tsantsi ke explain ne hore tlhalo sorry Ramasedi ke e nana so le staging tlhalo santo tse lo Ramasedi wa go ina Santo tlhalo re Ramasedi ke ke nkulunkulu yeah so but it's something I don't worry
0: Are mabenkeleng a re khotla mabenkeleng mamedi a re tlotlwa tlabalane sena somehow keys tshego AMG DJ lovers
3: Spa winner car e khotlile ipe ha monyetle ngwa ho hapa ile nngwe ya di Hyundai Extras 550 ha o reka di service tsang kang karolo jolo ka 1 kg stock country spread tab ka 4699 o boloka 10 rand ka pa 80 gram Cadbury chocolate slabs ntle le bubbly reka le highly difetse pedi ka 36 rand o boloka 14 rand di theko tsena di qala ka la 22 April ho fihlela la 10 May ha tepa e sa le teng spa fela hona le di phehe
4: Bosoko ba lahlelwa ke mrato wa ha se papa hat. Clientele ikhushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. Ufumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Le bulitibos horre

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ha hona phepetso efe kapa efe e kgolo feta setjhaba se ikemiseditseng. Ntle le tikatiko, ho na le tharollo bakeng sa bothata bo bong le bo bong. Ikopanye le Lifeline South Africa mabapi le dintho tse fapaneng tse hlokolosi tse amang setjhaba sa rona, tse jwalo ka dintho tse amanang le bophelo ba kelello le maikutlo, tlhekefetso e amanang le tsa bong, HIV le AIDS, le ditshebeletso tsa teko ya HIV. Bakeng sa thuso, ikopanye le Lifeline Trauma and Crisis nomorong ya 0861-322-322. Nomoro ya mahala kapa ya WhatsApp bakeng sa Stop Gender Violence 0800-150-150. Nomoro ya mahala ya AIDS Helpline ke 0800-012-322 kapa nomoro ya WhatsApp 084-922-8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Boikitlotso bona bo tshehetswa ke SABC.
2: Re a tella.

Dida bazana tsa hora ya botshelela tsona di fella mona fela di phethela ka o lekola tsa bo lepekala ka province ya Gauteng. Ho tla ba le mohodi o seng ke le mo lehlaka o bate Mpumalanga le ho di mo tla hlaka o phole. Ntle le mo futumale lo field northwest le tla hlaka o phole. Free State ho tla ba le mohodi o seng ka botshabela ntle le mo lehlaka o phole. Fela o bate di bakentse ha o file mo yedi wa Lesotho. Northern Cape ho tla ba le mohodi di karolong tse ding ntle le mo lehlaka o bate. Western Cape ho tla ba le mohodi ka Leboya ntle le mo lehlaka o phole. Karolo ka botshabela Eastern Cape le tla hlaka o phole ntle le mo bate ya holo ka Leboya. Athe ya le KwaZulu-Natal le tla kwela ka go kgatha dibaka o phole ntle le mo bate ya holo ka Borwa Bophirima ka mafafatsane a itšhadileng a diaduma. Tsena tsa bolipile tsona di felela mona, taba tse latelang tsena e tla batsa go ra ya bosupa. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena ke di bone le moifo ke tseo.

Mamele motle wa tsamaiso sa Radio FM so se dula ha jole tsena ho elishumele metso medi ka mara ho ra ya bo supa re bone hle di kantong tse kgolo sa bolo safa mo kwetlisi vela khumalo mo mamedi o tsebisitse se tlopa sa ba ka tla so di le motse le shumele metso e supileng setla ML Africa Borwa ho Africa Cup of Nations 2026 Morocco ho tloa ka di 13 tsa kgodi ena motsiano ho fitlhela ka di 2 tsa kgwedi e tlang mo mamedi mme o bona etse ka netori hlile se tlopa sena se fela se se matlafetse re mo tse ba vela khumalo mo medi gene re buisana le yena ha o tlwa ntsetso pele mona mo be go pula ka le lena matsatsi pele Kaizer Chiefs e tshwara mo rethetho hantle hlenyolwa itse ka elwana le monse fitileng ha e bua hopola o nna le mona re buisana le yena mona ba bang ba ma medi bile ntse ba re hore e ka hlaba yena ya bitswang hore a tshware se tlopa se seholo sa amakhosi ine le pele na bia tsa ma ka hopola ne le pele na bia tsa mama medi le hore ka nete sephetho ke sena se sa khotso faseng ya ba ka nete ke mona mo elong hore sello ke seo sa ga ke ya ke ne stopense so like se bo re se feletse fela na e bile re shebile tsebetso ya makhosi mora o tshee ka fa mohlo mong ka le lena matsatsi re tla mona le yena a e ba ka sehlong ho tswaga sehlopa sa Kaizer Chiefs ha re tsima medi empa re tla tswa ntse re libele lihlo ke bo ka sehlopa sa Kaizer Chiefs hle mo medi ha o re le bo ka nete ka tsheso e matla e o rileng raifu wa maobane ke bona mo wa medi re utlwile ka nete melaetsa e gothatsang ntse le fela lena no le monate ha kale le o le re haseditse lona dijong tsa bosiu mo keteng wa o tlotla Dr. Khumalo re buisana le tsedi ntse di kakapa mo medi papa di nyabolo ke a dumela o ikutlwetse tsha ba o fitiwe phepi ga tolaka au ba motlotla ka nete mdogishi ba motlotla ke bona batho ba ngata ihlile bane ba thabetse le yena e o vina ileng a e ama mabapi le ho amanga maeto a bona Africa go itse ba fitla mono ha o shebile o re ka nnete hey ba tsetsi ba tla re di bapadi jersey number 9 hey ha wa ke ngwaneso kha ntse le fela Dr. Khumalo ne ga le ba hle mo medi ha o ntse o thabela ho bona diketsalo tse ka ntsena di tswela pele ho etsala kwano Africa Borwa o fitisa tsheletsong ya hao ya le sedi FM. Ao mamedi isa le di ntse dikena hletso na bonneteng ditaba tse ngata mabapi le tsentseng dietsa hala. Ila mpa e ba fela hore laboraro re ne rena le khaso ya papadi ka kotlo tswa mane Loftus Versfeld mamelo isa ndonse ya moetse Kaizer Chiefs ya ba jola ho khone ho fatse dintsa ditaba. Empa ke a dumela hle o dutlwile bana be swantse ba one letsa tsona bona le mane ba di beabo malaxene bo bong sibanyolwa le tsona jolo jolo. Ke bone hle engwe hape thabi semba thoba ngata ke yena ya letona Gaten McKenzie ka phatlalatso ya hae ya sehlopha sa silence mabapala papadi tsa mahopo le fatse 2010 ne re utlwile he o tla ba le papadi e tlahle e ya le mo mamedi ya le di papadi tsa selemo sena sa odimo sa 2026 papadi tsa mahopo le fatse re bone hle o tla nyolwa le dikakapa tsa mehlenga tsa bafana bafana ha o ntho dikopane mo mamedi ntho dikopane ne re ba thabetse ha ile mona le bona ba tla le ba Mexico ho ilo emela Afrika Borwa se ka ba hlaba ba ka hlaqala mo mamedi ba etse mosebetsi o motlo Afrika Borwa e kena tsebetso mo bafana bafana e be ka nne te sentse ba qaleletse ho supisa bana ba ntse ba tla ba mogautse na tsela hore e bana ho hlilo sebetse ya ka tsela e tjena ntle le bona ba re khutla re ntse re shaba tsona tse ipetsang dipapading e kefu itsebisitse hle hore o ke ba ba ile ba le diphetuo hlakoreng la Champions League le CAF Confederation Cup selemong setlang sa dipapadi mehe ka ofela di association tse welang ka tlasa kefo mo mabeditse le shimele metso medi di tla nne di tswele pele ho ba le dihlopha tse pedi na ha kangwe tse bang le siabo mo hopeng wa CAF Confeder le CAF Champions League sa go hanela leng he ma medi cafe bile e boetse ya tsebisa le one tefatsa hore he o tloa ka di 30 tsa June ho fela ka di 31 tsa July di hlopa he tso hletse tla ba le siabo di tla hle di fuwe monyetla o re hledi modise di mapadi nako e santsane e dumela nako e santsane e dumela he me ntle le mono ha o ile wa fetwa ke nako ena ma medi hlotse bo go wela ka thoko la o ka ba ba le se mapadi se tshisang ho loka e skekebe sa iphumana se ba le siabo ka lebaka leo

0: Babidi motle metsotso e dula ho ema shema mabedi le metsume hlano hantle ka morao hora ya bosupa ha jole mamedi ke kena papading ya karate ke kopana le ka kapa mo ka ubere ke bua ka mang ha se yena ntate thage poison sansa le tengkwano she hanne ke a re meisa la mola tletse beletsong ya le sedile kae
1: sense wa ga ka nnete hey bo phelo bo teng fela e ka nnete moya o ile fatse
0: ntate thage le jwale wa tseba ka nnete baneng bosiu bona re buisana le wena tjena taba bonneteng ga di tshwane le maoba le maobane re tlo buisana le wena ka taba e seng monate le jwale nna ke bone fela ditshwantsho di kena ka fumana go no mane motho yeno a nala o ka batho eng ntate thage o tlameile a ba motseba ebile re tseba le gore matsushima le yona ka dilemolemo e sa le ka nnete ntse le teng dipapading tsena tsa bo mixed martial arts ka re atšhe a kore go o tshwaretle go utlwa gore na ebe maemo a ditaba ke a fe ntate thage o kore netefaletse ditaba
1: ausi waka sensei waka ka boikokobetso bo boholo ke rata go leboa moifo kaofela wa lesedi gore fa sebaka sena sa gore re tsebise balatedi ba papadi ena ya karate gona mona go lesedi ke gona mo ba itlwang teng balatedi ba rona ba karate ka bomadimabe re lahlegetswe mona papading ena ya karate especially karate full contact karate of South Africa re lahlegetswe mona ke sebapadi sa rona se tebalang gaholo mona e leng sensei papi mokwena sensei papi mokwena ka bodulo o dula mane sebokeng ko vale mme gantlentle pale ya gae ga nka letibisa fela balatedi ba rona gore ka 2016 o ile a etsa history sensei papi re le mane japan out of 60 countries tse ne di le mono ya ba sensei papi o kgethiwa gore e be yena the fighter of the day ka tsatsi le eno mme ba ba fua le ditifikeiti ntho tse jalo ka bomadimabe ge ka thato ya modimo ke yone o sa re siile o re siile ka motlobelo o fetileng mme o tlo patwa go sane mane ga bo mane ko sebokeng zone 3 so mme mosebetsi o tla tlela ka 8 o'clock o fitlhela ka 11 ke a se re mo isa dirapeng tsa jobscop symmetries ka mane ka valley barati le balatedi ba papadi ena ya karate especially ka mono ka valley ba mo tseba gaholo mme ke tsona ge ntho tse ne ke rata gore ba di tsebe le lefatshe kao fela ba le ratang lesedi ba utlwe gore re latlhegetswe kao fela rona mme ke re go ba mokwena fepi re utlwile botlhoko kao fela dikarateka tsa rona mme ka gono ke tla felela mono ausi wa ka ka nnete moya wa ka o ile ga botlhoko gampe ele le student saka se ne ke se tshepile o tshepa papi ke mokadile sa ntse a le monyane mme gona ke o re sia sa na le about 40 years a dilemo tsa papi a sa na le 40 years mme ntho e nkutlwisang botlhoko le go feta wena sensei ke bua le papi bekeng e sa tswa feta ke re papi ke kopa ore o traine gagolo ke tlabe ke le mono ke tlatla mono ke go monitore ke batla o lwana ko japan ka september ya japan a re o siane wa ntseba ke dula ke le malala laotse ke o ge ka thato ya modimo ya e tsagala tse jalo mme re tla mo feleletsa go sane dikarateka kao fela ke feleletswa ke legend ya ka gape

0: go lwa na jole tsena o hlwawe o le a champion mother wa ikutlwa jwa
1: ho yeng mwana se ke motlotlo ha ka kang ke motlotlo mwana se wa ka ke le monko wa tshaba ka ofela
0: wena e sa lentse le togo ya ha ho mona ba pala sotense ke isa chiefs
1: e sa le yena a sa le mushimana sa le class kwa go great 4 abua ntikizi u bua ka life ya high every day so nganti achi ari yena one day uto dlala soweti dabi ntikizi ya skole unkulela kanke hey mama ke tlo dlala soweti dabi nna ke tlo dlala bola.
0: Awo mama di bile mdudzi utswile kotsi le hetle mona o ntse a tsho dikia ga ngwaneso kana ba itse ke go kipeketse kae 6 5 to 6 weeks ah mama di begetse hlanu isa o tsetse letseng ka ofela o tla ba ntse le siko mdudzi papadi ka lebaka la kotsi o sentse tlhakile ga o selemo seo di musa di papadi se tla fitla pheletsong ka nnete a ntse a le siko a sa bapale ntle la e bo tlaetsa la mohlolobane gona o mamedi ai gona ga dumela mohlolobane ai re tsamaya le mogana modimo wa mohlolo mamedi ya le ka jeno ntsa e etsa mohlolo e re ke etse tsena he mamedi re kopane le ne o rampeta hle re se bana le tsena tsa Indian Premier League o sentsa le teng kwano ga itse ka ke o dumela mo lahle se ba letsong ya le sedi le kae neo
2: se bidi chocolate gero le ba le sedi ya temo dumelang
0: la botlhano be keng tata o monate
2: ah ke tso sentse di tuketse ngone tsong ka utlo wena
0: ga itse la motho tso hle bona di monate di monwaneng wa botshelela ngwana mme ha itse tsona di super giants re bone di hapa papa di ya tsona ka di ganetse go bonka ofela gahlanong le Royal Challengers ngwane so Virat Kohli o tswile ka letata ntate ha ya o makatsa ena tapa
2: ke nnete bidisi ha sa ba tsona le Virat Kohli se tswa ka letata papa ding e leng hore o no lebelletse ga ka tla nna sa ba di gane e sentse e makatsa fela o ka tsana wa se batle yo ba tseng ga no pa ding tse fitileng wa bona ga se ba parisana le matla o ga se ka kgona go di gane tseng a ta mme ke a tshepa gore jwa le bo sofadi bo ya kena mona ho Virat Kohli ka di le motsa hai se di tse ka udimo ma shume a magago a ma shume a shume ga gore metse me hano mme ka ba ena e sentse e tsalo sa go wa pa di o pa di tseng yane ga holo tsena le bo ithisa le bo matla go feta ka go ana le le tse ka teng ke le ba ka le tsa mo re ba dule fatshe ba bona gore tla yo a ka tswang ka ona ha bobebe ke e joang mme ena taba e ba e ntse ba ba ntse na tse fitileng ka ofela mo go nna go tlhaba digane teng ke mo a itse ga ba le bo kagiso ra bada bo ena ka mona Hazel Hood le le ngore ntse ba bona ka tla tsane tse le ngore ke tla tse le ngore di ga di kholi wa di tseba fela di ba ntse na tse ntsha bo malinga wa go pasane sa Sunrise Tide ga betsa o sokola haholo le baka ele o bane ba bona ka tla tse ntsha ka mona ka papadi ya T20 bidis
0: Ga itse la motho a ke re shebe hlakogong lenana la Delhi Capitals e hlotswe ke Kolkata Knights ka di weekend tse robedi hle Delhi selemong sena ha ke hopola hantle ge ba pisa le lemong se fitileng e ka papadi ya bona ha e kopane ntate ho e salang lemong se
2: la e tsa ngore Delhi Capitals se bapale hampe ha kana kana lemong sena ka fokatela e sa kgahliseng ke kgetho e ba yentseng

0: kamane ka opanyetsane tsa kamane ka papanyetsane ka kapo kamane ka fantasy ha na bagetsa di bapadi o fumana hore ba gata di bapadi tse leng hore di tshitlile haholo ka sehlophense tsititeng ka fose balance ile ba ka ile go bane ba gete di beta ga go feta ka mogolo ba ka tshepa di bola ga tsabona ka teng mme taba ena e hlalosa hore e bang di beta ga di feila ha ho lo tsopa di sa pele sa bobedi mogolo sa bogago e bang di feila ha hona ka mogolo ba gona motho la pele ka teng ka go beta ka tsela ene ka hetseng mme taba ena ke yone e ba gathatsang ha ho lo mothateng wa jwale a ke re tshebe bidi se hore mothateng wa jwale Daily Capital se tlhopeng se leng hore se thuswa ke di bapadi tsa ona tse tharo tse qalang ba maemong a pele e bang di-wikete tse tharo tse qalang di wela fatshe ntle le digane tse ngata di tlhabuwe ba tlo sokola gore ba tlhabe diganong go tswela pele lebaka e le gobane ga bana middle order betting e tsititseng gaholo middle order ya bona ke dibapadi tse e leng gore ke di-allrounder-a nakong e na le yane ke teng moo ba tlhabang digane mme e bang ba sitwa re tshola gore Daily Capital sentse di latlhelwa ke bapadi ya bona ka tsela ya gore ga ba kgone go tshela diganeng tse legolo masome a robong kapa go feta 190 ke ntho e leng gore e gole gagolo gatlhanong le bona mme o tshwasa gore ba setlhopheng ba competition-eng kapo papisong le setlhopha se tsana le bo Sunrisers Hyderabad e leng gore setlheng tsena fela ba fitlhile diganeng tse magolo a mabedi makgetlo a robedi e leng rekoto ka mona ka bo ITL ka bapadi tse tharo tse ba saletseng mme wa bona gore motlhomong bapadi tsena tse tharo ba ka kgona go seta rekoto e ntšha ya gore ba fitlhe diganeng tsane tse 200 makgetlo a robong kapa go feta lebaka e le gobane mo maano ya bona di bapadi tse baolang tse betang pele e leng kana Transat mmogo le Travisica mme a ka tla nna a tsa gore record ya bona e tlenne e fete gagolo bobedi bo ga bo tshwere bete bo gopala hanta gagolo mme o thola se ba ka tlhakoreng le leng sebapadi tsa bona se e leng gore se kena magareng a makeno e leng mapadi wa Aforika Borwa Hendrik Coetsen letswalo ka kwano ka lapeng mothateng wa jwale ke ena a o tlileng digane tse ngata ka go fetisisa mme taba ena e ama kapa gobane dibapadi tse o bitsang digane tse ngata ka go fetisisa ke dibapadi tse kenang ka nakong eo e leng gore overa tsa pelo fela overa ya botshelela di ntse di le tshebetsong mme ga o tshwaswaba ka mogo wa Hendrik Coetsen a kenang ka teng o kena mane overang ya borobedi go isa overang yane ya bolesome le metso e tsheletseng mo e leng gore ga o sa le bonolo go tlhaba digane ka mogo o ka ratang ka teng gobane dibapadi tse ngata tse di tswetse ka ntle go sekele ena ka fo tse di ka dikwe sena sa dikgato tse masome a mararo e leng 30-yard circle mme taba ena e sentse re bontsha ka mogono Hendrik Coetsen a nang le maatla a o watla digane ka teng a nang le maatla a o watla di-6 le di-4 ka teng mme e sentse o bontsha ka mogo a nang le bokgoni ka teng le a go utlwile taba tse botlhoko tsa gore ga a na tabatabele go hang ya go gutlela ka gare go setlhopha sa naga sa Aforika Borwa fela ne re ka morata gore a be teng bakeng sa mogopi ona o tlang wa lefatshe wa 2027 o tlabeng o bapalela ka kwano ka Aforika Borwa naga eo a e tsebang jalo ka ga e tseba fela he re a tshepa nakong e na le yane o tla fetola mogopolo wa gae ka gare ntse re na le dikgwedi tse ka bang tse lesome le metso mmedi pele mogopi o ka thagoa mme re a tshepa gore o tla fetola megopolo ya gae ena ka mona Hendrik Coetsen ke ena taba e tsang gore Daily Capital sa mothateng wa jwale e se ka bapala gantle gagolo opening betting ya bona e bang e sa tsisa ba latlhelwa ke diwikete ke lebaka le ntseng Mumbai Indians e iphumane e tlatela papadi tsena e le kamane ka tlatelelong ya loko ena ya Indian Premier League ba fitwa go gapa dipapadi lebaka e le gobane e bang ga dibetaga tsa bona tse tharo tse ka godimo di tlholeya le bona go ya tlase kwa ba santse ba tlhoya tlhoba sena sa ena ka mona Mumbai Indians la ba tshwere Rohit Sharma a neng a tswile kotsi papading tse nne tse fetileng Quinton de Kock wa Aforika Borwa a o tlileng 100 ya hae ga mmogo le ena ka mona Real Recalton wa Aforika Borwa a o tlileng 100 ya hae empa tsela eo ba baolang ka yona ga se tsela e kgonang gore e challenge ka fo e fedi bapadi tse ba opalang le bona phetetso e kgolo gore ba sito o tlhaba digane dibolaga tsa bona ka mane ka fantasing ga ba ka ba tloa ba kgethile gantle ba kgethile dibolaga go latela mabitso a tsona e seng go latela fomo eo ba e tshwereng mothateng wa jwale bidisi
1: ga e sela motho ka nnete e tlhakile ngwana mme eo ke batlang go phethela ka yona ke enana ya the board of control for cricket in India. Boto ena ngwaneso e laolang tsamaiso ya cricket re utlwile hore ena le sellontleng ya dibapadi tsetlang le dikgarebetsa tsona dibapading tse fapaneng ho Indian Premier League ibile sentse ba supa hore tseding tsa dikgarebetsena ho bona le hle ile di social media influencer ba bang ba bona ba bapatsa di company tsa ho betsa jolo jolo mme ba re nthwena e bang ikeke ya hlaolwa ho wa e ba le molao o laola lang hore di bapadi di skebetsa dumelotla le di girlfriend tsa tsona di papading di hoteleng e ka hla ya Kenya papadi ya cricket ka ha ga segetse naheng ena ya India ibile sentse ba supa hore ga le mosane sa 2016 le 2017 Chennai Super Kings le Rajasthan Royals di labatsa iphumana di bellwa ka thoko le motse pedi ka ofela ka le bakala ba neng hono ena le thekiso ya dibapadi ya dipapadi tse itse jwale ba hlile ba kuma hore e ka taba ena ya di girlfriend di kgarebetsa dibapadi tsa cricket tse tletsetletseng tse bonwang di ya hodimo le tlase e tla baka mathata ke batla o tlo re fa maikutlo a go gaitsedi ya motho empa tswa o ntse o tshwere jwalo ke lebe mabenkeleng ga ke gutla fela o bo so ntse o kena go yona ngwane so banetlile 9 mmaka ditsena tla ko re le leng bare e ka ebile go tla dumelwa fela dibapadi tsa cricket tse tleng le malapa basadi ba bona le bana ena ya dikgarebe bo di girlfriend di slay queen o hang haba no idumela tswaga fela jwalo ke a gutla
2: Humana tsa inga talo ho feta ha Shoprite liquor shop ka disolutsa jolo ka 750 ml ya old back dry gin ka 164.99 ebe o fuwa 1 gig ya data ya connect mahala le 6 pack di fika pa di fetse 3500 ml tsa dikotikoti tsa brutal fruit spritzer ka 195 rand di fumana ho fihlela ka di 10 tsa May ha Shoprite liquor shop fela ha ho rekisa se baka tla so di lemo tse 18
3: e bang o nana o roke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Na e ka ba o khathetse ke o se kgone o thola di loan tla sa lebitso la hao. Na e ka ba le baka ke o rotla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa o nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa o tlosa lebitso la hao tla sa di credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke company ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA DRA 2. Ho na le melawana le dipehelo. Romela SMS e reng thusa ho 33351.
4: Tsadi papadi. Holisedi FM.
1: Mamadi ntse ke tswere se bapadi bile le setsebi papading ya cricket Neo Rampeta. Ngwana se ngwane swa ene se ke adile gaitsedi ya motho. Wana maikutlo hao ke afe ka ena ta.
0: Bidisi a jo tlo ke sebe pele hore papadi ya cricket ha ho lo ka manka Indian Premier League. Ke go rekile pa di tsentse ndi le nyane ha go di le mo. So o ke kengwa le bella hore mohlomong ba se ba le dikamanong tsa marato e isa mani tabenya le nyalo. Ba ntse ba na le dikgarebe tse fapaneng. Mme a BCCI ha ona mo engotseng hore fa pa di se yang ka mane ka fantasy. Tseno ke la se tsena le le ba ka pa che. Ha o gathaletseng hore motheno ke kgarebe ya hao ka pa ke mahata hao ka molao. Tsela BCCI e lokela ho ithuta hore e lokela ho laola dintho tse o nang le taolo ya tsona mpe mme tse ba nang taolo ya tsona jwalo ka hore mang o utlwana le mang ba ke ba ikhuleganyane ka ho tsona lebaka ke hobane BDC ha hona hore e bang sebedi molese a sebetsa le sedi FM mme Neo Rampeta e le modulo wa cricket o tla ba kgahlano le taba ya hore Neo Rampeta a utlwana le sebedi molese eo yona e fosahetse hobane Ram Peter Neville le tsudi molese e bang bana di tawa tabelo tse tshwanang thata ba tsamagato ba re tlhola go ba be ka sa kgonneleng mme jole BCCI e re tlhola go re tlhene e sebedi ntse tso e di laolang mme taba e bohlokwa bile tse tshore ne Ram Peter ha no tloa mona Africa borwa a ye India di ba jensa di beke tse tsheletseng sa go tse supileng a go wane le mogatuwa wa hae mme a mogatuwa wa hae a sebetsa e nngwe ya di betting company e le go teng ka moka India ha se phoso nyane wa Rampeter empa ke ka tsela yeo ena mogatuwa wa hae a sebetsang ka teng jwale BCCI ha e la go le jwalo ka Simon Hammer a sanna a sa o samao bane gore BCCI ba na le taolo ya ntho nngwe le nngwe ga ba laole seo ba kgonang go se laola mme o seo ba sa kgonang go se laola ba ke ba setlhele ganyane fela ka thoko e taba ena e tlo etsa gore ba iphumane ba sena dibapadi tse ngata tse kenang ka mona ka gare go Indian Premier League lebaka e le gobane ba tlabe ba sa ba beile melao e thata gagolo bakeng sa bona sa gore sebapadi se kenang ka gore go Indian Premier League eo kelabe sebapadi se e leng gore se se se nyetse se na le mofumagadi mme taba ena e tlo ba le gore tsena le bowena ka mona sebapadi sana sa India se na le dilemo tse lesome le metso e supileng mme ga a tseba ka bane ka India o keke wa nyala ka dilemo tseo tse lesome le metso e supileng ka thoko mme bo Punjab Kings 11 di tla sokola gagolo ntlha sebapadi sena sa bona tse bulang makeno e leng ka mona Subra Heybert mo e leng gore o tla o digane tseo ba di tlhokang ka nako tsotlhe le a falco le pele a nyala mme taba ena e tla tlanne e beye Indian Premier League ka mosimo o mogolo wa gore jale ba se ba kenya dinko tsa bona mo ba sa tlhokagaleng teng mo ba semašwana taba tsa manyalo le tsa gore mang o utlwana le mang tsela e botlhokwa ke gore ba laole tsela eo dipapadi tsa bona di tsamayang ka teng e bang ba nnagana gore sebapadi se itseng se rekisa dipapadi ka lebaka la gareno ya sona sebapadi seo ga tlenne se tseo di-investigation tse tseng maatla gago diphuputso tse tlasa tshutshumetso e golo mme o bonagale e bang se tshwarala se le molato tlenne se ka thoko nako e itseng e seng se tlhopha kao fela se beelwe ka thoko ka baka la sebapadi se le seng se e leng gore se ntse phoso e o bidisa
1: ga itsena motho o di beile ka nnete ntate a re tswantse re e beile leitlho re bone gore BCCI e tlatlhe e thee molao o motšha kapa champa ka ga ke taba e tswelang pele re tla tswantse re e beile leitlho ke le buile golotlha yone gampe tangwane swanetse ka nako ne re tla disheba go feta-feta mona empa ga re di bone gape bekeng e tlang ke o le buile ngwaneso tanke ga itse di aka mamadi e re ke etse jena he ke o fe ditaba ka mone
4: Lesedi
1: FM. Ke mo le. Ika khale ka Setswana le ba le matsebetsebe le Hollywood Bets. Azisheke be in the game. Itse sa hona ho karolo ya 4 million ya chelete le miputso. E kengeletsang le Toyota Corolla Cross en chancha. E ka batsa hao. Betsa ka 10 randa ka paofita papading engwe le engwe ya bolo ya maoto bakeng sa monyetla wa ho kora. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa o betšha nang le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha bahlodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
4: Adi papa di Holisedi FM. Azisheke, be in the game. Nka khato le holu bet. Betcha ka 10 randa ka paofita. Papa ding ife ka paifi a bolo ya mau. Me o ka hapa karolo ya 4 million rand. Le me putso. E kenyele tsan Toyota Hilux double cab en chancha. Kapa Toyota Starlet Cross. Betcha hona yoan. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Tsa dipapadi. Holisedi FM.
1: Holisedi FM. Mme tsotso e dula ho ele shimele metso medi hantle pele ho rang ya borobedi. Ho rang ya borobedi ga idahla we. Sego sia matsonga mafutu a soski. Fela he re sansana re tlo kena stopeng sa marumo galantsa. Eng khitsana mahafi mafelong a beke le Richards Bay. Ke ntwa ya lwana mamedi yo le tsena di setlohlolong weso. Eh ke shebile le ka mona ka likinya masinyesimane mamedi ho batla ho lobe weso stopeng sa Bournemouth. Sebapadi Alex Jimenez o di tabeng ha jwa le mo mamedi ka lebaka la ditshwantsho tsetletseng social media mo le mametse di bapata ke a dumela le mametse mamelang ka kelo hloko batswa di mamelang ka kelo hloko monnenwa ya dilemo di mashuma mabedi le motsolomo ke se bapadi sa Bournemouth mamedi wa palala under 21 ya Spain u tlwantwe mo hlaetseng e bohloko jwa ka mahlakoreng a mabedi ho fumanwe ditshwantsho tsa ha ibile stopa sa Bournemouth se sentse patalatso mo ba nete faditseng hore ka nete ke tsa loena e hlokolotsi ibile ba etsa diphuputso ha jwale ho baneng ditshwantsho tsena tse fumanweng tshe ha hona mo motho a hlobotseng teng empa hona le se seng snepe maleng ka koloing ya hae jwale e ho luang ka yona ke yena hore o 21 o bua le ngwana wa lemo tse 15 wa ngwanana ditaba tse tleng e ka hore ho be jwang jwang pakeng tsa bona ba le babedi jwale empe bona mamedi ke hore ke a ipotsa hore ho tloetsala jwang ka mothakeng ba tswela pele ka diphuputso ke bua le wena tjena e bang hopola mamedi ba padisena sile sa adingwa hona stopeng sena sa Bournemouth le monse fitileng o loanung ya selimo ho tloetse hore ka nnete dihlopha tse ngatantse di meile lihlo jwale bile le stopa setsebiso ho sane papading ya bona le Fulham ho hang a keke be a bapala ha tlo bapadiswa ho sane ka lebaka la taba tsena tse seng ditletsetletse bo 2012 mane o na le Real Madrid o na batlwa le ke bo Bayern ya batlwa ke bo Chelsea re ke etse tje
6: Winner car e kadile hot tops e pehe monyetleng wa ho hapa e le nngwe ya di custom Hyundai extra executives tse supileng le meputso ya culture ya boleng bo fetang 300,000 rand latela tops online ho fumana hore o ka iketsa jwang menyetla ya hao ya ho hapa potlaka tshurisano e fela ka la 10 May tops turn up happy ho na le dipehelo ha se a ba dilemo tse ka tlase ho 18
7: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Holubets. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Sadi papa
1: di Holisedi FM. Metso tsoki e robedi pele hona ya robedi ma dikopana le ngwana go mama. Selo duna hela ya lo ngwana eso. Selo le ka khetsi ya motho.
9: Eh vidimen ma du veke go dumedisa ga mo go dumedisa jalo botlhagetsi DK le baretsi ba Holisedi FM.
1: 051 ntate mafelo nga beke Dr. Rantla imo lemela stadium e tla tlokoma. A bo di Richards Bay nyulo wa tsena e hle re ya tsebo gore manga o ngbile le halefa la o ketela fela ba ga batlolwana ya khumamela o sane. A go go fema mo di tabana ngwa neso. Di tekete di sa le temba pa di tsa o tsona di eme jwang papa dinye matlakale.
9: Sibidi ke nnete tota gore ka motso re tsamekela sofa sa Richards Bay le motsamiko o tsamekela ka fa le baleng la Dr. Rantlai Petrus Molebela ka ura ya boraro diteketi di tsantse di le gone ba ka iponna tsone kwa computer ticket outlets tsantse di le gone ba tle go lebella motsamiko re tsana mo motsamiko mo gaitiri yake ne te fela maemo a rona a batla sa itumeditsi fela metsamiko e re setseng ka yone ye re setse ka metsamiko le miraro ke stopa sa Richards Bay mo letsatsing la ka moso beke etlang re le ba jalo kwa Polokwane re tsameke le stopa sa Polokwane City mme ka di 23 mo tsameke wa rona wa bofelo felo re tla re tsameke jalo le stopa sa Stellenbosch.
1: Ga itse la motho ha re sebetla go rena di heke he le sebetsa jwang ena ya o sane na di tikiti di saleteng
9: ga itse la ke di tikiti di tsantse di le gone barati le balatedi le botse ba ba batla go ka itikela ba le mo motshadikong wa Marubo Gallants kgatlhano le stopa sa Richard Bay di tsantse di le teng ba ka itlhaga nna teng ka mosong mosong fela mme ba netefatse go ba fitlha ka nako gonne motshameko one o tla simolola ka ura ya boraro.
1: Ga itse la motho le re fela le ba gotlisetsa morao kwa Zulu ka tse kae heosane
9: ga itse ya ke motshameko wa ka moso mo go rona ga le tlhopha sa basabane ba ntwa Marumo Gallants o tshwana fela le fa re tshameka motshameko wa makgaola kgang matshelo a rona a ikaegile mo motshamekong wa letsatsi la ka moso gonne re tshwanela ke gore re tle ka dintlha di le tharo ka ntlha ya maemo a re leng mo gone le go netefatsa gore re tlhatlogela kwa godimo gonne ka moso kgonagalo fa re tla ka dintlha di le tharo re ka iphitlhela re le mole mo bo number 13 re tswe mo maemong a tshotsang a re leng mo gone ya
1: ga itse la motho matlhonolo babading ya lona o sa ne
9: utlwang re ke go leboga mme ke a dumela mo bekeng e tlang ke tlabe ke bua le wena ke tletse mo nnyemo fela e le dintlha di le tharo.
1: Alala, alala zile. Ke lo bila ho lwana ngwanese.
9: Ke a leboga tsebedi.
1: Thank you gaitse diaka. Selandona Sloveng sa Marumo Gallants ba be dikitso ikutlwe tsona o sane ba mola Richards Bay. Ho tse ding tsa dipapadi ya mamedi se tla bapala mafelong a beke fela he sentse go hopotsa hore ha jole tsena Durban City e koloko tsana le Stellenbosch FC ena papadi ina le metsotso e ka bang e mashuma mabedi le metso metlano e ntse etswela pele. Ke noto ho noto dipapadi ka bobedi he mo mamedi. Di hlopa ka bobedi o sane Golden Arrows in kana le Polokwane City, Marumo Gallants Richards Bay Obet College amaZulu, TS Galaxy Chippa United Mamelodi Sundowns se sibuelele Magesi Orlando Pirates e bi Hesson tasi kukuni se amola amakhosi e be difella mohe ho tloa ka jeno ho fitlela Sunday ha ke tsa tsena ke re mamedi ntsha maikutlo sa ha o sitlile sa o gotsofatsa se tlopa se a tsepisa mafelong a beke o tla dipokotsela ntla tse thago ha re bua
10: letsetsa le Sedi FM hona jwale 086 300 3084
1: mamedi ke na lwana dume.
11: Bidi shopo go apa na mme.
1: Monate nate ngwaneso.
11: Ba tsena tore shopo pe ya ngwana mme o le ka pimpore tse motho a dire one fit ngwana mme. Wa ka ke pere tse ngwana mme ke tlokala le matsetsi. Mara jwale ha o go pula hantle matsetsi ena na ngwana mme a ke le ka o ka e ne rite 20 January ka ba ka kopana le yona o ka le ndile le bo. Hantle ke ne kwa mafela because of ke ha o pula mo le ke le ka o ka tsepeni ngwana mme. Hona jwale ba empende dis ba ntile game e ka neng re ba palle ba re hutsinyana e ka re ba iste ho le nyana hore fela ba khatata mara re kwa mo ya mona mme ba se se se tlile ba ga tshusu mona mme ra ding ka mona mme ha ke ke shebeng ka tshwele le Sundowns tshwele le sa rona mona mme ha e ke sona se winan tshwele le mona mme o Sundowns se se ma fela mona mme ke shebile ba ga tshusu shebile tshwele le mona mme thank you very much mana re ke ba bana
1: ga itse lwa ka ke le buile hle ke maikutlo a ha wena ngwaneso thank you ntate ba be di dumela
12: ga ke le ba ga
1: re tshwele le ka ntate
12: prithi to world top 12 ko okni
1: ah that's a top 12
12: ah naga niti age league na akiti chief ya finya ya lukisa kuthule kuhlobo hydro Sundowns ha ke bathi ho hang hore baisane ba ikre league na
1: hey
12: kedi ata kiminche mokli ntengire magesi.
1: O mntse ntate, ai man, menya ntate fela ayo sebeletse he o ketse.
12: Ya phoka tshisi khosa, hana jwale ke ri a teng ri lo shebella ko Limpopo kwa, ilo tla ka draw gap.
1: Ya o ntate tsho tsho fela ke wa tswa matla le fuli bophelo wa maleming a gona. Rona o ska bo so inela le pelo ke nwa ka ga
12: le
1: bala.
12: Le ba le meeting ga tshedi a ka di PR go tshabalala speed recover man.
1: Ya ai ba le tabula ke a tswa ntate fela ga be le tshepo man.
12: A re be le tshepo ga tshedi a.
1: Ke le vila o lotla.
12: Thank you.
1: Thank you ntate Tom 12.
13: Gatiso ena, o no weekly seditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona jwale.
1: Mamedi baba bedi ba ka kena. Dumela hle.
14: Re lava.
1: Le ga lava.
14: Amme tle ka lava.
1: Re tsile gaitse ka ke bona mang ho kae?
14: Mo se re tswa re pagani ya mona mphe ya plus 9 le melaba.
1: Ah, ti msebetsi.
14: Na ba o fedile, na ke o tsana nete o fedile.
1: Eh.
14: Ba ga tanga ba sa gathi. Now can come again signal to the point.
1: Eh, man.
14: Sandows. Why was Sandows a pretty tall cheese? She's the Arabic.
1: Eh,
14: really, I'll do Sani, Papa Matata, to see the Sudam Olo. I never shut out to San Juan.
1: I'm going to go to the house. Le ka ntate.
15: Ha bele ga ho se tsile.
1: Ke phetse hla ke bona ntate mang ho kae?
15: Ke bua le ntate Hludi so mona matatiela.
1: Ntate Hludi so matatiela, lona le tsa mali sefe mafelong a beke setlopa.
15: Ke tsama le taga taga teng tsudi a u ina trino to ga ho tsa sewele.
1: E ze mnya manye ngane ntate.
15: Tsaki tsidi.
1: Butla butla butla ore wena o tla magesi. Sundown se otwa ke siwelele ha go tlo hantle mono a o phethela hore eng
15: ere ya me ke re ga o tla makesi ka tse tharo ho noto.
1: Okay, all right. Ke le buila le tla utla. Wa.
15: Wa para sapa.
1: Khutla manta ha ke le buila utla. Thank you, Santate. Mabedi re ntse le ga di hle busu bona le dikeledi letsire me sentse ga mabedi o monate mafelong ana beke o tla kopana le yena he tsholo le ka o ke ho sane ho renya boraruanyo lwa le yena madigidigi ba tla tshoga monate ka dipapa di mafelong ana beke ska ba fito mamedi mwifo bona wa neletsana selemo pota 365 waya kuba. Jo di ga ke yo hana papa. Ke bana ntshe. Kare ya tobetsa. Man sheba ya.
16: Yo, how so
1: that is. Ke na mo go ya kae.
16: Tla lwa na wa tsimo pale lava.
1: Ha ona ne go ya kae.
16: Mo go tsiya bo so gona o ya kae go bane ke nako ya go tlhopanolle.
1: Ei.
16: Hai ya. Ha ntle
1: la go dinga tsela pele.
16: Ah, mo go tsaka le dira ya uthiba. Wa hana o tlhijwa ke dira. Butle pele mosadi.
1: A o se nanga tsela pele. Ke la ka ikutlisa ma ba bona ke ne di etse tsa tsela lo ka oke.
16: Ngwanana. Lo go
1: jetse. Na twa ga tsa thago mai.
16: Lo go jetse ma ba ne ya ba ke gadile fela ha le ka mane ka Park Town mo di nthodi etse halanteng mo no ho tlotlwa ka ba. Kore ka kona hana mo go tsi ke le mona na mo ke le nteng. Kona hana le ka mono.
1: Mai wa tso ha ba tsho ba ka re kopa dinepe le wena. Bana ba o tso ba lwana go bana na ke bona ba o hanga ta ho yongwa tso di le bo bona. O tso ba o se o jela koto.
16: Se ba ngwana na mame.
1: Ke ha ile e tshe u mai e boya fele mona eng neng ke ke ntse fela ke itse. Ke re bana mona he ke metse tshebelo tso ya le se.
16: Lava to go jwetse. Ke o ke o tshepela mabaka a tshwanang le yana mo go se bone ke ya se ba hore le mo ya ntseng o lo remela ka boqhetseke ka bogabane bo
1: botse.
16: Ke re
1: ntse we. Ntshana le ka mo.
16: Ah mo go se. To go ka ke nka o fa le ha ka ba ke hora e lengwe ho go tlo re fe tsohle o bua hape le dikakapa tse dintse ka mono be re qeteletse se re buile le doctor ka buile.
1: Oh my face.
16: Fela he mosebetsi o motla o yeso le sebeditse ha monate maobane ke itlhokometse hlene le tsa male Mr. Kuta boko wa fale tsa male Thabiso Aizo mosebetsi o motla o yeso.
1: Oh gato la ke ka nnete ga leboa my darling hle wa tsa ga leboa. Samantha o ya batho ngwa tsa batla me le re dulentse re yemelaneng hantle.
16: Ka motshetse ngwanana ke re boya bona kha buitse fela ke re yes.
1: Oh,
16: international Spring Mama, original Beyonce.
1: Ke tsho je na ke pula le o khutlile ngwana se ba meditla motlwa le yena mafelong ana beke ba tebute buka ka yona le bo Mr. Khuni le bo Tough Guy.
16: Aw ga itse dia ka o tsebo bua se kwela ke re ba otse. Tla sinye ha mafelong ana beke fela he se bidi le wena ba le ba fela beke monnati weso ha re tseneng hape na khonye tlang.
1: Ka le gato le ona ke rena le wena ha we.
16: Ha monnati jwang.
1: Thank you dali.
17: Lana hlana ke la modima hla ho a petisela le patelong botle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nyosa ka ngore na ho ntse ho etsa hala di fi ya ke jeno khaolo ke a dikete tse tharo ma khona tsetse le mashu mana mme tsetse le tsenya monyaka na defeng.

0: abuti le wena ausi
1: ndadi
0: le a tseba ke re gore rona ba haranting ha rena bana ba golela metseng
2: nna ke nnete mo
0: e ka ba sebe se segolo seo ka nnete matlhong a sedimo sa rona ee sedimo se ka kwata
2: jale o batla goreng fane
0: ke kopa gore le nthuse ke tlise ngwana ka katlong a se ke a golela metseng
1: ga ore ngwanaka o bua ka ngwana wa gago le modieng
2: butle pele dennis ka go oo o bontshe ka re tabena wa itumela seipatu o reng ka nthwena ka fela pele o ka re bolelela gorena mme wa ngwana yena o reng ke batla o tseba gona seipatu o reng
0: no seipati ga ana bothata ausi
2: seipati ana bothata
0: ee o sa emetse letsatsi le o fela le fitlhe ke nagana gore o utlwisisa gantle gore ke o baneng ngwana lokela go tla gabo
2: modi yena
0: ke ka go ke nkang yena go thweng ke paulo le yena a ye gabo jale re lata waka le yena a tle gabo
2: fane modi yena o reng
1: elang fani se ka thula monna mapalisa ontsa o botsa
0: puso modiei ha na bothata gona jwale ke nnete le a gopola kile a nna le bothata pele a ne re ile ha bomane jwale ke ile ka buka le ena ka nnete ha na bothata a ke re le lona le yatse motho ka se aroganye ngwana le mmae ga golo jwang lesea le le lenyane tsepe therefore ga ke rata ngwana le ena o tla
2: fadi bo botle pele ke a upa wapotolwa o ya kwane o bolela gore modei ga na bothata ga e ba ga o sa batla seipati ke obane o sa mo bolelele sefatlha malo go na le gore o dulele go sotla ka moya wa one wa batho
1: butleganyanyale mapalengho ke eng ka reng kolo se bua ntho tse ngata james
2: ga ke tlo dumelela fane a etse seipati sephoqo ka tsela ena dena
1: mmapalesa tlhokomela wena ga o seipati wena o mmapalesa
2: ga ke natabaale
1: seka ya re ga seipati a dumela ntho ebe wena wa ganana le yone
2: ga re na nnete ya gore seipati o dumetse
1: helang ga ke re monna a kena
2: ga fane a na tlile le seipati moo go utlwa molomo wa seipati ga ne re tlo dumela gore seipati o dumetse seka re seipati o dumetse ga o bone gore fane o batla fela go tsa mowe gape go le tekisiwa batho bane ba bo modei modei a ileng a motlontlolola pela batho ke gotle gape
1: mapalesa bo utlanyane jwale wena o kena ka entlabeng tsa motho yo o kena jwa
0: ke re modiei o sa dumetse ka mantswe a mang jwale go bolelang gore re se re e tlhotse tabeng jwale ke ore fela le nthuso re late ngwana he jwale a kene ka tlong a golele
1: wa utlwisisa gore mona fane o re ga a nyale modiegi o ipatlela ngwana ga e
0: feke
1: tu
2: a tšhelentlhotse motlhomong le tseba ntho le etsang le a tseba ganya le modiri o batla ngwana ga e fela ngwana ga e le godiswa ke mang ke seipati kapo o tla mono
0: o tla le ena modie o tla le mmae mmae ba tlo dula fela mmogo le ena ausi man a re se ka batla go e complicata taba ena please yonaore fela re molate nthuseng fela re molate fela tle ka tlong then go tloa moono nna ke tla bona gore na ke rana jwang lelapa laka
2: re o thuse o molate o boima go a batlang re le o mokakasa ka o fela rona ga o itete le ena
0: keaa bute a ko
1: buaaaeaeaa
2: ke fetelele
1: ga
2: se re re mo thuse
1: thola
2: Sure.

ke le bile haholo ha ile mona o kgethile ho mamela station sa ha o se tswang pele tshebeletso ena ya lesedi. Ke ba utlwile basebetsi mmoho le nna ho tloha ka matšheke re sa diraga tsena dikobo. Amme ke sa tswang ka tsena dithapo ho sebedi molefe. Ke le bile haholo ngwanana, ke le bile haholo Kerling International Slay Mama. A go bodelena hape bekeng ya ne tlang pa ke tsa hora ya bosupa le hora a ye borobedi. A wadi ke tsa bana dubela hore o bile letsa se le monate la bohlano. Ke a tsepa ho tso hletsa ha o ditsa melo ho ya ka motho ha sallang ka teng. Tso hletsa ha di tse thekeng la tshwene. A bala le motswalle wa ha o lena bolele ya ha e metswalle hore ho tlo senyeha maqhubunga khaso. A tsebele tsena e le sedi. Horenye na pele mo rethetsa ku wa re gay horenye bobedi re o tshwaretse motso wa khotu ka malakabe #DJBoothMix re kana ka mona ka California United States of America eta DJ ya tlhale seng ka mahetla e tumeng le fatse ka bophara ke ba ka coflo ke ena re sa go di mole tlhase metso seng ma show ma raro ka mora hora ya le show me #hoetsahalanga bophelo ba hao what a kwa Ao Yema Yema Mashumama ba dile mezi mehlano betso re furaletse ho ra ya borobedi dibela weso

0: Ananza Pina na Peter Tosh o na etsa kgoeletse hore ho ko ho be le phetoho ka mo ba a hi ba tsoreng ka teng. Mezen ba a hi ba se ba ka se itseng fela. Ebile ha ile handa are hare o ba mo tlat. Ene ke le tsa mo hlala wa hore ka mo go ba a hi ba tsoreng ka teng. Wa se ba le ya ne re se bitsa ntlo nyenyane pampiri. Ebe dire ha ho ho feta ka mo ba a hi ba tsoreng ka teng. O ba mo tlat. Peter Tosh. Sebele tsenge ga tswenge le sedi. Ke la go nkela jambo calling all children. Sebe mi se ke ma shime a mane pele re ke na hore nyane e a bobong. Sebele tsenge ga tswanga ya a le sedi. Ho etsa hala eng ka bophelo ba hao? Ho etsa hala eng ka bophelo ba hao?
1: And you are wonderful. You said you are
0: 086-333-0834. E se ka ka nete re ka tshwarana ka tsela e ne pa heseng a hore jwang ba reteletseng pele. Me ba mo tlate ke po ya ka mane ka Jamaica ha ba bua ka pampiri e mona e sebediswang ha o ya ntlong e nyane. Re na tlhaletsa mohlala a re ha wa lokela hore benyaneng ba ahi ba tshwerwe jwalo ka pampiri re e sebedisang ka ntlong e nyane. O hang!

0: tsebe le tsheke ra thonga le sedi ke la botlhano bekeng o tsama le ngwana ngwana ke dikele di magesene ke ja lady soski a mo re tete ko wa rige a sana se sa hala la botlhano leleng le leleng o ka mela ena tsebe le so ho SABC plus a fela ho sa langa ba pele ba ha mo khotsi o ba da Friday o ataka a 086-7403-084 a 086-7403-084 ke mo re leng teng bo tsalang butle le se dumela hae
1: o tlo ja so si
0: dumela ga itse daka
1: a man le ja tla wena o tswa ka man man ke re ke o tsile ka tsede ke mamme tu wena fela ngwane tu man
0: ha o se mo go ke bolao
1: bona ngwane tu man ke di kopela yena mmamkwena o nne wa ka kamone o tlile mmamkwena kamone ka tlile tuna ile bro ne kamone a mbole ntate wa o tlile ntate mmkwena kamone ka tlile tuna ile bro ne kamone ka di tse
0: ga itse tega ke le buileng ho le busi bo botlotlwa
1: ka mbale yena ngwane se ka wa di tsinya ntse
0: right
1: ke tswa
0: o bua hangwe go tlwa habedi a ba di metse se me hlano pele re kena hore nge ya borobong ena tsebele so ke ra thwenge le sedi hashtag party time re le botebeng sa hore e borobong ka pina monate ya tlhopha sa oyaba tlhopha sa ka mona ka province ya Free State se le sa thekgwa ka mane ka motseng wa Welkom ba re hot up ao

0: gore gopotsa go leso ski mani wa tseba aidume rojile ka tsebe 88.3
1: ka lady ke le busa mataki o mametse ka mana ka Randfontein ka mahlaki o mametse tango
2: Alright, sabela tsikera tonga le sedi mabedi se ba mesotso. A ke ma shume ama ba dena ngale mesotso hlala pele ke na ho ranyane ya ya le show. A note head on the ones and twos. A ka mo mad o kwa mesotso ke le shume ke mo ho ra a ye bo bong. A re be a mona mo seng le teng.
3: Le sedi FM. Ke mo le. Hey, mo kwa bo wa setso le puo ya sesotho.
2: A fela hone jalo ke mogabo wa setso le puo ya sesotho. Mme ha re tsena re sentse re fetela dikopi fela he ho wena motho ena qala ho kena ka jeno. Sena se sa hala beke e nngwe le e nngwe ka labohlano. Ho tlo re ye bobedi fela mme se seng ma shoma mara ho ke mara hora e borobong mo re di tlhokwa re gay. E ba mo no qala mo hosi wa ka o ka utlwa. Ai, atamela hape bekenyetlang. Atamela hape bekenyetlang o sko skala mrao.
3: Ho tloa ka matjeke. Ho fihla le ineng komo bo. Le sedi FM le khema le we.
2: Lakale bitso ke dikele di magaseni e bangwe sa tswa ke na dibela weso o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing e tsebele tswa le sedi ke motswalle wa hao fela gore nyana le tshumele metse medi ho lena la party time ka mora hora ya le tshumele metse medi le mana no tsa tswala pele ke ho tswana mpela fela he ha tswala re tswile ho tsane sa re ke e re fetse mo re di thoswa
4: melanin in those days
2: hello

0: Winner car e karile hard tops. E pehe monyeteng wa ho hapa e le nngwe ya di custom Hyundai extra executive tsa supileng. Le meputso ya culture ya boleng bo fetang 300,000 rand. Latela tops online ho fumana hore o ka iketsa jwang menyetla ya hao ya ho hapa. Potlaka, tshurisano e fela ka la 10 May. Tops, turn up epic. Ho na le dipehelo. Ha se aba dilemo tse ka tlase ho 18.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM. Hey, ke mo le. Hey, mo kgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: Re utlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
1: Ha se mo Sesotho ke bohlaseng ba ha bana.
0: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa.
1: Hey!
0: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: Hamamela ponto wa selo se bene se ngale se dia u community murati mothase lwa se bene se na ra hamamela wa selo buri thimo ba ro sile ponto o sile dume le seri
1: hamamela
0: ponto ke banka
1: ke mama hlatse ka itse go tlhokomela 8.9 e ke lena ngwane se go renya bo baby ke mo re yang teng danko
0: danko dume le seri la serie F
2: bon
0: e chapojo
2: ni falo kama na mko kala nki 2.9 ile ka hara muti wa tikhano na mko pani danki
0: sa sile mona cha utlo na lama
2: eh ke mongwa na mme
0: sa sile mona cha ngwane
2: sa si
0: la serie F mo icha
3: ke mera ponto wa sele
0: e chapojo
3: yo chapo ponto ntse ko mametse ka SABC Plus app o ile service mona fix bag ke di o marabana
0: eh ka marana ko mane di au
3: e ponto
0: e go ntso batlwa
3: ke batlwa ke ba mona eso
0: a ile ya wa tshe dilo ma
3: e di la honna
0: ya le mo ka go tlwel
3: Eh ai kala sa tla ho hapna to ponto ne ke di bua le wena mo sega di ke mo
0: wena
3: eh
0: a o sa ke na nga ta se ke lebele betse le ntshile na tsatsile mona ta utlwa
3: le wena kala sa tla ho hapna ti le sa di yo ponto
0: ka dia wa ho theole ne ya ile go tlwantsa go theoetse mmanta o fithela mmanta ba tla o tshakela ke go tlobesa tlhapi
3: ya ke tla o yitsa marempa he le wena ho
0: e le gore botsebetsi wa gago kgone o tsebana go keleleng
3: ke a kgona o tseba
0: a jelo bane wa retlabu
3: a re bue inbox ne a
0: ke lesedi a fea bodube
4: dumela panto wa selef
0: ee ke manka
4: o bua lekgalemo lefe ka go depot
0: eitera
4: ko mametse ka leqhubula 88.4
0: o na lema
4: ke mo
0: I'm going to go to the house.
4: No, you just did the night to Tomahaso.
0: A lo lo ga ka bona letse ka re sebedisa tsikere bo ga one ka ofela eh empa go ntse mo
4: ha ke
0: yo ha ke be le qabanye
4: ha ke tsebeng thotse go hanga ke di kene ponto nna ke dula monateng ke ya monateng ke tsama monate
0: tsatsi ya bona tautwa
4: molebo ntume ka thole pareis
0: ke molebo eng ka mane ka tumo le pareis go le seria fa mo dumela ke tlo e kwara hore nya pele khotso
5: ponto ri melate
0: eh retele ga
5: Mamu ya fa wa phela wena ponto.
0: Mona ding khonwa mo jalefa.
5: Eh ya ponto.
0: Khonwa mo jalefa o na le TikTok.
5: Ke na le
0: TikTok.
5: Ah.
0: Ai nako kala fela o kae?
5: E ka o tsabelo ka mo.
0: Eh?
5: Eh, ke tla ka o tsabela.
0: Tsabela di aging.
5: Ei mon.
0: Wa uga mo go tswa o sa ga smoko ene smoko. Ai.
5: Ha siyo.
0: Ke nka gona go ke buisana le wena jwang ka thoko empa. O go ntetsetse ka thoko o tlwa ke batla o fa dinomoro tsa ngkhono yefa.
5: Okay, sharp.
0: E ke ka mora o rape le mana go ke le tsempina tsa ntse tharo tsa no 23 ke tla tseba go kwe.
5: Sharp ponto.
0: O tlo batla pene le wena mma mo jalefa.
5: Ya, ke na le pene ponto.
0: E bile le khotse tshwantse se ka hloka pene.
5: Thank
0: you. Dumela le seri, o le seri FM ba ba raro ba o katela khotso.
2: Khotso ponto wa selebo.
0: E itara.
2: Au, ka tshupeng ka toka le jwe.
0: Tupe.
2: Ka tupe.
0: Eh.
2: Ah, ngone fa o tsantsa a o le itse slala.
0: Ka le jwe, ka le jwe.
2: Ah, o tse ka tupe. Smogo.
0: Ne smogo.
2: Ke tsholofelo se dikelo mona mo tshetabone khubula 89.4 ponto ha mamelo
0: ba bela ponto tsa sile bona tshutwa
2: khotso
0: ba bidi ba katela ke le sedia fa mo ene smoko
6: ponto dumela
0: ela huzwa
6: mamse tsoko le saka 88.8 ku jwetse mamela ho ha di ponto
0: ba nse ga be kwakwa mo huzwa mo
6: ah se ga tambe maga nna ke ke ya le se ke di tsaka se le ke di ko botse o se
0: Mamela,
7: Chapo, le good 89.2 ke over wa ke over radio ya kala bo chapo. Billion ba re smogo.
0: Na smogo.
7: Eh di ka ra ntorotoro ka mo ke ra ba le ke ma mesi ponto wa tsela.
0: Oh, ina le bethe le ya hao.
7: Eh, ina le bethe ponto di be di bethe.
0: Oh no we.
7: Eh grozi ka fatse ka mo.
0: A lo na ntle ntle le tsebile batla mosebetsi. Ibile o kgona ho ha di ka mahe ka mo.
7: My God, so how I see. Hey,
0: Rajan, ke tsaba sedindi mametse mo mari ke na mana bo khaburu nya botswa itense ke na ka mana ka bo map karuna yala so tuma se rule di pre ali go bo supa saila se ma hlomola mofu o tsaba ma mobitsa ka hore ke se trade ke motswalle wa lowa mofuke yes jo ke ratang bua ka yena ke re ke mahlomola saela semofolo o na raha bolo le yena le wa mofukeng le bo Thembing Ghost Lodge mihlenya ha a tsaba bolo mo khutshwane mo tsho mamedi a tsiba o na ka o ga ine le ka tsanne elendlovu iphelele ndlovu a go bea lotu le na le ga memo ya se mahlomola ina tla me ke mongwa ba shima o ile ngore re ba balla mana bo hlophentse bo Orlando Pirates o ke mana super sport sai la sema hlobola mofo o tswalle wa lowa mofo ke le mane zone 7 me kleng fix ba re meso ra go rapi khatela wa ya rapper ponto o le sedia tla le ntube di setse di o lo ma hlebana ke tsebe ha e ke ho pula batho ba mofuto e re hodile ona ba le tsena re bona mathata ntse re tla re hola mona re ne re lakatsa ba batswane e kata sekolo re lakatsa ho kata sekolo e wona ba le tsena ga imetso a go tlwa ntwana ne le imetso ke ga go kal thata wa pele ga batla di kausi ke ga di batlana go etelelo sa gone di ga ka go di batlana go etele e ba se gana na bodi bodi peo tsa majwe bo mabiki ke sabe ka go kusi sa ga ya ja ya go dikala mo motho nala ka thoko re se bele tsala se di a dusi mona mo ile gore wa nat e tle gonye tselo tsa seso go lotsela bopogo ya fatama kwa siame e gasa ka re hlabatha di hlabaka kitsene ganelo e kabanya le se kabanya le dipowana ne ka di hlaba ya di khalla mo swang kampeng pinena mme se bele tsala se di bitsa ka re ke tsona pa zana tsana mani ntatestana izandla phezulu hip hop fish bitsa ka re ke tsona pa ka bana ka Facebook ke ponto wa selbusi amola etsa tla ke

0: mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona lesedi FM ke molelwa
1: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa Basotho
2: kopanang
1: pina e nngwe mme re tlhwaellane dikobo